0: aho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K5 News. K-K-5. Oras sa K-5 News FM Philippines, mga K-5, alas 8:07 sa aga. Abin nyo bala subong may libre kitang konsultasyon dari sa Hernay Street sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, yes, na dari na hamtang iya sa siyudad sa Bacolod. Adlaw-adlaw ni from Monday to Friday, from 9 a.m. to 5 p.m. Ato sini libre nga konsultasyon. Libre, pero ti charge man nagyapon kay Doc Rebel Uy. No?
3: Yes.
2: Charge kay Doc.
3: Free muna si Doc, charge kay Doc.
2: Kaya muna nga ton nga, si Ma'am Ninette Marquez, no? Si Ma'am Ninette Marquez, gapamatigid aton president sa Peronians, araman si Ma'am Annabel Santisteban, Ma'am Chuli Culado. Thank you so much for being with us today. Ang mga Peronians, kabusta ka mo, ha? So, ma-planning na tasunod nga bulan sa nako na ton nga event, ha?
3: Oo. Di ang buha ka karoon, madayon to?
2: Kagapon na hulat sa meeting 4 o'clock pero ana mi siguro kay importante gid no tanghalang gid.
3: Hindi gid magsentuhan ang schedule kay man masako mga ini subong
2: kasako pa ba pero nyans no.
3: Ini subong
2: sino na
3: si ma'am atong mistra.
2: Ay, ara siya, no?
3: Okay lang, why no problem? Why may timeline, eh?
2: Sige, alang-alang. Tawagan talaga siya karundong idugay, ah. For the meantime, balikan na ton kang ipaybalik.
3: Dari na ta?
2: Atong hambalbo timprano pa, kundi sa Senado, ang panginwala sa taga-National Bureau. Oh, why kami to? Pero na-discoveryan naton sa ulihin mga ka-K5 nga hindi galimatuod gawa ito NBI, kundi sa Milo, ang NBI, ato dito yes building sa GSIS ka-K5, Eric. So, ayos on the board ka mo, kaya makita ninyo subong sa ato naman nga presentation. Atong grupo sa NBI, nga gina-deploy ang ilang mga tao, the same date ni K5 Eric, that happened last time sa may Linok Panay sa gabi. Timprano pa rin sila?
3: Ang ilang nga pagsunod, kundi hambal na ni Kuan Kina, ni hambal sa mga interview
2: blan, Matibag.
3: Kuan, ni Matibag, 6 o'clock. Pero suno sa report diri ni Kuan ni John Consulta sa GMA naman niya. Early pa sila sir. Mga alas 5 lang may deployment na niya. Okay. Kag ang ilang deployment, damo. Ya, hindi lang niya siling niya kunano nga secure damo. Kag ipakita ta ni Subong, plus ang gabi, pagwasang convoy sang Kuan, sang kundi na Linok Panay na, pag-alta sang NBI, damo-damo sila sa lakyan niya sa sulod. So hindi to ya crowd control. Kay wasla gani crowd control nga kagamitan wa gini sila nagbutang sang kwan sang donut cross nga line ba nga caution line. So if you want to control the crowd, ang crowd yaras dalan nga ang didto kay mo sa sulod amo to ang problema. Ari sir jadi pakita tablad itani pakita blatan sa tagpalamati ta kay nang ipakita is ang sulod sang GSIS. Ari ang gwa sang GSIS from the camera of GMA nga ginapakita timprano pa naka-deploy na niya ang NBI. Roll tape. Audio may audio na tayo.
4: Pigilan. Araw. Central Pato de la Rosa. A few
5: moments later. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises.
3: Timprano pa yun?
5: Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
4: So sa ngayon mga kapuso, itin natin yung likod niya.
3: Alas 6 ba na o?
4: GSIS building. Samantalan dito sa likuran, pumuesto itong division. Isang division.
2: Tingnan mo ginakdam mo, umuyo.
4: yung pinaka-rear area. Pigilan si Senator Bato.
3: Claro, sa pag-recount ni John Consulta, ang deployment para mapigilan si Bato de la Rosa. Ang hambal ni Auntie Claire, hindi kay nag-request aling...
2: Wala nagsinanto?
3: Wala nagsinanto. Ang hambal ni Matibag, niya wala na tao ah. Aray mo nga kadamu-damu sila yagin pang deploy mismo sa sulod siyang GSIS. Now, granting for the sake of argument that it was a clean intention to deploy kag sabton ang panawagan sang GSIS ni GM Wick Veloso. Now, so kung dito naging tawagan ang pulis, sinartates nga, sir, basi magreklamo ang taga-senate, ari kami sa bihak. Pero ang amon di iya, nga pagkadto tungod kay ginpangayo kami ni Biloso. Kun tapos na tani, why na to nagtabo to ang mga kwanto, ang mga linukpanay kag tiniruhay. It happened because of miscommunication and lack of coordination. Sinong mag-coordinate? Dapat ang NBI ang nag-coordinate sa Senado eh. Nga mahambas na may tao kami di sa piyak. Technically correct si Matibag when he said nga wala kami isang tao dira sa Senate. Correct. Pero ang tao laging butang nila sa piyak sa GSIS nga dingding lang ang pagitan. Kagato kayo nang ginpakita ta si Real Jan nga may hawak ko ang drill. Pagbukas mo to sa pertahan, opisina na to ni Loren Legarda dayon.
2: Sige, opisina so na at least established na, no? Nga ang nagabihan ang mga senador, no? Ang rason, naghulat sila sang articles of impeachment. So nakabot ang articles of impeachment, la 7 na sa gabi. In fact, ang ibang ganing senador puli, na Deo Tiberos, naging nga gawin, nagkantot pa ni Santos Negros. Walang iba, nabilin din to. So ari may isa pataka video nga i-play, and klaro, nga may ara, nga miscommunication, kagula coordination si NBI. Damo, gamuno, nga doon ka malicious ang ila intent. Kag ang ilayang intensyon layo sang ilagin hambal sang sa kadabuon sang tao nga ilagin padala. Si Glenn Wego ari iya video nga nakuha.
3: Lain naman nga mga media.
2: Lain naman nga angulo.
0: Glenn Wego po, kumusta kayo mga kapuso? Mag-update po ko sa inyo tulad
3: ng DCWP.
0: Ano ba talaga yun ang nangyari po kahapon? Pumunta po ang NBI sa GSIS compound which is connected ano dito po sa Senado. Meron purong pintuan lang ho talaga yung
2: Gidrill.
0: Ngayon, pumunta ang NBI doon para i-secure yung perimeter at lahat po ng exit points na maaari pong daanan. At kabilang po roon yung nag-viral na video, yun nga po yung pag-drill na nakita nyo po, na ayon po sa NBI, mga kapuso, yan daw po ay para i-secure yung exit na yon. At hindi po para pasukin ang Senado.
2: Siguro para hindi makagwa si Bato eh.
0: Shots fired. At ito na po ang mga sumunod na pangyayari.
2: Aba na ni. GSIS building ni Kipay Berik.
3: GSIS
2: ni. Ang damo galing NBI sa GSIS. Ano ginabi i-secure nila sa perimeter kaya NBI? Antos lang sa may parking area.
6: Boss na yun? Sa Senate?
2: Pinalokpan sila kayo nag-drill bit.
3: Yare ho. Sinet na ng piya ko.
2: Oo.
6: Tago.
3: Sige. Marins na yung kontra mo da.
2: Kagka-insulto, madrill beat kayo mo yung stupad sa mga no?
3: Kabalo ka naging may tension?
2: Di, ano ginabing intensyon nila i-secure nilang GSIS? Except si Bato, ganyang ilamotibo, wala noon ginang bal sa kadamaan.
3: Kagkadali ilan nang mag-coordinate eh.
6: Kaya yan, tuloy-tuloy putok dito.
2: Di ka mga NBI, tatunggal trace mo, di parte ko marins kontra mo, ligin ulo na.
3: Ligin ulo.
7: Nangyari naman, so sunod-sunod po yung putok. Tapos may mga puso kami nakita sa crowd. Kinarami na lang, nagtapaala kami. And sumip din ako muna. Yun lang muna mga puso.
3: Okay.
2: So mutong nato. Ato ya, a continuation lang to sang
3: natabo.
2: Natabo. Actually ang natabo amo ni, nabatian guro sang Senado to sa mga guard nga may ara nga may nagadrill.
3: Ang ilagi diyan nabatian nga may gadrill. So pagkabati nila nga may gadrill, gin-inform nila si Aplaska.
2: Sumuksok si Aplaska sang kon.
3: Sumuksok siya.
2: Sang vest.
3: Nga kadton ta. Kay hindi na normal. So nakadto sila. Pagkanto nila, paglaaw,
2: may kita nakita NBI.
3: Na NBI, gagakapot sa AR-50, AR-30. Pagkapot sa AR-30, ginpabangkot nila, nga ano ka? Nga NBI ko. Nga ibaba yung baril mo, paghambag ibaba, pinasaka ya. Di marin sa sugata mo, kundi lupok na yon. Pak-pak! Warning shot. Si Aplaska nagpalupok. Pagpalupok ni Aplaska, bumalos man siya, kag nagpalupok man warning shot sunod siya.
2: Ang NBI tiya, nagpalupok damo, ang ilaya ko ni Jotay lang tuya sa Senate.
3: Pak-pak!
2: Ang damdamong alupok ka mo itong ER-50.
3: ER-50, pabugrot sa dayon. Tisiling ni Aplaska, nga ti kami nagpwisto, ginsita ko siya, yes, ginsita ko siya, ginpalukpan ko siya. Kay nag-adya sa isang armas niya.
2: Tisubok ka mo ni Matabo. Natapos ang incident, may investigasyon, pamangkot, i-relieve ayan ng NBI chief. May sunat yung ipagawa si Senator Aimee, kapanawagan siya kay President Bongbong. Na kung pwede, relieve si Matibag, ibutigon kung si Kaitano pa. No? Huwag siya kapanugid siyang insakto. Amo nang pila ka mga statement kay Buyan ni Kaitano. No? And isa sa mga ginatanaw taman, kung bala, ano ang sunod niya move? Ngayon sang gobyerno, kaya gobyerno subong under the leadership of President Marcos, doon nagagawa, kaya doon sila bilabot.
3: Doon ilalabot.
2: Pero pabangkot sino nang order sa NBI, si Trillanes. Kaya nung punta rami ni Trillanes kasi ang order sa NBI. Kaya siya gito kanin nag-lead, siya nang lead sang NBI sa pag-service ang warrant of arrest.
3: Ang masadya sinitanan kay all these things, kung kita mo NBI ang nagsunod, ha? Nga nagsunod sa GSIS. Sir, John, I don't know if this is just a pure and simple coincidence. Si Wick Veloso, who is the GM of Government Center, Government Service Insurance System, or GSIS, ang iya sinanga santo patron sa Marcos administration is Executive Secretary Ralph Recto. Amo ginaya, kay upod na sila nga mga lasalista, kag upod sila sa business community, kag bata-bata gid ni Recto si Wick Veloso. Ambot kong coincidence, ang bata-bata man ni Recto, si Matibag sang NBI. Kundi si Nguna, si Velasco na lang sa NBI, nag-retire to. Pag-retire, ginpasunod ni Recto si Matibag. As a matter of fact, pagsumpa ni Matibag in February 2026, as a NBI director, mga kakipay. Bago lang siya nagpasumpa. Pagsumpa ya, ang nagpasumpa sa iya, si Executive Secretary Ralph Recto. So, duwa katawo nga malapit sa kay Recto, si Matibag sang NBI, kag si Wick Veloso sang GSIS, nga tanan ara under sa sphere of influence ni Executive Secretary Ralph Recto.
2: Kaya mo rin pinaka-latest. So, kung dakpon lang si Bato, na-fail na silang dakpon si Bato, bangod nga si Bato, ay na. No? Now, after na nagpuas ini, we will just wait. What will happen to the NBI director? Because dapat, kung wala ka balong presidente, kag seryosong presidente, dapat heads will roll.
3: Yes.
2: Dapat may suktun kita. Hindi man pwede nga wala. If indeed there is a panawag siya sini is breach of communication.
3: No.
2: Kung tuod ka ba yung order ang presidente, hindi ka mo mag-stand down ka mo. Ngara ka mo to.
3: Ngara ka mo to.
2: Hindi bala mo ng order sa inyo? Stand down bala nga rakamos na Boca Building?
3: Kag kabalo ka naging may konflikto, dito kag just kill.
2: Tadi nagambal sila, kung sila gitawagan ka GSIS, yes, sir, pwede, hindi lang kami magkantuda, kaya basi magtaas ang tension, pwede pulis na lang, anay, nang pasikuro mo sa
3: correct
2: building mo.
3: They could have diffused the tension.
2: Hindi escalate
3: ang tension.
2: Ang problema is, hindi mo karon mapapati ang tao, nang imo intention to is just to clear the NBI building,
3: na
2: knowing the fact that a day before sina, ang incident antes na tabo ining butang, amo nga gusto yung tanong sudlog, ganakbong bato, naglinagsanay na gani sa Senado. No?
3: Correct.
2: Ti first time tag senador gadlagan amo na nga may linagsanay hindi mo nami
3: kadali ila na malumo sir alang-alang ta kay kainadra na kami jutay na kami nagpilos na kanay da ti karba si mauya na presidente ta
2: amo nang isa ka bagay
3: abi, nga dapat ani pulis abi pasudlon ta
2: may order kami ka stand down
3: Now
2: hulaton tanong Matabo kaysa tong adlaw nga naglinupok 7 PM nagabot ang articles of impeachment nakakarito as mentioned na sang pila ka mga utod nato nakakarito tong mga dokumento. Ang latest subong ginpirmahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. nga ilagin acknowledge sa pagbaton sa articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte na nga ginpalabot nila by May 14. No? Kagapon to kakipay, Eric. So, what will happen next? Will they convene immediately as impeachment court to start the trial kay Fortwid? Or unahon anay nila ang ibang mga concern nila? Di ko maglaga na ni ang wheels of justice. Duwak bagay ginatanaw ta. Number one, makuha ayan sa administrasyon ang ila coveted number, the magic 16, kakipabiyari, in order to impeach the vice president, or ma-maintain sa vice president ang 9 votes in order to be safe.
8: Okay.
2: Amuning tanamunta, samtang galakat ang panahon kay sino ayan ang bintaha, kakipabiyari, na morga delay ang impeachment kay sino ang bintaha dari, kakipabiyari?
3: Kipabiyari dyan, with your indulgence, pwede yung tatantaning blita.
2: Ha?
3: Kay Waita Pulos.
2: Naman.
3: Pag King si Liz Jabi sa ito, no?
2: Pag ako, no?
3: Si Troll Liz Jabi. Nga, wala pulos yung klase balita.
2: Kaya, anong dapat ibalita ta?
3: Nga, journalist ni. Wala ka mo pulos. Siya, pwede ta niyong tatto. Dung na kung baduhan ko. Liz Jabi.
2: Liz Jabi, ano ibalita lang?
3: Ano ibalita ta? Ano, abig ka muna na tabo?
2: ano nga ito ni balita, abi Miss Jabi man? Hindi, bayan ta siya kaya na. Para siya, guro ang muna.
3: Hindi lang muna blan.
2: Kung ano, Miss Jabi, ang emotion, di ka mamati.
3: Less, nga lang niya, less. Oh. Less,
2: ano? Less Jabi.
3: Oh, tapos may kuring. Kaya ba,
2: hindi man na, fake account man na?
3: Oo. Oh. Ah? Tapos ang gin-share sa kabilog, si Al Victor Espino lang. Boss, ang imo nga, makakuring nga na yung panghigtan ta ni. Makuring mo na, sir, higtan ta na na yan. Kito ka.
2: Ang punto ta bala. Ini nga klase isang mga, hindi. But siguro, hindi lang siya nung yun, nahing guro sa muna yung balita. Sa ilo ka lang sa iban, maam kami, harap pa kami pila ni Kabilog, katalaw, di sa amon, no, mga 147
3: pa. Sige lang, Blas, hindi ka lang da. May way kami pulos. Ha?
2: Dito ka lang, anay, sa bintik, Bilog. Kaya 18, Kabilog.
3: Di ba, sige lang ta, masige lang ta.
2: Sige ta.
3: Maski naman ito pulos,
2: sige lang. Balikan na to. Now, karoon kay ginambal na ni Alan Peter Cayetano that there will be nagpadala siya sulat. Nilabaton ng article sa impeachment. Ang pamangkot na next move, what will happen? Natural, hulatunta kung saan sila makonvene into impeachment court to formally start the trial.
3: Ang suno sa press conference kahapon na ginasubaybayan
2: natin. Ikapamati kayo sa press con.
3: Yes, ginasundan na kini kadalas na sa kahapon. Ginagastuhan si Pogin. Nga naghambal si Senate President Alan Peter Cayetano nga i-agenda, i-include nila sa House Business Rules ang impeachment. Mm-hmm. And most likely, talakayon sa Lunes kung wala lang gids ang importante.
2: Mm-hmm.
3: Kay, ang importante, basi may sunog, may linog, may pinustakanay.
2: Kaya may bawaay.
3: Kaya ang aton nga Senado kay Pebel dyan, Monday, Tuesday, Wednesday lang ang ila nga sesyon.
2: Mm-hmm.
3: Ang Thursday, Friday, usually dedicated na ina sa mga committee hearings, kag mga community visitation.
2: Mm-hmm.
3: So Lunes, Martes, Merkoles na ang Wibis Bernes.
2: Usually, ang schedule sa ila hearing.
3: Oh, sa Senado mo, sa Kongreso mo muna, may schedule ginaya nga session day, kag may hearing day. Okay, now. So, if this will be included on Monday, bantayan ta. Kung ma-include siya sa Monday, hindi na nga automatic, ura-urada, ma-impeachment court sila. Kung di dibatihan, tanaw-nanay. Pag okay na, suksok sila sang pula nila nga robe. As of broadcast time.
2: So, kung magsuksok sila pula nga robe, they are now becoming judges.
3: Impeachment court na.
2: Impeachment court na.
3: Kag ang 24 ka mga robes, nga impeachment robe, nga pula ang kolor, ara na sa sulod subong, sang counts ang Senate, kag nagpatahi, gitsiya sang bago.
2: Okay. So, ang matabodre, ang korte, Senado.
3: Uh-huh.
2: Ang prosecutor, Kongreso.
3: Kongreso.
2: Sila ang makusar, sila ang madutdot sa kay Sara Duterte nga dapat i-impeach gin. Updan nila ina sang ilang mga ebidensya kung ano man ang nakita, ang imuon sang Senado is i-evaluate nila.
3: Correct.
2: At the end of the day, ang maboto para sa impeachment hindi ang Kongreso, ha?
3: Uh-huh.
2: It's the Senate nga nag-convene into an impeachment court, kakipabiri.
3: Correct. Amo nang guwaya. So,
2: the magic number,
3: magic number to impeach Sara is 16.
2: And
3: the number to acquit Sara is 9.
2: Magnificent 9.
3: Yes, 9. Daw 9 years ang kamangkalan ba?
2: Daw 9 years ang kamangkalan. Kaya mo na nga itong tanawan. So, dali lang tanay, hulat ta. Sagi pamangkot ang abogado, battery of lawyers, DBP. Sagi nga, why ka mga appear to sa House Committee on Justice ang ginering? Kasi, nga ma-appear kami to kay hindi pa ba na yung impeachment court?
3: Correct na.
2: We will only defend ourselves in the proper court, which is the impeachment court nga muna na ang sa Senado. Dari na ni Gurong padala sila isang sabat nga tunutudoy.
3: May kwa na panawag sina nila ng mga legal strategy, mabla. Because if you open yourself too early,
2: ang ibo ni Pensa, ito na to.
3: Ito na to, mabala na. So, kung mahipos ka lang, sige lang, total anyway, i-impeach yung makugyapon.
2: Dito
3: lang ko yung manipigas.
2: At the end of the day, ang impeachment sa House, hindi pa final mo.
3: Correct.
2: The impeachment is only, once ma-impeach ka po si ganun sina, ginapurbahan nila nga pailan ka kaso sa Senado.
3: Nga may ara ka consistent to form and substance.
2: Amulang na gid ang aton uyon tanga magpusad ng investigasyon so that people will understand and will really know who is telling the truth if the vice president can defend him herself sa saling akusasyon nga ginpasaka siya.
3: Diyan mo nang guwaya. So the case in the hearings in Congress are simply to determine whether correct in form and in substance.
2: Tinakita mo si
3: ara lang ang ebidensya tanan.
2: Ang prediction sa congressman sa Bacolod nga majority sa mga congressman sa Negros maboto ba si pabor si impeachment na tabo gid.
3: Hindi gani majority, all.
2: Ha?
3: All.
2: Ubos gid.
3: Ubos Bungiturot pati Oriental, pati Occidental, pati Sihor.
2: Bang Iloilo bla.
3: Oh, Bungiturot ya ubos tanan. Hindi ya majority, all everything. Lakstak and barrel.
2: Ang mga tunto naman ito nga wala nagbuluto, sinigila, nag-spit si Ikuan mo, Ligarda naman, si Bibiste. Nga, how true, Mr. Chairman, that those who will vote in favor of the impeachment will have 20 million. If that is the case, you have to give us also 20 million because we also voted, but even if against. Nandiyato sila sa... So,
3: Matahom.
2: Amunig balantayan natin mga kakipan.
3: Ang matabo sa hearing sa Lunes or Martes, bantayan ta kung i-convene na ang Senado into an impeachment court. Now, aring masadya. Kung i-convene siya into an impeachment court, sano? Sano? Kaya hindi na iya ura-urada nga Buwas na yun or Merkulis na yun.
2: Tanong tayo, ara man nag-iapon, bantayan talang ang Senado, guro, ang favorite show na ito, pero may Senate na yun. No?
3: Senate na. Tapos ito sa Congress mo.
2: Sa Congress, actually, duway man ito sa damo.
3: Huwag ito sadya.
2: Podri sa Senate, amunan yung masadya, impeachment na gid na eh.
3: Kag ang aton nga Kongreso, acting as prosecutors, it is now final that they will hire private lawyers to represent them. Kag ang angkor lang nila is Congresswoman Luistro nang babae lang permi nang gitakas ang iyang drive black kid diyan Kiko babae mangambal kag ang gwapa nga babae nga isa nga si Samura they will be there because they are lawyers. All others ara man pero ma-hire sila sa mga private prosecutors nga kabalo sa kutago naton rules of court and rules of impeachment. Di
2: amo na. Diri na ni masulod ang mga tinaga nga ma-hire sila sa mga abogado nga di kampanilya.
3: Sa pana.
2: Magsiling ka di kampanilya mga eksperto kag mga veterano, lagting nga abogado.
3: Di kampanilya mo.
2: Kay dua klase mo. Oh. Biara mo niya lagting, bilagtok.
3: Lagtok.
2: Ang sa lagting.
3: Ang ilan ni Kwaon kay Pavel Jan are two kinds of lawyers. I think they will get minimum of 6
2: criminal
3: maximum
2: lawyer gidya kay Pavel.
3: Ang Kwaon nila one is tatlo galing lawyer nga Kwaon na. One is a trial lawyer na kabalo mamangkot na. Trial lawyer.
2: Ang isa
3: ya is a criminal lawyer ng manugdepensa. And kagang isa they will get one lawyer who is a corporate lawyer. Kabalo sa pasikot-sikot sa papeles.
2: Correct.
3: So three kinds of lawyers ang
2: so ang tanda sa pasikot-sikot kagang isa sa criminal process and the other one is
3: mayo
2: mag-cross-examination.
3: Magamba ka
2: so, lugi.
3: Amo ni ang witness di. Kay may lawyer mga ka-K5 tandaan tagi. There are lawyers who are good in written pleadings.
2: May mga lawyers mga mayo lang yung mag-presentar kaso.
3: Magsulat.
2: Pero hindi mayo sa argumento.
3: Oo. May mga lawyer yan nga kabalo siya mag-plastar namo sa amigo pero kapungko lang siya. Pero may mga lawyer iya nga pag-abot sa husgado pero dyan gadibate
2: gid.
3: Is this your cell phone?
2: Amo nang mga trial lawyer gid.
3: Trial lawyer andam gid sila. Kay pagpamangkot mo disgrasya kada. Ang logic ang utok na sila gagata. Is this your cell phone? Pagabal mo, yes your honor. You are lying. Your honor, I am testing the credibility of this witness and this witness is lying. Because I asked him if this is his cell phone and he answered in the affirmative, your honor. Sila sa judge, why? Because your honor, this looks like his cell phone, but this is not his cell phone, this is mine. This witness is lying, your honor. Gubake na yun. Those are trial lawyers.
2: Grabe, ah.
3: Trial lawyers na.
2: Kailang lang gamiton mo, ginapermi mag-cross-examine ka sa extend day mo.
3: Yun, magambaka nga. Is your extent good? Nga yes daw halayan sang pusti sang lusiko. Ang isa mo pagiga cross examine kay Pebble Jan Monyo. Mr. Eljan Castanyo.
2: Kasi hindi naman magsugot ni si Jabby karon.
3: Sige na kay.
2: Si Les Jabby.
3: Les Jabby. Tinaga lawyer na gani ko hindi na ko mag-journalist kay wait apulos ko journalist. Sige, lawyer
2: sige,
3: lang ko.
2: Sige.
3: Mr. Castanyo.
2: Yes, Your Honor.
3: Is it true nga nagbalita ka nga sa Lacson Street may gatubod do nga tubig kag may lumot ng dalan?
2: Affirmative, Your Honor.
3: Mr. Counsel, talking on the affirmative, nagligad nga adlaw may nagtumpilak naman nga motor.
2: That is affirmative, Your Honor. Kaya dapat ko na nung ipamangkot mo lang yung sabat mo. Hindi ka na magdugang. Kaya karoon-karoon ipamangkot ako sa ako lang ibanda. Hindi ko sabat.
3: May nagtumpilak naman.
2: Sang sine?
3: Hindi naman.
2: Now, ako naman ang pamangkot.

0: Oh, practice mi sa papano nang usisa taya. Wala tiya nag wait tiya nga pagwa sa mga sugilanon ng ulat.
1: Kag may witness ko da sa Luxor Street.
0: Oh, ang gwardiya si Balbusadas.
1: Si Balbusadas.
0: Pati ang aton nga traffic sa traffic enforcer nga sinagar.
1: May witness.
0: Oh.
1: Kumpleto na ya.
0: Kag mersibo, may video.
1: May video.
0: Mr. Your Honor, I am presenting to you our evidence. Uh-huh. Ha? Docketed as evidence A1. Mm. It is a video footage showing a motorcycle rider balintonging in front of video.
1: Very good. Evidence with docket number A1 is accepted because it is very near A1 lumberyard. Okay na.
0: Amo na gusto ni Jabe?
1: Amo na gusto ni mga... Hindi na journalist. Lawyer na lang ta. Ikaw mag-journalist ni Colmay, tadi puloso.
0: Oh, hindi siya gali gusto sa balita. Ngay balita, tanga may NBI ito sa GSIS building.
1: Hindi wala ganito, ito gali pulos.
0: Hindi ko hindi tanang pagibalita ang kamaturan. Anong matabo, abi?
1: Balda eh.
0: Ha? Tingin lang, gina-entertain na mo. Nang may sinto na titles pa mo nga nabilin. Ha? Pwede ka naman gan option. Option 1, you stay with us, but you put off the, you low down the volume of your radio. Option 2, silo ka sa pulo. Dito sa pulo ka bilog. Iambala na si Drake nga wala ginide tao. Iambala mo siya, may bag-o, ambalo mo siya, ipa-edit mo dugang, no? Sa palaro. By the way, would like to thank our sponsors sa palaro, especially ang aton niya Power Trio, kaki pabiyari. Ang DTX pabiyari, Mighty C, D3 Bio, and of course, araman DTX Coffee Mix. So, po ng office ni Congressman Albie Benitez and Mayor Greg Gasataya.
1: Darami.
0: Okay. Tiki balikan ta na noy. Ipabati ta na ari na bi Xi Jinping naman. Ipabati nagbisita si President Trump. Pag-abot ni President Trump, usually grabe mo powerhouse ang iturad si Trump.
1: Okay.
0: Ara si Elon Musk, ara si Nvidia, inablang Nvidia bla. Ang program sa computer. Halos tanan nga dagko ka mga investor sa Amerika gupod. Pero nang sugata siya, abi mo sino?
1: Sino?
0: Hindi kilala yung official ka China.
1: Executive assistant.
0: Executive. Junior executive yan ni Xi Jinping. Tiyo na to. Grabe ka, baskog. Are. Pakita, noy, ang aeroplano, wala na yung nag-abot. Nag-abot si President Trump. No? Pag-abot ni President Trump, sus, ang nagsugata siya, waya si Xi Jinping. No? Waya nagsugata siya si Xi Jinping.
1: Pangita ko itong mga alalas niya.
0: Nagsugata lang siya. Sino to? Hindi magkilala.
1: Pagkita ko kung alanta.
0: Ti, ang gwa to damo ang mga analyst naghambal, nga daw ay respeto kung si... It's a disrespect. Imagine, nanotice mo sa ato.
1: Ang nagsugalaw sa kay President Trump, Vice President of China,
0: ha?
1: Si Han Jing.
0: Ati, okay ba si sako ang presidente?
1: Executive Vice Minister of Foreign Affairs si Ma Zhaozhou.
0: Amo na nagsugata siya?
1: Sugata. Ambassador to the United States, Xi Feng.
0: Xi Feng.
1: Kag ang US Ambassador sa China nga si David Perdue. Amo na nagsugata siya.
0: Galika.
1: Wa itong mga big wise ang mga dalagko.
0: So, nagsugata na yung nasilatan, arinatan si Jinping na ni. Anong ambal ni si Jinping sa ilang meeting? Ara, pablaki pa beriko. Grande estudyante na talaga nagsugata, oh.
1: Tiyan mo na mga kwalan, yung mga vice president, mga minister lang. Normal lang, kasugatas na presidente.
0: Kay, he's a president from another state, di ba? Kita mo kung may mabisita sa ato, hindi si President Bongbong, hindi nagsugata kung presidente. Ti, subong yan, nagsugata sila, is the vice president.
1: Pero sabi may magbalit, magbisita sa
0: KPI. Actually, KPI, balik ang analysis sa money. It is indirect message of telling Trump that we are superpower in China.
1: Tiyan mo na, ang aton nga delegation, lo kasi no, Elon Musk, Jensen Huang sang Nvidia.
0: Si Jensen Huang is from Nvidia, China, manggalina.
1: Pero yung American citizen na siya.
0: American citizen.
1: No. Si Tim Cook sang Apple, araman.
0: Si Apple?
1: Ara, si Apple. Kumplito talaga mga big time.
0: Si Eric White o madala.
1: White ato. Disgrasya kita ka doon.
0: Ang kilala ta. What? Yes, scammer.
1: White ato. Otro pag ito. Naghigad na comment sa piyak ka. Pwede kikomentan ko managipos.
0: Anong comment niya?
1: What may mingin post no, niya okay. Dapat kita
0: Noy, namin. Ari na. Ipabatitang hambal ni President Xi Jinping. Ano ang matabo? Anong ilang vision? Partnership in stability? Kuno mo? Kag future leader sila sang and they are going to promote and protect humanity. Amo nang ambal ni Xi Jinping no kami. Abi kipabitan ayo sa board kamo ari ang natabo na nga pag meet up ni President Donald Trump and Xi Jinping.

0: Kagaring ila sini nga mga assurance sa isa kag isa. Kay bilog ka kalibutan nga tanaw mo. Ano matabo?
1: Ay oo.
0: Knowing kag ipabiyari ka may intention pa nga daan sa Iran.
1: The result of this can make or unmake countries and economies.
0: Mm. So okay, hindi mo na noy pwede ma-play atong si Xi Jinping. Basi pwede mo ma-copying link tapos i-play mo lang, no?
1: Ang una gid sa agenda nila is the network tariff and trade. Muna number one gid sa agenda nila. Ang number two sa agenda nila, sir, dyan.
0: Hindi ginapagkita ko agenda nila din ng West Philippine Sea.
1: Why gid? Sa pulo, why gid? Sa top 10 agenda sa West Philippine Sea. Why ganyan national security? Why ganyan party sa Taiwan? Why gid? It's all about America. Kag madimad ang Amerika nga untaton sa Mexico ang planta sang mga Chinese electric cars. Gagkaperdi si Elon Musk.
0: Mm.
1: Gagkaperdi si Tesla.
0: Amo nagliyang ilang...
1: Amo na ilang agenda. Protecting the auto US industry, new trade and tariff, ang fentanyl crisis, ang sabulong, ang semiconductor and AI dominance, kaya dapat ang gusto nila nga makasulod ang Google sa China.
0: Hindi si China.
1: Hindi si China.
0: Kaya si China, ginban man lang TikTok to mo.
1: Kag ang Huawei.
0: Oh, of course.
1: Ginban nila sa US.
0: Delikado, gindownplay na natin tong balita nga mga drones ng China, pwede galing ilang makontrol ng sila lang.
1: Yes.
0: No? Subong nga dito, ay ganyan statement na dapat ani ang national defense, may kukulingo na. Galing kay Ti, kabalo ka naman.
1: Huwag na na.
0: Negosyo na. Kwarta ng inistruhanta.
1: May ikot na to.
0: Ipabatita si President Trump, pari na tan, anong statement niya during the time sa pagbisita niya sa Kwan? No? High stakes ding ilang pagkitanay nga duwa mo. Damo kanyang nag-tanaw. And what will be the... Ang pamangkot na sinikag ipabiri ka mo ni. Ano ang mangin impact sa pagbisita ni President Donald Trump not only on the business sa bilog ng kalibutan but sa war, sa Hormuz?
1: No. Ano ang hambalan na sa Hormuz? Ang akong tanaw sa dyan, China, America cannot dictate on China.
0: Hmm.
1: Kay ara ka nga daan sa ila ya lugar mo. Ikaduha China si Xi Jinping budlay mo niya diktahan mo.
0: Budlay ni.
1: Hindi niya kaandar di ang American style blaga cowboy style ni Trump nga daw iharugon niya ka.
0: Ay di pwede.
1: Ang iya ni JD Vance nga iya nga vice president kada mga ginaharog itong mga mga presidente sing iban nga nasyon sa Latin America sa Europe. Hindi kaandar di. Hindi ni sa kapurma.
0: Hindi ka niya pwede.
1: Paguan niya ka di kay Jackie Chan kay Bruce Lee disla siya ka na.
0: Mm.
1: Why can't they panaog sila? So these are people who knows where they stand and knows where to give and what to act.
0: Amugid, China. So ari si President Trump, anong niya statement niya gibuyan during the meeting?
2: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else.
1: Okay. So... Ang relasyon gid man ni Xi Jinping kag ni Trump maayo. Because Trump is close to China and is also close to Russia.
0: Ipabatita, during the dinner, nag-deliver sang speech si Xi Jinping. Kundi siya nag-host ang dinner. May speech siya, pamatian ta kay very strong message si Ginbuyan.
1: Okay.
0: So, pamatian natin mga kakipay. Ato ya si Trump ang iyaya ginapagwang at it's all about the partnership sa negosyo. They don't even mention about any conflict about Iran. Why gid na mention that?
1: Why gid?
0: Very sensitive na para sila. Oh. Because si China, yeah, will protect Iran kay dragali nila oil.
1: Kag in fairness sa kay China kay America, they are good friends. Ding duwagid si Xi Jinping,
0: Ilip ato niya kag ipabiyari. Kumaga muna ya sila nga duha, pabor niya sa milugang kalibutan.
1: Sila ni Russia nga tatlo miguhay ni sila.
0: Ti dapat magbidiguhay na lang sila.
1: Miguhay ni sila tatlo ya. Close ni sila. Gampang lang golf ng tatlo mo.
0: Iba si ti hindi ti budlay naman ang gira, imon lang do golf.
1: Siyempre, pusdakan ko tong piyak, bawi lang ko sa piyak. Ay, sige, dito ko lang kayo. Dreman ko lapit.
0: Grabe, no?
1: Those are the rhetorics of the leaders.
0: Ari, pamatian na ito ng mga K-5 ang message ni President Xi Jinping. Audio.
3: Parang
1: ganunjindihan eh.
0: Wala, Juan. Wala translation.
1: Gusto mo ko ma-translate.
0: Dali na hindi na lang. Tahan hindi na pagpadayon. Nasa takway pa talag buwang. Wala translation na napadala ko. No? So, yeah, wala mo ko riskay. Garo ko hindi na ito ng kanto. So, mga kakipab, actually, si Trump guro mo itong nga doon nagtindog. Actually, may translator na nga ginabutang sa dlongga nila. Tumatik na kakipab, Eric.
1: Kwanta di ba?
0: Hindi. Kakaroon ko di ka kakaroon mag-translate. Ako problema.
1: Kuha ko sa China Mail. Kuha ko sa China Mail ng English. China Mail daily sa ilang periodiko.
0: Eh, grabe. Medyo, actually, ang message siya di, it's all about partnership. Ano na rin, English na rin. Ang yag-deliver, during that time, ang yag-deliver, extraordinary and unexpected moment about the summit sa China, nag-deliver sa isang speech, very powerful. Now, we don't know, kay tani gusto na pamatian, pero walang English translation. Gusto na mabalan, what are the important things na ginambal ni Xi Jinping? Pero actually, may isa siya na kabisens nga ginkwa na ito, kay Kipab-Eric sa thread. Ang ambal ni Xi Jinping, that America and China will help each other in promoting stability sa bilog ng kalibutan.
1: Correct.
0: In protecting the lives of humanity. You promote and protect the lives of humanity. Doon mo ng pinaka main point sa iyasaling speech. And of course, hindi na madula ang hambal niya. Nagbukas na kuno sa bagong crossroads between China and America.
1: Aring speech yun. Sa Great Hall, ha? Sa Great okay. Hall of China.
0: Sa Great Hall, hindi niya dinner. But siya ganun during the time kapungkos lang ni Trump upon.
1: Oh, siya ng official gitna yung ginambal. Yung,
0: kaya ang Great Hall of China, muna yung ilaw, daw palasyon na nato, hindi ba no?
1: Daw West Wing, abisang, kuhan, sa
0: Malacanang.
1: Amerika, tag daw palasyon na ton. Okay. Aring ambal ni Xi Jinping. The common interest between China and the United States overweight our differences.
0: But siya ganun, ang ilang nga, common interest,
1: common
0: or
1: interest,
0: ang interest which is business, trade, peace, no?
1: Mas dako sang sa jutay nila nga mga diferensya.
0: Correct. Namin na yung matiyan. O, Dason? Si Jinping, ikaw na?
1: Ako ni si Jinping.
0: Si Eric lang.
1: Si Eric. Gali, toto. Si Eric Trump, matang doon. Toto. Kamu ni si Eric.
0: Abi.
1: And each country's success represents an opportunity for the other.
0: Okay, correct. Kamu na ang punto.
1: Nga. A stable China-U.S. relationship benefits the entire world.
0: Sure, yeah. Huh?
1: Kung ka? When we cooperate, both sides benefit.
0: Amo na ang ginambalta. Mabot si ganun nga, pinchidihan na sila. Tahong na message, keep a very
1: powerful. When we confront each other, both sides suffer.
0: Husto man.
1: Amo na ang
0: balita. Because nagyaraway sa gadaog.
1: Okay.
0: Sunod.
1: We should be partners rather than adversaries.
0: Husto.
1: Ambali si Jinping. Achieving mutual success and common prosperity.
0: Husto. Amo na ginatawag na stability mo nila nga doon.
1: Thereby forging correct path for major powers to coexist in the new era.
0: New era, amo na ginambal, may term na saging gamit eh. I forgot, basta something like the THUBYDE. I don't know how to read that. Pero amo nang ginagabi niya, nga tinaga. Okay?
1: Ang last word ni si Jinping, ang badyaw,
0: ano?
1: Let 2026 become a historic and landmark year for China-US relations to carry on from the past and open up a new chapter.
0: Kabalok ako na nung nakita ta sa duha. Wala sang partido nag-raise ang bisan ano nga sensitive issue that might affect sang ilang sugilanon. Because kung buksa niya itong Iran, Kagormos, madipensa si China, madipensa si US.
1: Correct.
0: It was never discussed. Even ang sensitive nga West Philippine Sea nga nag-demand kita sang, ang Amerika nag-demand sang freedom of navigation, it was never mentioned kaki Paiberic. Including ang dispute sa tunga sang China kag Taiwan. Wala gid mention na kita mo. It's all about business. Why lagi istoryahan ang mga negatibo to?
1: Sulo sa mga analyst dito sa China, ang natabo sa visit ni Trump kag ang meeting with Xi Jinping, the Chinese president, is it's called the ping-pong diplomacy.
0: Ping-pong.
1: Balikay. Kung anong ihatag ko sa imo, ihatag mo sa akin balik. Para nga, ang bula, sulod lang permisa ato, hindi tagin pagpaawason, meaning mutual cooperation. Ping-pong
0: buligay.
1: Diplomacy.
0: Buligay. Insidihanay.
1: Ping-pong diplomacy.
0: Kay hambali si Jinping, kung mag-away ta, kita ay mangya pun ba sakripisyo.
1: Pwede ta.
0: Kita gyapon pirdi. Amo niya, utok negosyante dyan, no?
1: Utok negosyante, kaya ti leaders lang mo. Leader sila. Dito sa Panyapon, ang hambal ni Xi Jinping, itong ang Panyapon, blambal mo, itong may bulak-bulak to kayo na. Achieving the great rejuvenation of Chinese nation and making America great again can go hand in hand.
0: Grabe na.
1: We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world. Ang hambal ni Xi Jinping.
0: Amuna.
1: Nami tanan.
0: Katahong pabatian kay K-5.
1: Kanami.
0: Sige. So mga ka-K-5 sa ato naman, pagpalagad karong adlaw, amo ni mga update nga ton sa madala sa inyo sa pagbisita, no? May mga comparison sila nga ginahambal diri sa aton, no? Sang panahon abi ni Obama. Sang si Obama ang presidente, why sang soldado nga napatay? Wala sang Iranian civilian nga napatay. Why man US bases naguba? Why man sang US aircraft nga naguba o barko? Why man ginasto nga kwartas gira? Ang uranium enrichment sang Iran is only 3.67%. Pagpungko na ni Migo mo Donald Trump, grabe, ang ginggasto niya kadako-dako. He spent more than $49 billion.
1: Grabe.
0: Dumdamo 60% sang mga 60% no? Sang mga equipment na ton dito sa America, sa may Middle East, ang ibang cities sila na apektuhan. And ang uranium development nagsaka.
1: Okay.
0: Halin sa 3.67, naglabot na sa something very significant kay K-5 Eric. Bangod lang sang gira, sumaka siya by uranium by 6 point something. Kagipay ba rin? Taas na kayo.
1: Ang iyang increase?
0: Ang increase ng uranium development.
1: Mag-increase ka 6% sa uranium, that's around that 20-25 years nga ubras ng iman?
0: Amo na ganing ginahambal nila nga si Obama na tigayon niya man nga makontrol ng YBC gani nag-gira.
1: Kung 6% ang increase without fighting a war, ang away tasubong sa Iran is about 3% increase of Iranian na plutonium enrichment. Why? Di nga nagira ta sa 3% nga kay Obama, agli 6% to?
0: Grabe, no? So imagine mo ha, nag-ipaberik, tanong ba? The difference, amuni ang Iran achieve 60%
1: okay
0: enrichment level. Oh. Not 6%, kundi 60%. That is 6% Japan, di ba, K-5-Berek?
1: Oh, eh.
0: Sili nga, Iran achieve 60% enrichment level sa uranium.
1: Asa Iran ang iya development, pero ang iya nga pag actual uranium nga stockpile is only 6%. Kaya kung 60%,
0: ako na yan. Grabe. Sa panahon ni Trump, 15 American soldiers killed. Hindi kumpati nga, kinasilang. 700 wounded, 19 civilian killed, 13 US bases destroyed. Wabaw, grabe, Tracy ka US base. Imagine nun mo, for the first time, bases ang Amerika, Tracy guba.
1: I think it's a small comparison on the number of people, opportunities and business lost tungkol sa ilang away.
0: Yes.
1: Ang
0: halit nila yan, bilog na kalibutan niya nagsaper mo.
1: Ang makaglobal economy.
0: Tanawa pala yung ginubra ni Obama. Si Obama yan, wala kaswalti. And yet, spend zero on war.
1: Correct.
0: Pero ang Iran's uranium enrichment level never yan exceeds to 3.67%.
1: Amo na ba ko si mo nga asa 3% nga gaaway ta sa 6 kaysa 3% gani nagkalma pag ani siya si Obama.
0: Ti subong bangon sa ginubra ni Trump nagdako iya.
1: Nagdako.
0: Because ay, gusto iya proteksyonan niya sang Iran man ang iyang territory.
1: You know, after the war of Trump sa Iran, ang Iran na pilitan kay Pebiljan nga magbakal sang mga uranium.
0: Yes, sa protect sang ilaman niya nga sa sovereignty. Oh,
1: ginagbakal sila damo-damo ging kumpra sang Iran ang iya sang Egyptian countries.
0: 60% na kag ipaberik.
1: Diya maka kumprahon mo bilog mo ang Sierra Leone blang lugar na in Central South Africa. Sierra Leone right now is stockpiling uranium kag ginapadala na subong sa Iran. Subong lang na.
0: Di mga kakipaib, dugangan tani sa Lunes, ha? Bantayan tani naman tabo sa impeachment, kaya sa chimpo. Kita mo, namiangi ko sa sinya si Kipaib Itan. Zero penalty, kita ni. Thank you for being with us today. See you on Monday, in one episode sa ato naman yung program. Congratulations and happy 9th anniversary, Kipaib News FM.
1: Kabangkalan. And advance happy birthday sa kay boss na ton,
0: yes,
1: Camilo Oy.
0: Hindi
1: boss,
0: na kita maka-greet sa iyan. Advance happy birthday, salamat. Sa ato ng mga kita. Sponsors para sa Palarong Pabansa, kay Congressman Albi Benitez and Mayor Greg Gasatay. Wide at the tempo sa pangalan na bansang men and women of K5 News FM Philippines, sa papauna sa aton ng mga technical partners, Rainiel Alcantara upod kay Ethan James Sarmiento. Sa amon nga CEO who will be celebrating his birthday on Sunday.
1: Yes.
0: Happy birthday, Doc Rabiloy. Upod ba na amon mga station managers, Jean Chetita, Ron Spalman, Colleen Cubia. Ako si K5, Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido.
10: And treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C!
14: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
14: sakit sa
15: akong tutunan.
14: Salamat
15: sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Sa mga butika.
14: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Ang himpil
0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Oras subong para sa impormasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Good morning sa tanan, kag diri naman nga episode naton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Okay, kita nagapati, if you eat rightly, magiging healthy. If you eat wrongly, no doctor can cure. Sige mga friends, diri naton naman na pag-istoryahan ining informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, DTX 500 dapat gid naton i-take adlaw-adlaw of dantasing mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Opo naton sa atong programa si Brad Paul, Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa inyo mga partners.
20: Mayong aga, mapisan, matuto, mabuot, kagawad sa Barangay 35, Engineer Ronnie Albao.
19: Very good, very good. Mm-hmm. Sigang demosyon.
20: Storyanta karon na dugi-dugay, engineer, ang paborito mo.
19: Ang kapayas?
20: Kapayas. Depende sa shape.
19: Oho, may laba-laba kung mabilog-bilog.
20: Storyanta, anong mabulig sa kapayas sa aton nga ikaayong lawas kay masamedo ginabalaan to, ginalunod talaga ni sa laswa. Ginalunod sa manok.
19: Tinula? Tinula?
20: O, tinulang manok. Ano pala ang mabulig ni papaya para nga maging healthy kita? Kag paano mag-supplement ni DTX 500 para nga mag-mayo aton panglawas, engineer? Let's talk about papaya in a while. Kung pwede siya nag-discussion si Sir Boy Solweta. May aga, Sir Boy?
19: May aga, Sir Boy?
21: May aga, engineer. May aga, Sir Jean Paul. May aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga, Isil and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampun ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula, ang gaputikta sa aton silula, again sa aton mga bisyo, no, mga chemical sa aton pagkaon, mga pollution, ini tanan-tanan ga contribute sa pag premature aging sa aton silula. That's why dali ka magtigulang. That's why kung gusto ko makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 sa mga diabetic, da kampiyon man ang DTX 500, may ampalaya extract nga gapanubo sa imo blood sugar. So if you want to maintain your blood sugar the normal way or the natural way, mag DTX 500 man. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas. Para makabato sa ginatawag yung mga invasion sa mga mikrobyo, no? Parang imo immune system, armado. kontras ang mga yatawag ng mga anomalies sa imulawas, no, that forms abnormal cells like cancer. So i-boost ang aton immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, gamat-amat ka puti. Ha? Gamami ang skin mo. Gahubin ka, tungod ga taas ang collagen and glutathione levels mo. Kung Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gamasakit ka na, lupay-pay na. Ha? Nakasulod ng mikrobyong gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagadali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
19: Sige, sige. Hindi na kita magpadugay-dugay pa. Istoryanta ang kapayas. Ano ang nga formas ang kapayas?
20: Engineer, mayong agaliwat sa ton na tigpalamati. Ang kapayas, engineer, nga permita ni ginalunod sa kundiin-diin, dako galing mabulig sa aton. Kung may kapayas, kumabla sa inyong ugsaran, dapat inyo gina nga planggaon. Purti galing mahatag nga benepisyo sa kapayas, engineer. Ikapikapon muna.
19: Ha?
20: Ikapikapon.
19: Ikapikapon lang ang kapayas? Na. Hindi. Maduga-duga.
20: Hindi. Ikapikapon mo permi para nga wala tigi.
19: Ah.
20: O doon tinloan mo ang bunga ya.
19: Oo.
20: Kay nali, may kwana, may mga sapat-sapat, masudlan pa nakaulod doon ano.
19: Oo.
20: Tinloan ang kapayas, ang bunga. Ang lambot mo.
19: Din, ang puno, ang punta, ang medyo, ang...
20: Basta ang kapayas. Iyan ang mga lalain ng imuya, engineer ya. Nga nga kinanglan palang gaonta ang kapayas. Mga top health benefits ang kapayas, engineer, nagapanami sa digestion. Ako sa pagkamatod, engineer, gadala ko kapayas. Kita na ni boy, gabalon ko. Every kaon may luto ko ng kapayas.
19: Atsara, guro.
20: Ay, hindi ah, luto ya.
19: Ah, luto, gidya ya?
20: Luto yung paborito ko ng kapayas. Kanamit na, engineer, tamis.
19: Gabakal
20: ko sa Burgos kapayas, tag 200 ang kilo. 200.
19: Kamahal mo.
20: Awa, Dubang Rosman. Dubang Rosman. Te, ang isa ang akon nga, ano ni, nga 200. Ah, mga duwa lang kagagmay. Kisa 300 mo, duwa kadag ko.
19: Dalaan ta ka, Sir JP, tag 50 lang yung kilo, ya. At ang gusin mo.
20: Oh, sige. Basta namit ang kapayas.
19: Oh, mayo.
21: Ara pa na, napitas na ng kapayas. Oh, o kakabit pa na sa kahoy.
19: Hindi. Bulubagnas mo na.
20: Hindi, namin ang kapayas, Sir Boy, naputos mo.
19: Hmm?
20: Natago.
19: Oo.
20: Ubahan, kuhaon mo pa na iya ang tabon kung magkaon kasi na. Kay wala na iya sang nano, puti na black, puti. Gamit na black kapayas iya nga na kwan bla.
21: Sa ginambal mo na, you have the full attention sang aton engineer.
20: Oo. Ni bla engineer. Now, ang na-notice ko magkaon ko kapayas, engineer, ang iyang gadal highly ang pupo mo ya.
19: Oo, tayo sa taas fiber mo.
20: Kanami-nami. Dahil ang pupo mo, and then, ang iya sininga pa pain.
19: Oo.
20: Ang iya nga enzyme. Gapanami sa imo nga digestion. Kag nagapadula ni sa imo, constipation. That's why kung may mga almoranas kada, hemorrhoid, bawal si imo ang tubes. May mapilas, humok nga pupo, kapayas.
19: Kapayas gidya.
20: Kapayas nami.
19: Ako, permi ko ga-shake, bula.
20: Shake.
19: Oo.
21: Shake na papaya?
19: Oo, papaya shake.
20: Shake kapayas?
19: Guwapo na niya.
21: Abi ko ang kapayas, mayara lang niya sa sabaw.
19: Hindi.
21: Sa tinula.
19: Ginaatsara ko pa na.
21: Ang ginaatsara mo pa na.
20: Nakagood ya. Nakagood. Anyway, ganami man siya sa gaprotekta si mga heart. May antioxidant, kag may fiber, nga makabulig sa oxidation, ma-stop ang oxidation sang cholesterol.
19: Correct.
20: Hindi magbara sa imo kaugatan ang mga fats na ginapangkaon mo. So reducing blockages sa arteries, eliminating strokes, kag heart disease. Ano pa? Panami si imo nga skin, engineer, kag si imo nga hair. Kulang ka sa kwabing imo kalo.
19: Kwapo na yun.
20: Kulang sa kapayas. Kulang sa kapayas. May HIV ka.
19: Hindi. Hair is vanishing.
20: Na, oo. So dapat kapayas. Nami sa mata, sipat ka. Okay. May retinol mo siya, vitamin A. kag may vitamin C man siya nga nagaprodga promote sang collagen production.
1: Correct. In fact, ang kapayas has 150% of your daily requirement of vitamin C. 150%.
3: Nang luto na
1: siya sa lulubra.
3: Ang luto na niya?
1: Ang luto, engineer. Uh-huh. Hindi ang bagnas, kay bagnas, lain naman na iyakwaon mo da.
20: Ang antioxidant gara sa kapayas, lycopene. Mm-hmm. Dito sa antioxidant, lycopene. Ini siya ang isa ka potent nga klase sang carotenoid nga family, no, sa mga antioxidant. Amo ni siya ang gahatag nga medyo pula-pula nga medyo orange ang kapayas.
3: Nga daw yellow man.
20: Oh, the more nga daw medyo siri ang color ya, taas iya lycopene, engineer.
3: Uh-huh.
20: Kita mo halin sa green, minded. Halin sa green color, mapula siya.
3: Uh-huh.
20: Oh. Mapula kag kanami, engineer, kay meaning to say ga-prevent siya cancer.
1: If I may add, no? Oh. Ano pag makuha mo nga antioxidant sa kapayas, ang ginatawag nga zeaxanthin. Ang zeaxanthin nga ini is really good for your eyes, no? That's why kung mga kisado, hindi ko na mabaso lang ako ni Eloy. Ang mami ko 92 years old, everyday kapayas man doon si Sir JP man, no? Ha? Kay ambalya ko, no? Nami sa iya pupo pero damo pagali nabalanta di subong adlaw kay Sir JP nga damo pa sa ginatawag nga mga health benefits ang makwa sa pagkaon sang kapayas.
20: Ari pa tigudi chakto si boy 100% 150 ganio ang vitamin C nga makwa mo. Ano pa, amo ni ang beta carotene kag beta cryptoxanthin. O kanami pagid nga ini siya ang nagasuporta sa imong eye health kag may anti-inflammatory properties. Ay, ang imukulo niyo, huwag hinubag. Huwag kaya sang irritable bowel syndrome. Oh, may vitamin E, kag-apri, pinataas gito, flavonoids. The best anti-inflammatory. Again, ang kilos ang kapayas, tag 200. Oh, 200. Primera klase.
3: Mm-hmm.
20: Ang DTX 500, 14.
3: Dati ka mahal kayo.
20: Eh, 14 lang yan.
3: Ari ka na lang sa DTX 500.
20: Tiyan mo na eh, kaong kakapayas, kung alang-alang kada, try mo ang DTX 500. Kaya nga ah, kung antioxidant ang inistoryahan ta, ti ang hindi matagros ang DTX ang fiber eh. Fiber gidi.
3: Sa mga...
20: Sa
3: mga kuan bala, nang sobra mo daabing kapayas, akong liso lang yung akon. Ang liso namin eh sa mga parasites.
20: Tiyan, tag ng mga... Okay, bitukon ka mo. Ya, taglas ako ng unod.
3: Oo.
20: Gaya ko ito. Dali ko din ang payas kay baklon ko. Tag 50 kilo.
3: 50 kilo?
20: Dali baklon ta.
3: Okay.
20: So, engineer, kondo alang-alang ka sa kapayas, kito mahal mga kapayas, na yung kon kapos, pribla, itanom.
3: Oo.
20: Isang buwag mo lang liso niya, kito kita mo ka na kapayas.
22: Correct.
20: Kapos, kidya.
1: That's why magbakal ka mo kapayas, yung kampiyon.
20: Oo.
1: Ha? Pagkaon ka mo, ang pinaka-importante nga imuon yung hindi pagkaon sang namit yung kapayas, kundi pagtago sang liso sini. Para hindi ka na magbakal kapayas.
3: Correct.
1: Amo nang pinaka-kampyon.
20: Galing kay iti ang lagwerta ko tubi sa kaiktarya, tinabudlayan ko bla kay kalapad. Oo.
1: Lagwerta.
3: Ang tanan puro simentado na.
20: Dalan sa grocery ay.
1: More sa ginatawag nga kapayas before we let Sir JP go. Idoga dali man siya subong, ha? May ginatawag ni ang papi ni balang nga ginapadayaw sang kapayas ni mo ang ara bala sa DTX Beauty Soap nga gapaputi simo. Ang nami gini siya pamati kamo ha sa mga palakaon karne. This is ang papain is the best way to break down your protein. Lalo na sa mga tao nga ang ila diet ya is meat gidya all the time, no? Papain does not only whitens your skin but also breaks down the proteins of your meat. That's why para mausar dayon sang imulawas kag layo ka sa constipation. Kay iban pigaw na ang tiyan, palakaon pa karne ga constipated kay hindi naglikaya sang ila stomach acid. So kung gusto mo magkaon karne of this ang ginatawag nga kapayas.
20: So again, DTX 500 makuha mo ang full benefit sang antioxidant, sobra-sobra gyud din. 1.3 million antioxidant units sa Orax scale. The best nga anti-inflammatory, engineer, ang flavonoid sang DTX 500. Dula ng mga sakit-sakit sa lawas mo, na ginabatsyag mo ang mga pain.
3: Uh-huh.
20: Ay, do kanami. Don't get me wrong. hindi siya pain reliever. Kaya nga ang action niya daw, pain reliever.
19: Okay.
20: Source niya ginaistoryahan ta. Daw, parang engineer nga ang sakit na batsyagan mo, tubig.
19: Aha.
20: Okay? Kung tagas ang imo gripo, may buslot ang gripo,
19: mm-hmm.
20: gatugos, gataog, tagas ang tubig, gusto mo dulaon ang tagas ang tubig.
19: Mm-hmm.
20: Daw, parang inflammation, ang sakit.
19: Okay.
20: Ang tagas ang tubig, kung amuna ang sakit sa lawas, ang ikilimbawa, iya tagas ang tubig, ang ini mga pain reliever, ha? Ginahihigtan mo lang niya ang supon.
19: Aha.
20: Or ginasalod mo lang niya ang supon. Ginasalod mo lang niya ang ano, I mean, ang tubig na gatagas. Amo niya ang pain reliever, ginasalod mo lang ang tubig na gatagas.
19: Bro,
20: so matong mapuno gani mo sa lod, danaw ka na naman.
19: Oo.
20: Amo na nga mag-inom ka pain reliever every 4 hours. Kay pagkatahaw sang pain reliever, balik na naman ang pain. Ang DTX 500 do kaangay niya sang kapulan mo gud tiang buho.
19: Uh-huh.
20: Ang source sang pain, which is inflammation, amo niya ang DTX 500. It's not pain reliever, it's the answer itself to pain.
19: Okay.
20: Kay iya niya ang source sang pain ang iya nga gina gina address because ang iya nga anti-inflammatory, anti ano pa siya, anti-proliferant, so nami sa uh-huh. mga cancers, kag nami pa siya is ang iyang properties nga ginamligan niyang imo nga tanang mga selula, the superior antioxidant. So DTX 500 plus Mighty C is the best for you, taken every day. Kay sa ilo kita kay Sir Boy Sulweta.
19: Sir Boy, ene lang makwan ining medyo ga damo gid tubig, gadanaw be. Ako nya hindi ko gusto sa amo na, kundi gusto ko yung masa-masa. Doka moist tatay lang boobs.
20: Dula-dula ko sa tapo. Lulubobs.
21: Anyway, no? Gusto mo ba lang magsanag ang kabuhi mo, engineer?
19: Uh-huh.
21: Ha? Gusto mo makakita ka gold?
19: Okay.
21: Mag-eye care gold. No, ang eye care gold capsule, no? Kampiyon ni Salaton Mata.
19: Ano sa haligan? Ha? Nalipatan mo si Sir Boy at no. tagaan mo ko sang kwan?
21: Sang eye care gold?
19: Oo.
21: Kadto lang ang bali mo si Kamasturya sa simo. sang pangayo o sang eye care gold.
19: Okay.
21: May lutein in okay. me, no? May lutein is really good for our eyes. May kitawag nga vitamin A and vitamin E that basically are essential for eye health. That's why kung medyo gaburon-buron ang mata mo, gapanami, giningatawag nga eye care gold capsule, or in capsule form niya. And of course, it has zinc, ginatawag nga bilberry extract. No, ini nga bilberry extract is really known as a good source of ginatawag naton nga antioxidant for eye care, no? So nami giniya kun mga 40s 50s da. Nga medyo feeling mo duga buron-buron ng mata,
19: mm-hmm.
21: ha? Magataas lang kataas ang grado, no? Tilawin niyo lang eye care gold, no? Of course, eye care gold is all FDA approved. Kampiyon gini sa inyo mata. Pero kung gusto mo ya direct care sa imo mata, may ginatawag nga eye care eye drops, no?
19: Mm-hmm.
21: Ining eye care eye drops, may ginatawag ni may hyaluronic acid, no? That cleans your eyes and gives your eyes the comfort it needs, no? Balo naman tang eyes tiyo, ni untat. Guntat lang niya obra kung tulog ka.
19: Uh-huh.
21: Abang nga brain siya yan, it process all ginatanaw mo para magsulod sa imo brain. That's why it's a very hard working part of your body. So you need to take care of your eyes. Again, mag eye care gold and eye care eye drops, no? And of course, kanto na ta sa Talk ni Doc, surihan ta naman ang ginatawag nga the superfood supplement, ang kampiyon nga D3 Bio, no? Anong bilang mga moniker sa D3 Bio? Palmasya sa isa ka kapsula.
19: Mm-hmm.
21: D3 Bio na. Ah, ano pagit? Gusto ka mag-ayo? Mag-D3 Bio. Ang mga ginipin, mabatian
19: sa radyo. Mga tagline na ito niyo.
21: Mga tagline nga mabatian sa radyo because that's how effective this super supplement is. Ang ginatawag nga D3 Bio contains the most premium kind of VCO or virgin coconut oil. D3 Bio contains cold-pressed extra virgin coconut oil. Why niya kaagi sa mga tawag nga heating process? That's why it maintains all its medium-chain fatty acids. Amun yung pinaka-importante sa medium-chain fatty sa extra virgin coconut oil, ang iya mga MACFAS or medium-chain fatty acids. Amun yung ang gahatag sa mga superb health benefits sang D3 Bio. Diga ko ang D3 Bio sang iyang natawag nga natural super antimicrobial properties. di magkakuha ang D3 bio sang ginatawag nga increase ang aton metabolism, di magkakuha ang D3 bio sang gapanami sang aton probiotics, di magkakuha ang D3 bio sa medium chain fatty acids, sa mga ginatawag nga mga essential fatty base ginatawag naton nga mga antioxidant, ferulic acid ginatawag naton nga amylistic acid, and all of those gallic acids that basically helps maintain your cellular health. Na importante ni ang mga fat-soluble antioxidant. And of course, talking about fat-soluble things, last but not the least, D3 bio through its medium-chain fatty acids also helps in the absorption of your fat-soluble vitamins, no? Ang vitamin A, D, E, and K, which basically plays a big role in maintaining overall health. So, all in all, in a capsule or in a box, amuna kakampyon sa D3 Bio. But do you know that D3 Bio is also really good in maintaining your mental health, or your brain is a very hard-working organ. In fact, sa tanan-tanan siguro sa aton lawas, correct me if I'm wrong, amuni yung pinaka-voracious when it comes in consuming the energy level of our body. 20% of your energy goes to your brain for a reason, of course, because your brain is the general. Kumbaga, this is the CPU of your computer pa, your central processing unit. Amuni ang commands and everything, including your heart, including your breathing, including kung saan o ka magutom, kung saan o ka makaon, kung saan o ka matulog. Tanan-tanan ni controlled by your brain. That's why we need to take care of our brain. Unfortunately, our brain is really dependent on the fuel it gets. Ano bala ang main fuels ang aton brain? Siyempre, glucose. Glucose that comes from your rice, your bread, halin sa kinatawag mo nga mga carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, spaghetti, your potatoes, kamote, and everything. Those are carbohydrates that gives your brain the sugar it needs.
19: Converted into glucose?
21: Converted, of course, into glucose to be used by your brain. But when you age, and if your blood sugar is high, and if you're already diabetic, it's not only your body that is diabetic, your brain becomes also diabetic, no? So when your brain di naka-consume sang di naka-usa sang ginatawag nga sugar or glucose ngalin sa imo, sa imo mga carbohydrates, din siya makwa ni siya sa iya alternative nga source. Your brain is really intelligent. No puns about that, no? But your brain will use its second source of fuel, which is fats.
19: Correct.
21: Is fats, no? But fats, not all fats are good. But not all fats also are bad.
19: Okay.
21: There are good kind of fats. The best kind of fats is medium chain fatty acids. Amoni nga ala sa D3 Bio. These medium chain fatty acids will provide your body the energy it needs, but also ang derivatives ini, ang medium chain fatty acids, once ma-oxidize na siya, mausam na siya, it turns into ketones. These ketones,
19: ang fuel sa aton nga brain.
21: Gatag ni alternative fuel sa brain. O ang balititi alternative, malanggali pwede makukastik sa glucose.
19: Correct.
21: Pwede. Kung hindi ka diabetic.
19: Correct.
21: Pero kung taas ng iyong blood sugar, your brain cells will refuse glucose na as their primary source of energy. Ilungguhon ta, ang imo utok, hindi na siya glucose, kay diabetic na siya. Hindi na siya kilala sa glucose. Kaya ang insulin mo, hindi na mayo. Insensitive na ang imo cells sa imo si insulin. Meaning to say, there's a problem kung ang brain cells mo hindi nakakaon. Siyempre, kung hindi kakaon ng isa kabagay, dala na ang imo brain cells, mapatay ni sila.
19: Correct.
21: Once magkalamatay ni sila, gamat-amat jutay imo brain cells. That's why you lose your memories. You use your gadula ang imo capabilities, to use your brain. Literally, your brain shrinks. Gagamay ang utok mo kung may Alzheimer's ka na, kay kagdemensya ka na, cause your brain could not use glucose as a source of energy. That's why may mga pagtuon, no, sa Amerika kag sa Europe, intun-an nila, paano ni man? Una, ginobra nila kay hindi naka-usar ang brain sa ginatawag na glucose, ginisla nila, ginpagutuman nila nay. Ang ginpagutuman ng pasyente, no? Tapos ginsudlan nila sa ginatawag nga ketones, ketones from good fats. There was dramatic results, no, do nag-improve dahil ang memory because it basically helps the brain use energy again to do its job. That's why, kampyon ginigyan tawag nga D3 Bio. D3 Bio does not only protects your body from microbes, sa mga viruses, bacteria, and fungi and parasites naturally through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives like ginatawag natin nga monolaurin kag monocaprilin, but it also provides our brain that essential energy para makaandar ni liwat, palayo ka sa Alzheimer's kag dementia. Ang nami pagid ni engineer kay ini ang ato ni ginatawag nga ketones galing sa D3 Bio will also activate the cleaning system of our brain, which is the glymphatic system. Ang glymphatic system ini amuning ginatawag naton nga mga kanal sa aton brain. Ayon sa tanan-tanan nga mga basura da, mga kumbaga mga dead proteins da na ginahaboy, no, para ma-drain sa imo lymphatic system through your glymphatic system. So, di mo makita nga D3 Bio does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ang pinakamayo gid engineer for me, D3 Bio will basically assist your brain in promoting its best. Ano ba lang pinakanami ginang gusto sa brain? Is rest, of course. Everything in your body needs rest. And the brain basically does not totally rest, but it gives the brain the ability to repair your body when your body is sleeping. So D3 Bio will promote all those good bacteria, those in your gut, no, probiotics gina, to form those happy hormones like serotonin, especially serotonin. Maagi ni sa si imo vagus nerve, ma-convert ni sa si imo pineal gland into melatonin, the sleeping hormones, and amuni gapatulog sa lawas mo. Enabling your body to repair itself because it's, again, liwat-liwat ko ni Permi, it's only when your gut is empty.
3: Mm-hmm.
21: And you're sleeping that the body could repair itself.
3: So hindi namin galing nga busog ka, Sir Boy.
21: No.
3: Ang pagtulog mo kaysa hindi ga concentrate bala sa pag-repair kundi ga sala-sala pa, Sir Boy, kay damo pa sa gina
21: obra mo. Pasan mo lang din may balay ka.
3: Aha.
21: May balay ka. Makapauway ka bala kung may bisita ka.
3: Correct.
21: Oh. Ang pagkaon na sa lawas mo, do bisita na sang aton lawas. Ay, ano tanay? I-process na ni siya, anay. Aganta ni siya atensyon. So, hindi siya anay kapanilo. Kigaan niya to anay atensyon ang isaya ka ubrang, which is digestion.
3: Correct.
21: So, pero kung wala unod ang tiyan mo, okay, 4 hours after, 4 hours before you sleep, yun, naguntat ka ng kaon, tapos nag-inom ka dito ibayo, nagnamiin mo serotonin production, tukod namiin mo probiotics, it gives your brain the ability to repair the body, which is really important. That's why makita mo gid ni ang tawo nga kumpleto ang tulog, maliwas sa tunawon.
3: Mm-hmm.
21: Kumpara sa tawo nga kulang sa tulog. So all in all, din mo makita ang D3 Bio is really a superfood supplement. It helps the body not only in protecting the body from microbes like viruses, bacteria, and fungi and parasites through its natural antimicrobial properties, but also promote overall health. But for me, the most important is it gives the brain the energy it needs and the ability to repair itself. No, that's why D3 Bio is always the number one food supplement. Kung gusto mo ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, or you simply want to improve your overall health, mag D3 Bio.
3: Salamat, Sir Boy. Sinang mga topic, pero kinanglan taman, Sir Boy, aga pa sang banwa para manatiling beautiful kita. Aton nga skin, Sir Boy.
21: Correct.
3: Dapat medyo bright lang taon. Do hindi bala lubog, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
3: Kinanglan taman smooth ang aton nga skin, hindi do himbis-himbison, Sir Boy. Dapat
21: sukoy ba?
3: Migbis? Kinanglan ta maligo yad lawad-law. Kinanglan ta DTX Beauty Soap.
21: Correct.
3: Amo nang kinanglanon, Sir Boy.
21: Kaya ang DTX Beauty Soap may VCO. Wala ko sa D3 Bio nang hindi nga VCO. Hindi kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases, mga anbon e, mga psoriasis da, mga katul-katul da, mga ginatawag mga punggod mo da, mga pimples mo da. All of those are caused by bacteria and fungi. You know? Some of them are viruses. No?
3: Correct.
21: So, kaya na tap naon sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ini nga VCO na ala sa DTX Beauty Soap, amo maning gatap na sa mga microbio that causes body odor. That's why kung nang habon mo, DTX Beauty Soap, you stay fresh longer. Ha? Hindi ka dali magbaho kung ang imo habon, DTX Beauty Soap, kung ginatap na gid ang source sa pagbaho sang lawas. Moreover, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap Engineer, may papain. Ang papain, ito lang istorya ni Sir JP.
3: Correct, kapayas
21: niya. Nga gapaputi sang imo skin, no? And basically gives your skin that moisturized and whitish look, no? Ito mo nang ususubong. Ang nami pagidiya, wala yung naguntat si Dr. Ramil. Uy, ginduwangan pagid sang ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C that amplifies whiteness by increasing your glutathione level. So, taas ang glutathione mo, ha? Gamat-amat ka man puti. Ang nami pagidi, tungod sa vitamin C, sa guava extract nga, alin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, amo pagidi ang ginatag nga gataas ang collagen production. So, dasig mag-repair ang skin. Layo ko pa sa mga wrinkles. So, if you want a soap that is all-in-one, kampiyon ang antimicrobial properties, kampiyon ang beauty properties, mag-DTX Beauty Soap ka na.
3: Pag speaking sa body odor, ginambal mo siya kagayin na Sir Boy, ati, grabe gali. Ang cost ni kong kaisa, yung grabe lang nga balhas, heavy sweetness, tapos may mga amoy, kalain sang baho, bla Sir Boy, dumay na patay nga isa ka kama-kama da. Kaya tungod mga kabataan, may araman hormonal changes. Rason man ina.
21: Hindi na may, sa kabataan ah. May arang gid may banyang biskan adult na.
3: Oo.
21: Medyo melon gid niya.
3: Gani?
21: Melon amoy. Melon amoy ang ilok. That's why mag-klinika Dio Fresh. Ang klinika Dio Fresh may VCO man.
3: Okay.
21: Kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why it gives you 48 hours of freshness. Kampiyon ang security sini.

0: Ano yung importante, gid?
1: Oh,
0: ang DSE.
1: Correct. Ano yung pinaka-importante? Kay kung makakapi ka na eh, makambal kaya kakapi ka na, ga-detox ka pa, sir boy. At amo na yung kinanglanon ta, adlaw-adlaw. Pero speaking sa kapi, like for example, may mga problema ka, damo ka bisyo, sir boy, mm-hmm. kinanglan ta ang double barrel.
0: Ha? Double barrel
1: and double penetration.
0: Double penetration ni mo yaman.
1: At yung mga penetrate na ya.
0: Penetrate ang kape ya. Mag DTX premium coffee. Unahanta na ni biskit din pa ni mga kadto, no? Ang DTX premium coffee may ergo thionine, the herb, ang ano rin sa sagano mushroom called the herb of immortality. Sige, dugatalam alam ko. Ang ergo thionine ni kampyon ni mamukaw sa mga usadong antioxidant, mga vitamin E kag vitamin C nga usado na ginapamukaw na sing ergo thionine nga ni sa DTX premium coffee para mausal talan sa ulit sang lawas kontra oxidative stress. Ang di matawaran di may DSE, ang pinakabakod nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para sa mga bisyuhan magkape. No, mga iban bala magkape, gaasong tasa po gaasong man ang kamot, ha? Kung hindi niyo mauntat ang inyo bisyo, eh ay islin yung kape niyo. Dapat ang kape niyo DTX premium coffee para maghagan-hagan man ang epekto sang bisyo mo sa imo. Sa mga palapulaw da stress permi. And sa mga diabetic na maghilig sa kape, perfect ni Stevia ang sweetener sini.
1: Correct.
0: No? Sa DTX premium coffee. Or you simply want to look young. Gusto mo lang yung mahubin ka through drinking coffee. Ano na, chansan nyo na ni. Amo ni, this is the cheapest way. Huwag pahubin sa lawas mo. DTX premium coffee.
1: Kabalo ka, sir boy. Ang iban gakape ka, grabing taas ang palpitation mo. Uh-huh. Ha? Uh-huh. Ang acid reflux ba? Pero kung mag-inom kaya, sining aton nga DTX premium coffee, kag pati nagid ang DTX coffee mix, nami, yes sir boy.
0: Ay,
1: wala ka gapalpite.
0: O gina acid yan.
1: Wala ka acid reflux, nga gabalik, abi ang low acid sa imudera. Tatian, iwala na yes sir boy.
0: Sa mga boringot naman, kaya hindi morning person, ha? Kung aga, pag kulos mo doon na, islin yung kape nyo, dapat ang kape nyo pre-bio coffee. Ang gapan namin sing mood, the mood enhancing coffee. Kaya ang pre-bio coffee, may ginatawag na natural probiotics that are spore-forming. Ini yung mga spore-forming probiotics si engineer, yung niya kakapatay sinisang tubig o sa asid sang chan mo. That's why you get the full benefits of probiotics, no? So, ga-lighten sa mood mo, ga-produce sa mga happy hormones. So, kag sa pagkanamit ng kape, ang ginatawag nga pre-bio coffee. Pero kung nakabugtaw ka na, ha, kag feeling mo do kulang yapon ang do kaluya bla si engineer, kag feeling mo why ka pa mga tumawan, feeling mo biska ano ka kakaon mo sa mga healthy ka food, mga laswa mo kag mga mayong mudang isda, do kaluya si mo gapon ay basi pigaw ang imo gut health.
1: Correct,
0: ha? Kung feeling mo boringot ka kag pigaw ang imo absorption of minerals and vitamins, ay basi kulang ka sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics siya pang bungkit urot na gid niya.
1: Correct. 80 billion mo, colony forming
0: pang
1: units.
0: Pang repopulate na gid niya sa mga, kung feeling mo yung dojo, tayo na gid niya ang good bacteria sa chan mo, ha? Ang Clinica Spore Biotics, ang tabata, ang baling engineer, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics working together to help your gut recover sang mga tawag na dysbiosis, mga irritable bowel syndrome, ang mga tawag na mga indigestion, kalalan mo sa mga tawag na Clinica Spore Biotics. Ang paaman sa mga babae, gamat-amat, hamot.
1: Okay, ang
0: ilang dapat maghamot.
1: Oh, correct.
0: Ang flower dang medyo melon amoy na, ha? Gamat-amat balik ang natural scent sini kung naka-Clinica Spore Biotics. Remember, it's the probiotics that maintains your natural flora down under da sa mga babae da. No?
1: Oh, okay.
0: So next story yata flower. Story yata naman ang tunok ni engineer. Ano na?
1: Di kinanglan sa tunok, yes, sir boy.
0: Ano,
1: extend.
0: Ano, ano? Extend supplement
1: for men. Namin isa, nag-energize ni sa kag nagahatag stamina sa imo, sir boy, hindi moment mag-inom ka. Ang testosterone level ga-increase. Tapos ang blood flow, ga-increase man.
0: Di ka muna kombinasyon. Amo ng duwa, nga kalanlan mo, for Eric Kison.
1: Correct. isa pa, sir boy, fertility. Gapa nami man yung fertile si imo mo.
0: Hindi may kampyon ng antioxidant values ang makakaklabawas.
1: Correct. No? Number one, ang mga maskulong mo na makarecover.

0: dami. Pero hindi kita makalipat, Sir Boy. Mm. May ara man taya kundi extend food supplement for men para sa sa aton nga mga
1: sa maskulo
0: nga
1: wala wala tul-an.
0: Oh, hindi na mabalaan kung tul-an na siya or maskulo or
1: pero kung gusto mo niya sa lain niya nga maskulo, gusto mo mag-relax ang imo muscles, no? After a tiring day, if you want to relax and also you also want to improve your blood flow, para normal imo blood flow, magpamasahe using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod ang ginahatag sini sa imo gitawag ng mga tired muscles, no? Sa mga kasukasuan mo, may mga hangin-hangin kita sa likod, magpa-plus, no? Dinaplos, ha? Magpa-plus sa ginatawag nga DTX liniment oil para makuain ni, no? Habang ginahagod ni sa likod mo, ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, ha? Sino maganda, ha? Gamat-amat, relax ang imo muscles. Kag ang aromatherapy nga ginahatag sini, kampyon gid, no? It relaxes your brain, no? So it's a combination of lot of natural scents para nami ang ginatawag nga aromatherapy ang ginatag sini mo. Or simply, kung gabiyahe hilo ka, simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan.
0: Sir Boy, wala ta chimpo. Extra sining aton weekend, Sir Boy.
1: Okay, no? So, again, pabalo ko, no, sa lubong ni, again, ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang sa Dangkalan. Tomorrow, Saturday, no, may misa sa church sa Dangkalan, mga 12 o'clock to 1 o'clock, then ang lubong is 3 p.m., no? So, sa mga parintid, ha? Sa mga kilala ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang, pwede ka muna ka-attend. So, of course, we're going to a weekend. Hindi kin maglipat, magpabakod sang aton lawas, no? Regarding cell health, mag-DTX 500. Sa mga bisyuhan, ha? Nga gaplano na sang ila bisyo, gaplano na sang ila outing, kaglagaw sa weekend, mag-DTX 500. Kag mag-Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang immune system. And of course, kung gatang kaso ka si Buro, kag gusto gin nga gaw sang Sabado, kag Domingo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, gamal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: Okay, salamat sa tanan nga nagatutok sa atong nga problema. In behalf ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, wala na timpo mo. No? I-album mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, magayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Migo, toto na ko, bot? Hmm? Ano ka? Bata ka siyang kano?
2: No, I'm not.
3: Tingin, hindi ka man gali, bata siyang kano? Nga ka English ka gijaw?
2: Trip-trip ko lang magya?
3: Bakod ang tripping mo dako, toto dako, bot kon ba?
2: Ayos man ko pa Englishon?
3: Mag-migaw? Mm. Mag-amo niya siya, mag-kalaw lagi niya siya, ton pro.
1: Tawa mo, mukit may.
3: Sadya-sadya, you know?

0: Ano naman, budak? Hindi ka magsiling, mangkuto nyo naman ko kung nagapangapin ako.
1: Ikaw din lang to, napamangkot sa akin, pro.
0: O te, ano naman agali?
1: Kabalo-kabalo kung gaano sinuli.
0: Eh, gaano siya?
1: May ginaugong-ugong man to siya. Do mga bulitas na ginimo yung dates.
0: Ha?
1: Ah, pero hindi.
0: Ano?
1: Nang ano, ginagunting-gunting yung interior sa niya 4x4.
0: Oo, te, gagin ano yan naman?
1: Ginto, boss yung daw gloves.
0: Ayah!
1: Nasa nagkuha siya sang sako, kagin sudlan sang balas, kagin himo nga, punching bag.
0: Ayah!
1: Kag nag-practice siya balabags, sang boxing, kag nagasinggit nga, siya ko na si Manny Pacquiao.
0: Ayah! Ala, nag-amo na sinuli.
1: Oo, balata, bugo.
0: Apa ba ilang ah? Kay Konka Puyo na siya karon, mapungko na siya sa higad, tapos makanta sang Tingkol Tingkol Little Stars kagda magtulog. Mayo na lang nasang maglago-lagaw siya nga nakaublas, ah. Pabay, ilan na siya kung anong luyag, ya. Basta sports lang, ah. Hindi lang kawianan.
1: Pero abi mo balata bago.
0: Ano?
1: Isa sa mga rason niya daw hindi pa ako magbalik sa Kalye 5 tungod sa kayong tanga ni Noli.
0: Aya!
1: Pagabuta di daw kamayo pa man kay Noli. Anay kay nagtinata di pila ka adlaw naglalo siya.
0: Aya! Gani man o. Duwa na ni kabutang ah. Nagbuang si Noli tungod sa aton o kun... Nagapabuang-buang lang siya.
1: Sadya-sadya, I know.

Ay, iridi ko na gandaan ang inong sabat ko sa freskon sa mga media. Legit man o kuntamburo. Kung pamangkuton ako nila, nga kung bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and SK election. Ang isabat ko, ah, wala akong mahimo kung inang gusto sa kadamaan. Pero ang matuntuod, akong gidya gusto ang pag-postpone sa sina nga eleksyon. Ipatawag ko mula si Deputy Twitter Alboy Binitoy. Home Twitter Bunjing T. Kag sa Senado, wala sang liwan kundi si Senator Tito Sutab. Silang akong pabalasahon ah. Agod nga daw limpyo ako sa mga matasang tao. Kung matabo ang 16 billion, i-realign ko naman ah, kagpangitaan paagi nga masulod inside the malita ko naman. Kanugun ako ni gasto lang sa eleksyon kung imalita talang na anay be, kundi mayo pa. Kaiman, kung madayon ang eleksyon, ayawan naman ako sinipangayuan sang pangbakal buto sa mga kapitan, kagawad, kag-iske chairman. Amo na nga, ipaiway talang anay ang barangay ang iske eleksyon ah. O kung hindi gani, wala nilang ulo eleksyon ah. Wala na ulo eleksyon sa bilog ng Pilipinas ah. Para nga samtang buhi pa kami. Kami a Japon nagapungko sa pwesto. Sadya-sadya yun, no?

0: Ginpatawag ta kamo si Senator Tito Sutab kag home Twitter bunjing ti.
1: Ano ba alagad ta, Mr. President?
0: Kuan Tito Sutab?
1: Alaman, Mr. President.
0: Kulukara sa Senado ang mga tao mo da, ha? Nga hindi ta pagdayunon ang barangay and iski eleksyon, ha?
1: Matuman, Mr. President. Ang tingka mo lang dapatihon, amo siya day Batoy de la Rosas, Dante Mangkolita kag si Robin Perpilla.
0: Kaya mo na, eh.
2: Ako naman yan, Mr. President.
0: Aba, doon kilala kong tingog?
2: Ang tingka man lang niya sa Kongreso, amo ang congressman nga mahilig magsagod sang maral kag singgarong.
0: Hindi. Doon ka pamilyar sa tingog mo. Bakod nga congressman ba? Maral kag singgarong ang nasagod niya?
2: Oo. Siya si Congressman King Kong Karsada.
0: Hindi. Kabalo ka man aguro magpahipo sa iya.
2: Mas may mabaskog pagyada subong na congressman.
0: Ano? Kag si sino naman?
2: Ang congressman nga may negosyo nga lunar power ang bot sa langaw. Oo. Gakuha siya power pagi sa kabugnawon sa bulan.
0: Hindi!
2: Siya si Leandre Albiste.
0: Ayab! Hoy! Kulukara sila!
2: Ako bala, Mr. President. When I say stop, bah, stop nila yan.
0: Oh, hindi. Oo, ah. Kay para tuloy-tuloy ang malita.
2: Sadyo sa day, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Kaya ng hero dito, ang imong sugar, pila na lang subong?
11: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
10: Sa una, pila?
11: 35% Pilawin nyo ang blocker na capsule. Epektibog
12: nito. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: K5 News.

0: Ah? Hindi lang bala sa agad English, toto, dako, bot.
1: Ay.
0: Botkon.
1: Ay, sorry, good, ha?
2: Oo, oh, man, toto, dako.
1: Ah, hindi na maliwat, ha?
0: By the way, guess ko ila ka pa, toto, dako, ha?
1: Oo. Galing kay Siraman Klase, subong kay Arat lang ko subong sa Sunday School.
0: Te, ano nga daw ang klase mo?
1: Lunes, eh. Oo, si Kwampanao, si Ma'am Buraktay yung akong mistra.
2: Ha? Klasmita na yung galing toto.
1: Ay, nga manaw.
0: Kaya nagpa-enroll na kami sa Sunday School kay Ma'am Buraktay.
1: Halaka. Tuod ka mo, mga amigo?
2: Oo, amigo. Tutod ako, butkon.
1: Baon na, amigid ni Galino. Kay upod ta. Kag makilalahay pagidan eh.
0: Gani, amigo. Mas mayo, gid nga makilalahay ta. Kay mga buod man kami ang adaan niya.
2: Oo, kag mga good influence pa kami ah.
1: Baka na, amigali siya inyo eh, no? Amo ginabalay ang gusto ko sa akon mga parents nga updon ko kuno nga mga barkada blao.
0: At e timing gigali mi gong aton pagita ay diri.
2: Dugin hungod gid ni guros ang kapalaran nga makita ay tatoto dako. May purpose gid ang tanhan.
1: Hala. Ti sugod subong. Mi guay na tanga tatlo.
0: Oo. Aba, wapi, gid kami sini nga. Ah, may migo na kami nga si Toto dako bot. Botkon.
1: Ah. Oh,
2: taka na, bigin sini, no?
0: Gani man,
2: may. May bago na ka nga migo nga si Toto dako botkon. Para maging good influence kami si mo, ha?
1: Oh, salamat, gid ya. Salamat, gid mga migo, ha? Salamat, gid sa mga migo ko nga mga good influence.
2: Sadya, sadya, you know?

0: Jaguara Musquan? Ano ka naman? Baong kasuplado nga tuntoy, ah?
1: Dalahin ang bolt ko sa imo, ah.
0: Kanga na naman, Jaguara Musquan?
1: Kaya hindi mo ko pasugtan nga makagwa.
0: Baong pagwaon? Pagwaon ta ka tapos hindi ka na magbalik, di? Ako din patubangon mo sa problema mo, ah?
1: Hindi gani. Mabalik ko diya. Hindi ko yung malagyo, ah.
0: Ay, nungay. Eh, ako na yung Jaguara Musquan, ah. Budlay na yakon, balagtuntag na. Tapos hindi ka na magbalik niya. Kung ganyang makalaulan sinye.
1: Ginapasalig takagani nga mabalik ko siya.
0: Ay, sa banta mo, hao?
1: Ha? Eh, ambot, ah. Wala ko kabalo.
0: Ano sa banta mo gani? Hoy, Jaguara Musquan. Kung may saling ako sa imo, nagligad na pa kaya gipasugtan.
1: Amo na galing nga wala mo kong ginasugtan. Kaya wala ka galing saling sakon.
0: Ayaw mo amo kinsina eh.
1: Sada-sadya eh, no?

0: Tapos na kamo istorya, Mr. President?
1: Yes, ah. Ato na gani na. Nakalakat ni si Bunjing Tek ang si Tito Sutab.
0: Paldo naman to eh. Ha,
1: ano pa ba? Basta gani may pabor ako nga ginapangayo. Malita na ya dayon niya. Para bala hindi makabaliba daw sa akong ginaayo sa ila.
0: Masaligan man ang duwa, ah. Mga loyal mo na sila sa aton.
1: Amo gani nga ginapadalaan ko sila perme. Ginapadalaan ko sila sa ilang mga parte, ah.
0: At ipiho na to gali, eh. Ang lapit naman sa kamatuoran ng plano, ta.
1: Oo. Man, ah, Yusuf Castre, kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang ma-save da?
0: Save mag... ginan siya? Koreko, Mr. President.
1: Yes. Hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan ta.
0: Sige, Mr. President. Be ready na kay dugi-dugay ma-fresh conda kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi?
1: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
0: Eh, ano, Mr. President, how?
1: Ah, you know muna. You say you pa?
0: Eh, i-review to na lang, Mr. President. Ibasi, nalipat ka.
1: Ay, ah, hindi ko yan malipat, ah. Kaya nakagamit ko yan subong sangkok.
0: Sadya-sadya, ino.

Hanson na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: K5.
8: K5?
7: News FM.
9: This

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, kisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritz C. Pedreita, balad

0: kwa na na ya.
1: Eternamax Capsule and Eternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
3: Ipanong

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabatas, mga buti ka.
3: Subong nga adlaw, storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dr. Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
4: Kabalo ka, sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imo nga immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ka damo, sir boy. Kaya nga ah, once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imo sulod lawas, siyempre hinay na mo.
3: Hinay na yung balance nun.
4: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa ya sa bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong palang gainom na ko, sir boy, sa ano?
3: D3 Bio. Kaya man, everyday, no?
4: Preparahan ko akong pagkatigulang.
5: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
4: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si Kandari, ano, ikaduha nga immune system.
3: Exactly, Dr. Ramil.
4: Nga makita sa D3 Bio.
3: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
4: fungi man na, parasites man na.
3: Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
4: Sir boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito, ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromise immune system halin sa mga viruses, bacteria, kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ng D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
3: Uy!
4: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
3: Suicide, no?
4: Suicide.
3: Cell-suicide sa mga cancer cells.
4: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kayo nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
3: Kampiyon.
4: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
3: Correct,
4: so,
3: no?
4: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabinuligon sina nga klase nga suplemento.
3: Kampiyon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka triple driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio. Health News.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Aga, mga suki na ton. Nga tig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 15 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalima nga bulan sining tuig 2026. Din man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Tekay pizza kinsi karon. Pila na da ka mga bana ang may chicken nene. Pizza kinsi subong. Sino na nga mga bana ang may chicken nene? Kahit siyempre palangga tas ang aton asawa kung may sweldo buwas. Abot mo na kung pizza 14 kay pizza 15 sweldo. So sa pizza 14, puwerte ang palangga ya sa aton Kuya Raymond Ibrado. Si Ate Elfa Emilio Ibrado gapamati subong gaparigard sa imong mabuot kag siyempre faithful nga bana si First Lieutenant Raymond Ibrado. Te siling ko wala sang pinakasweet nga moment sang asawa kundi amo ang dispiras sang sweldo. You know the reason. May dali lang may chikinini ko. Ah, wala. Wala, kay gibutangan ko di umiga nga banyo so. Para nga mag-init. Ha, kiss na kay mga tol ang imo bibi.
2: Sinunto ito.
0: Yun na kinangla ng amuha mo na tani, ano? Mahatag kami kung mayara, ah. Hindi na kinanglan nga mang angga-angga pa. Mahatag kami kung mayara. Ay, dayon ambal sa aton nga mga asawa nga. Honey, hamot ko now.
2: Ano ito?
0: O yan nga itong inistoryahan sa mga may asawa lang niya. Why nilabot ning mga uyab ha? Sa mga may asawa lang ni ang mga nakasal. Why nilabot yung mga uyab-uyab nyo ya ha?
2: Ano ito?
0: Giganta na sa Ginoo. Sige mamikos-mikos ko na yung mga insan. Mikos-mikos na! Merlita Malvas, Richard Bilando Pasilan. Hambal ko nun ni ati, wala man siya kuno ginabaton. Yan po na nga, tinlo ang liog mo. Ayo, oh. Damo kwarta ning kuya ko niya, oh. Permi niya ga pa Amerika. Rich kid niya.
3: Alright!
0: Marlene Santos. O yan nga, kung nga pa kaisang may bus nga suplado. Ano to sa Kim? Suplado sa Kim, no? Birahon to sa kas, birahon. Ang bus mo. Hindi mo na sa kain chindi, ah. Di nagbayo na to ang nagpa-interview nga gauba.
2: Tinunto ito.
0: Leonardo Rilos, Kimberly Javier, si manager Susan Guillen, Joel Flores, Bings Delphine, kagiban pa Tito Edmond Javier, Tita Sandra Javier, Shikaina Javier, kagang akon nga pakaisang officer sa Coast Guard. Ano sa subong man? Coast Guard. Ano ka na gani subong bray? Doon na lipat na kuwaw. Lieutenant Senior Grade. Lieutenant Junior Grade. Coast Guard, Lieutenant Junior Grade. Brian Habir. Ang chief sang ano ni, isang Negros internal affairs ang Coast Guard.
3: Grabe po.
0: Merlin Joy, si Dayon, Angeline, Silva. Napag-greet si banan niya. Saldo, happy 45th birthday. Subong ka pamati. Ayu awa. Di ano nga ton handaan, Saldo?
3: Grabe po.
0: Iniinom na naman. Richard Bilando, Pasilan, Denver, Monteras, Esperanza Hinsoli. Hoy, nainom nyo na ang inyo DTX 500. Sa aton 158 nga live viewers, inom gid anay DTX 500 para nga mangin himsog ang lawas. Pariusang pag-inom ni Brother Efrain Calixto Jr. kag ni Brother Edmond Alejo sa family Sinfuego, si Manang Ninfa, si Brother Ricky. O, mayong udto sa inyo. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga. K5 News FM Kabangkalan, nagpatigayon sang Adopt a Family sa siyam tanan ka pamilya sa sur nga bahin sang Negros.
3: Oh, grabe po.
0: Apat ka adlaw nga week, work week ni bilang nga gintuginimo nga proposal sang nasyonal nga during the time nga grabe ang presyo sang gasolina. Pag sinaka gig ka presyo sang gasolina Denver Monteras, ginimo na lang nga apat ka adlaw ang ila trabaho. Imbis nga 5 days siyempre ma-extend sila. Pero ang iban karong kinagnubo ng gasolina, nagnubo ng presyo, hindi na muna kataas gid. Ang iban nga mga LGU nagbalik na sa 5 days. Ang Kapitulyo Provincial yo do ginatamad gyapon. Gusto nila ya apat nang gyapon kadlaw sa isa kasi manay ila trabaho. Nami no?
2: Tinunto.
0: Nami, ga-enjoy ka mo?
2: Tinunto.
0: Ga-enjoy ka mo sang apat lang kamuya kadlaw ma-report? Puway gidya tatlo kadlaw?
2: Tinunto.
0: Nami eh. Hindi ka muna mahuya, nauna pa ya ang mga munisipalidad. Kamuya nga ara sa main, apat lang gyapon kadlaw inyo ubra.
2: Tinunto ito.
0: Duti na maranaw. Kasuli, no? Imbis nga mauna ya sa serbisyo ang probinsya, nauna pa yang magpinisan ang mga LGU nga gagmay. Imbis sila tani ng mayor da, sila tani nga apat gidya kadlaw, ang inyong alima gidya dapat kadlaw serbisyo nyo stawo. Kaya tipin siya rabala, makantukin mo ya sa Kapitulyo ya kung Friday, sirato.
2: Tinunto ito.
0: Tinano na ya ko, no? Himuan nyo na lang bitatlo kadlaw para nga apat gidang pahuway nyo. Huya-huya pa ka mo. Himuan na lang tatlo lang kadlaw ah. MWF, pahuway ka mo Tuesday, Thursday. Para nga piho na gid nga tinaman. Pero kung eleksyon bala kadasig man ni sila, way misla pahuway. Kung eleksyon bala gani, 45 days lagaw nga lagaw. 45 days kadto sa mga uma. Kuha buto. 45 days. Pero kung duty ay? Ha? Ah, kambal ni Sir Ibrado. Lunis sila gali ya Sir Abirto. Asirado. Tay? Martis lang kamuya ma-report gapon kag Birasta Bernice. Wala kamuya kung Lunes?
2: Tinunto ito.
0: Oo, Monday sila close. Anyway, aripagid. 22 ka barangay sang Kadi City. 3 silang ka mga barangay or 3 silang ka SK ang nakapasar sa DILG Functional Assessment sang 2025. Oh, mayong aga sa akon idol nga pastor. Nami ni actually, nami ni mag-angkol man. Si Migo ko, Pastor Eber Bacolod. Eber Bacolod. Mayong aga si mo, Pastor Eber. Nami ni siya pahambalun. Duga-duga attend kaya sa sermon niya sang kanu. In America. Ah, Pastor River, no? Daw siya blasubong ang na-assign sa stewardship department. Sa tanan ng mga pastors ang Seventh-day Adventist, especially sa Negros Occidental Conference, mga amigo ko ng mga kampiyon ng mga leader, ang among president si Pastor Jifon Galanza, ti mga classmate ko pa ni sang una, Pastor Enelem Asuncion, among maestro si Pastor Jesse Aragon, and Pastor Only Intia, Pastor Levi Lapot, kagang amon pastor sa Central Church, Pastor Kevin Canyal. And Kevin Giovanni Canyal. Galibo ko na bla uro ko, ulo ko, Pastor Kevin, kung anong una mo. Kevin Giovanni o Giovanni Kevin? Importante may Canyal ah.
3: Grabe mo,
0: Brother Mike ko talaban, mayong aga. Sige, waswasanay na tao ah. Aripa. May personal kuno nga motibo ang ginatun-an nga sa pagpatay tubla sa soldado kag ang kafgo sa sagay suno sa 79 Infantry Battalion. Hala, personal galito. Ginwaswasan ko ang NPA. Personal galito yan. Suri na.
2: Sinunto ito.
0: Hindi gali ka mo.
2: Sinunto ito.
0: Habi ko na NPA ito nagtira. Nagbalo sila. Hindi gali ya. Personal motive galito ya. May sala galito siya yung guro. Ah. Binabangdan ko ang NPA. Kaya bi ko NPA naman. But anyway, kalipay lang na sa NPA nga sila pabangdan. Kasi basta may patay ganing army kagkapgo, may kalipay niya nila. Ya, mayo kay ging credit mo sa amon.
3: Grabe po
0: ang accomplishment. Kasi kung may mapatay sila yung military, accomplishment na yan nila.
3: Grabe po.
0: Oo. Hindi na maglain nila buot sa ako na.
3: Grabe po.
0: Deputy Chief of Police sa Castellana. Ginalauman nga makagwa na sa ospital subong adlaw. Dumduman nyo, binuno ni siya. Do isa si sa nagbuno siyang nanay. Ito sang suspect sa baybas nga gindakop nila. Illegal tapping kag open burn. Open burn man. Ano niyang open burn? Posible ko nung rason sa insidente sa sunog sa tubuso. Open burner guro. Voters registration magapadayon kag tubtob na lamang sa Mayo 18. Shout out kay Elizabeth Wanico. Pa-shout out si Denver Monteras, Richard Binando Pasilan, Rogie Verdin, Charlene Pasaporte from Cadiz, and Edmar Villas. O sige ah, tira na tatana.
3: Grabe po.
0: Ang K5 News FM Kabangkala. Nagpatigayon sang Adopt a Family. Siyam tanan ka mga pamilya ang ila pinang adopt. Dubag uni ang programa ya haw. Abi explicar ni sa akon Robic. Sang una sang ako da ang station manager. Duwa ay man ta may gina-adopt. Subong si Jean na ang station manager, may mga pa-adapt-adapt na kamo? O, sige, i-check ko, abi. Rovic, klaruhani, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: Bek?
4: K5
0: Before ka mag-report. No? Before ka mag-report, dali lang. Happy anniversary sa atun da.
4: Salamat.
0: Pila nakatuig tagani?
4: 9 years na kita ka K5 po.
0: Meaning, 9 years naman na ka tuig ang nadugang sa edad ko.
4: Na.
0: Oo. Sino gani ang first nga manager sa Kabangkalan?
4: Ang first gate nga naging manager?
0: Oo.
4: Di, ato na niya sa ano eh?
0: Hoy, hindi! Dugi... Oh.
5: Siya to manager raw? Ako na ang kunyo lang to yung siya?
4: Tika abi ko amuto.
5: Aba, iya lang to yan.
4: Tika na muna ti ikaw gijay.
5: Ti sino liwata, liwata ro. Bekin ko ba mo ang akon nga plano? Dararan, dararararan. Sino?
4: Ang nangin manager sa pila ka tuig ka K5 Paul. Walay liwan kundi si K5 Jean Paul Hineroso.
5: Nan! Nan! Nan! Okay, ano, next pamangkot. Next pamangkot. Next pamangkot ah. Kundi ako ang inyong station manager una?
4: Oo.
5: Sino ang una nga namimuhan?
4: Nakabaton ang una nga mimo nga nabaton sang empleyado sang K5 Kabangkalan walay liwan unang talang tama ni SM din ta nakadto SM dire.
5: Mapalton ka mo?
4: Dali lang kayo nagtalang kami, hindi na kasi.
5: Inaano man ang driver nyo man?
4: Eh wala, kay ginbayaan kami na nagalakat na kami kay makadto kami sa ikaano nga balay nga amon nga talagaan. Din sila nang giko ma'am dire. Wala, bigli sa piya kay manager o.
5: Ano man ang beg, dali nga blabi ka?
4: Oo.
5: San uhan ka lang kita, baboy ka drive? Nga ginimo nyo na sa driver?
4: Hindi na araw-araw ako man imo niya.
5: Ay! Anyway.
4: Oo.
5: Dali lang.
4: Oo.
5: Sino na una namimuhan?
4: Ang una gid nga nakabaton memo.
5: Oo.
4: Walay liwan kundi si K5 Rovic Mungkal gid.
5: Okay. Dali lang gid Rovic, laruhon tani.
4: Ano?
5: Gaano ka mo subong ga pang adapt?
4: Hindi, actually, ka K5 po, no. May-ari kami kay Bangod, 9 years na kita in service diri sa sur nga bahay sa Negros. Mm-hmm. So, our station manager, Miss Jean Shatita, nga nag-desidar, no? Nag-decide nga mag-adapt kami sang siyaman kapamilya gikan sa siyudad sa Mamaylan, Kabangkalan, Ilog, Kagkawayan, ka K5 po. Siyam ni sila tanan nga pamilya ang amon nga napilian, actually selected ni namon nga mga family nga ginpili nga mga poorest among the poorest of the poor, no? Ako sa diin ka K5 Paul, actually
5: ano to man among the poorest of the poor?
4: Oo. Pigado siya ka pigado.
5: Okay. Bek, nami, tahom ang tinutuyo. Mm. Okay. Pero kabalo ko, blabik nga linsang una, gapang adapt man ta.
4: Hindi lang yung bala.
5: Laki ka rin maperdi ko na. Di ba? Sang si Jen ang station manager, ga-adapt na. Di pa sa muna, ga pang-adapt man tabik, duwa tabik.
4: Hindi
5: lang yung bala, kaya may gina-adapt ko, yaya. Taka din.
4: Oo,
5: di ba? May gina-adapt man ko. Sino to galing pinang-adapt ko, Bik? Sino to galing? Hindi to yung galing familia. Individual to yung pinang-adapt ko. Hindi bala alwan.
4: Hindi.
5: Wa ay lang bala ngalan. Sige, yambal ko man ang ngalan sa ngimo.
4: Hindi.
5: Hindi bala may gina-adapt ko to, Bik, nga estudyante, Bik?
4: K5 Paul, padayon kita
5: bala sa... Dahil lagi balaan. Nay, bala. May ilang bala. Nay, na bala. Ang ngimo. Ang imo gin-adapt, sino to gani, be?
4: K5 Paul.
5: Di ba ikaw to ga pa eskwila?
4: Dogi na kibang.
2: Tinuto. Ito na
4: nga pangangkot niya ina.
5: Tipo chilingon, be, gina-plastar ko lang na mas da, mas nauna pa tayo pang adapt nga duwa.
4: Oo. Ang imo to gani nakagraduate na guro.
5: Nanay. Ikaw, Bik, pansako man pang adapt mo, no? Eh, mo gani, graduate naman.
4: Mas nauna ka.
5: Empleyado ng imo sa mga.
4: Ang ikaw bala?
5: Empleyado. Anyway.
4: Masala, hindi kita sila. Mabala na sila karong natuod.
5: Slight lang. Oo. Half meant. Ano no? Sige, dirina ni sa dirina ta sa delegate bala. Si Alan tapakan ng adapt man.
4: Ati by one take two na iyaya.
5: Pero ang damo gito sa may na-adapt yang kilala mo to yang may puti. Galing kay imbis nga siyang mang-adapt do siya yang gina-adapt.
6: No comment na ko.
5: Pang? Daw siya to yung gapa-adapt.
6: Hindi na ko yung mag-comment.
5: Anyway, sige na, dili na ta sa imo. Ako ano, dili na ta sa imo na yung ano na, na mga adapt po ha. May mga picture. Di, sige, sige Bibik, tuloy ka Bibik, ano na big inyo program sa bong?
4: Actually, ka K5 po lang amon nga adapt a family in line sa amon nga 9th anniversary sa K5 News FM Kapagkalan. O sa DN na ang sininga adlaw, actually duwa ni ka adlaw ang among nga celebration, sininga Friday, kagati syempre ang kung sa DN na tukod kag nag-air gidyang istasyon is on May 17, no? Kay ti May 17 nya kabay nag-start gid nga nag-airing kita diri sa Sudan sa Kapakalan, syempre sa birthday mismo sang aton nga CEO.
5: Big Beck, sa muna blabig dumduman ko sang pagtukod gid abig pila plantang edad mo.
4: Ay, hindi na bala ka, hindi na pag-isipay, edad.
5: Bala hindi, ka, aki, hubing ka mo, dubitukon ka pa to bala. Niwang-niwang si mo nga daw kaagil ilon.
4: Uy, naglaing, grabe si mo.
5: Ho! Abi mo si Clint daw, patay guto man ang tsura. Sang una, abi mo mga niniwang, abi mo si Jin sang una, kitawo pa man na.
4: Ang nasubong ako.
5: Hindi ko kapagpamanggot ha. Aram mga picture, aram mga picture. Ipakita, blabik lang sa una. Bek, total anniversary man. Sige, yung ipakita, blabik lang picture ni Rubik. So, naraw na. Doon, dubitokon. Dubitokon kami ko. 17, 2017, tawa blaw na.
4: Kalain siya mo, may pangano.
5: Pero, Bek. Dira, Bek, sa imod ang atsura. Bek, do, pigado ka, pero may gina-adapt ka na.
4: Nan, tigado man tayo sa subong.
5: Ay, hindi na, hindi mo sure. Oy, dali lang. Pwede na da iban nga mga picture nga sang una. Tanke pa ma-recall namon. Ay, urad jo bandira pa pang oh, iban pag ibitan. Damo di sa gali mo inop. Ah, nara kita mo na oh. Kita mo na biko?
4: Wala ko.
5: Sweet kaya, FM.
4: Kumisa may kamansi mo.
5: Sweet FM pangalan ta sang una. Sweet Arad, ano na gani?
4: Sweet FM lang yan sa una.
5: Oh,
4: sa
5: Sweet
4: una,
5: FM.
4: Kita as a Sweet FM din nag
5: tira o kita mo da o.
4: Sweet FM and sa karon nangin K5 News FM na kita.
5: Ang imo da nga tsura biko do si Bimbi nga bata ni Chris Aquino. Do si Bimbi nga naglagtok o. Ang tsura mo da bala. Do nag-addict na si Bimbing mo tsura da bet. Ang iban pagibitan? Iban pagibi? Kakay pa. Ba may kasi jabi ko bet. Lata pa ko may ari ka dibik nga picture nga daw toko ga pilit. Itom-itom ka bet. Ano to puso ko na bet man? Ang iban pagibitan? Ay hindi ko na sa kilala ya. Do. Ang iban pagit, iban pagit. No! Eh? So mo na sa una. Di sige, ano na to Vic, ang subong Vic nga niya gina-adapt nyo?
4: So okay, Paul, ari kami sa ika-anom na, no? Nga balay, nga amon nga, nakatapos na kami sa may, nakatapos na kami sa may Himamaylan. Then ang ika-lima, ang ika-anom is diri na, no? Ika-anom nga balay, nga amon nga nakatuan is ining taga-Kabankalan. So makumangayo lang taga-may, bala ka K5 Paul nga, ano? Gamay nga mensahe no ka K5 Paul para kay nanay among ikaapat na ay ikaano naman nga ang ano ang iyang
5: baby storyahon ta sa base storyahon ta
4: gamay lang oh nay mo nga ano
5: nay
7: hello po
5: oo hello po oo nay kamusta ka
7: okay lang po
5: okay din kaga star
7: diret po sa barangay Kamansi Purok Uno
5: barangay Kamansi Purok Uno layo na
7: lapit lang man.
5: Lapit lang man, okay. Ah, ti pila imo bana, pila kabilog?
7: Hakon bata ko lima.
5: Bana?
7: Ay ba, isa lang.
5: Ay, isa lang?
7: Napatay ang una, sir.
5: Ay, napatay ang una, tapos? Tingi ka duwa, san o? Joke lang, joke lang. Ginapakadlaw talang kanaya. Oo. Ti pila, pila na edad mo subong?
7: 37.
5: 87?
7: 37 ko.
5: 37 ka palang gali?
7: Oo.
5: Ay, hubin pa. Pero kaduwa ka naman. Pilain mo kabataan?
7: Lima.
5: Ay, pwede pa imuon pulo. Di sige, gintagaan ka sang K5 subong sang grocery. Kanami. Anong nakita mo na sa grocery mo?
7: May bugas ka, kung halo-halo lang ng mga grocery.
5: Ay, halo-halo. Pe, parang ano ka, parang Tagalog ka. Ikaw ba ay Tagalog?
7: Dire ko sa Manila, nagdako. Ay, sa Manila.
5: Dira ka sa Manila, nagdako.
7: Nag-obra lang ko sa Manila.
5: Ha?
7: Nag-obra lang ko sa Manila.
5: Sana pinapatuloy mo yung Tagalog kahit nandito ka na sa Bacolod, sa Kabangkalan, patuloy pa rin. Oo. Anyway, Nay, ang iyong pasasalamat sa sina Rovic. Oo.
7: Madamo gid nga salamat sa K5 kag sa inyo pong mga unstop. Maraming wow. Salamat kag kay Sir Rovic.
5: Ay wow. Kag kay Ma'am Jean siya tita. Po. Oo, sa lahat ng team. Huwag mo nang pasalamatan si Ubre. Okay lang 'yan. Oo. Nay, ikaw ba yung listener talaga ng K5?
7: Oo.
5: Oh. Kilala mo ako?
7: Si Doc Ramel.
5: Si Doc Ramel ko, iba program 11 Mbps.
7: So GP mo.
5: Abi ko na si Doc Ramel, iba program 11 Mbps. Anyway, Nay, thank you, gid say mo ha. And God bless, no? Hindi man amo nakadamo, gid ang among ginhatag nga grocery, pero dako na mabulig sa imo. Pasalamatan ta sa Ginoo, okay?
7: Okay po, maraming salamat po.
5: Okay, Beck?
8: Beck? Paul, no?
5: Beck?
8: Yes.
5: Basi may bata sa nga lalaki.
8: Why God, may panikayo.
5: Hindi ka mag... Hindi ba, si adopt a child naman imo yan. Adopt a son. Anong imo na isbong bikaw? Adopt a family?
8: Oo, oh, adopt a family niya.
5: Tisang una ganiya ato niya, di ba? Adopt a son.
8: Adopt a son. Kaka K5 Paul, aring amon nga station manager, no? Ari amon station ma pinakataho.
5: Oh, hoy, Ma'am Jean, ay kamusta? Hoy, wala ka gid bala namon nya ginayamuhat ya.
9: Hoy, nga pa nabi ko bitay imo ka ginangambal ko tabi-tabi lang kay mga mga
5: mahina no. Ma'am, Ma'am Jean.
9: Good line di siya ka K5 Paul kay Bukid. Basi makasandad ko matuyawan pa ko din. Kamalo ka naman pangayo.
5: Hay, dali lang gid bala. Murat. Ba, nakasulod ka sa Kabangkalan nga, di ba may mga checkpoint sa kwan, foot and mouth disease? Away na, pwede na makalagaw-lagaw baboy.
9: Ay,
5: ekonomi. Di ikaw nagdala sa car mo nga bago?
9: Si Jerilo.
5: Didali lang to ka namin, isang imusubong innovation. May siyam ka mo kapamilya ginpang adapt.
9: Yes, representing 9 years of K5 News FM Kabangkalan.
5: Kanami, hindi kay Doc naman kwarta eh.
9: No!
5: Ay, inyo ya.
9: No, a station initiated ng activity.
5: Wow, kanami, Bidjin, kapagitang gilas ka ha? Nabaklan ka lang car, kapagitang gilas ka.
9: Mauyaman kita ka K5 News.
5: So ikaw, no? Station initiated.

0: bayad.
1: Kay Paal, kalingawan sa barangay.
0: Ha? Din ka mo malingaw-lingaw?
1: Sa barangay 9. Amo niya nga tion na ka kay 5 Paul. Time to naman yung mag-give back sa ato nga mga
0: wow.
1: K-5 solid supporters.
0: Okay, okay.
1: Mga walang tat na nag-suporta sa ato.
0: Abi mo bala, linsang una. Mang, halinsang una si Rubik, bala ga-practice na na. Oo, yeah. Gapangatag na sa siya ng mga solid lawas ng mga kwan. Oh, sulit lawas ng mga tisoy. Anyway, tipila ka bilog ang gaan ta sa Sunday?
1: Sa Sunday, ang magangatan lang sa amon nga maano ni ha nga magaan.
0: Oh.
1: Pero siyempre ka K5 Paul, may aside na sa mga ipanghatag na ton.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga produkto man kita ni Dr. Meloy nga ipanghatag man.
0: Wow. Tindi mo kuya pag imbitaron da iya?
1: Gin-invite na ikaw, pero kay Kamaloko, hindi ka kakanto, kay busy ikaw sa Sunday.
0: May God's work. May God's work.
1: Yes.
2: Grabe po.
1: Nagbabagong buhay ka na talaga, no?
0: Ay, kita mo naman. Kita mo man, Jen. Jen, anong mga nanotice mo gani?
1: Ha?
0: Ano? Gapamati si Pastor namon. Anong mga nanotice mo gani nga pagbagong buhay ko, Jen?
1: Nagbuhot ka na.
0: Ay? Visible na pala?
1: Ako ginaaway masyado.
0: Ay? Doon na papatibatian mo kung hindi ka na dapat sunlugon.
1: Hindi ako sunlugan na yung tagyapon.
0: Okay, okay.
1: Tabi-tabi.
0: Okay. Sige. Ikapila mo na ni nga family ni? Kapila na nga family gingaan nyo?
1: So kung pang anom niya siya, di manyaga kami, anay ka maloko ba lang? Manyaga kami di sa pitahan sa barangay sa Longo.
0: May arada? May ginpreparahan ka mo?
1: Oo,
0: ka pa lang ga.
1: Upo tadi nga daan si Pastor John Antolo.
0: Ha? Siya bahala?
1: Yes.
0: Oo.
1: Matigit, tadi kayo siyempre kung si Hal niya.
0: Pero pag abot nyo to sa Bugay Cafe, preparar ka sang iced tea kayo, hindi ka pa yun. Sang milk tea ito.
1: Champion! Pagkatapos ni sang panyaga, ma-proceed kita ka kay Five Paul sa may panuwas ang ilog kagkawayan.
0: Anami.
1: Kaya may naman kita tunga pamilya na naman.
0: Wow! Abi nyo, abi mo Bladjen, may milimuhan ko na sa upod mo.
1: Kabaluman ko na bala.
0: Nagkulo kadto na siya, hindi man siyang HRA da? Siriya? hindi lang, ato na. Ate, sige. Sagot mo siya, sagot mo.
1: Ginayo ko ginibala.
0: Okay. Sige. May mo nakalagaw-lagaw. Sige, Anyway.
1: Kuwati sa subong sa ano?
0: Ha?
1: Bugas.
0: Siya ka pa nga, kuwat.
1: Di pa, kuwat ko. Ako, kay talagsa ka malang niga upot sa mga muni mga activity. O sige pa, kuwat ka sang 25 kilo nga bugas.
0: Pakton ko. Si Clint ka pabili lang sa patrol ka pa aircon ay. Why, gina nga, kuwat?
1: Paano mo ko na napalaan?
0: Abot ko na na yan. Ang katamad, sina taga lumapaw. Anyway, Jen, Ma'am Jen, happy anniversary gid sa inyo, ha? Ang Kabangkalan is one of my, memorable nga workplace. Dira?
1: Yes.
0: Oo, kadamo ko na sa nahimo, Jen.
1: Oo.
0: Nga kamala-malahan.
2: Ano to, ito?
1: Nakapudlay mo ni magtikam sa...
0: Anyway, salamat gid sa inyo nga believe ko din ang imo nga pag-continue. Even na naglapawan pa, no, ang mga performance una sa Kabangkalan da. So no, truly,
1: Paul, kasi syempre ikaw wala ang gid.
0: India. Truly ikaw gid ya ang fit na fit for the position nga gin subli mo. Ikaw gid ya kay unang tawa bla kada amo isang mga bag-o nga mga ano ni nga mga innovation. Sige, dalipay kita nga ton.
1: Salamat sa K5, Paul. Happy anniversary.
0: Uh-huh.
1: Sa team K5 News FM, Kabangkalan.
0: Alright, sige. Vic!
3: Na K5, Paul.
0: Okay so... naman to, Vic.
3: Ano?
0: Okay naman tong mga check ko kay manager mo.
3: Okay na po.
0: Batian niya pa. Gina-check ko lang na sa. Laing gadyas ang ako da eh.

0: Laing gid sang ako dayo isa dya tayo. May mga shatting-shatting tayo sang una, big, di ba?
1: Ati, why na kami na shatting? Atar, buba na to.
0: Sige, happy anniversary na sa inyo, ah.
1: So, kakipay po lang muna ito, no, Dulong. Next, ma-proceed kita after sa Kabankalan, ma-proceed kita sa Ilog, kag sa Kawayan naman, for the next naman nga mga family nga ato naman na tagaan sa sining ato na dapat family program in line sa ato nga 9th anniversary sa K5 News FM Kabankalan. Report, gikan sa patrol. Hindi naman si K5 Robic Mungkal. Salamat kailan na kay City Councilor Pastor Jan Antolo kay ginsalisan niya ta, no,
0: ipa serbisanya kami. Wow, lain gid man lain gid may bikon may ara kabik nga migo bik nga councilor, no? Sige.
1: Kuan nga si Pastor Antolo, nag-support gini sa
0: nami na si Yaya kay ga service gid saya, importante hindi lang service sa patay, ha.
1: Nami niya mo service niya kay lapat niya.
0: Hindi wa timing ko balang nga serbisyo sa patay balang Yaya ka. Hindi lang ya, hindi lang. Hindi lang.
1: Ay, mga una pa na iya.
0: Bilib ko na iadahan si Yaya nga moto ya. Alin sa una, balaan ko na moto niya. Blok anong moto niya?
1: Anong moto? Ano balaan mo sa iya?
0: Your sorrow is my joy. Kay titag iya sa punirarya mo. Di ba lang? Tag-iya dahan sa punirarya. Ang migo ko na, oh. Tag-iya sa punirarya. Tisiling ko tanong imumoto. Yeah, your sorrow is my joy. Sang una, ya ko nun, siling ito. Ya, yeah, bimo sang una, sang wala pa ko negosyo nga punirarya, nahadlok ko may patay. Subo nga punirarya na ako negosyo, nahadlok ko nga wala patay.
2: Ah, grabe po.
0: Nahadlok sa'yo kung wala patay. Eh, why siya income? Anyway, migota na ato na. Oo.
1: So, salamat kay kagupod naton diri si Ma'am Gina, no? Yung asawa ka kay Paypal, nagupod man sa aton, kag sinay Nancy, no? Ari man nga nag-upod man sa aton. Kag siyempre sa bulig, no? Ika kay Paypal, Jerry Lo, no? Na Luis from Hinigaran. Import ni from Hinigaran ka kay Paypal.
0: Ah, we, oh, anti, kwan na yan? Ang, ti, dala na naiad yung drone mo? Oo.
1: So far muna ito na dilong report update sa ato nga ginatimo nga.
0: Pero si Jirilo, subong may gina-adapt man, wala?
1: Basta, face adoption eh.
0: Ang pamangkot ko yung sinong ga-adapt kay Aubrey?
1: Ko lang siya.
0: Sige. Anyway, gusto sige, Bek.
1: Ha? Gusto mo mabalaan?
0: Subong tapat, kiparang kita lang. Ihutik lang diyo ah.
1: Ang ga-adapt siya, bimo sino?
0: Wala ko, ariyo, ako mambala.
1: Oh.
0: Army.
1: Hindi. Sabi mo, no?
0: Ano, Bi? Oo. Oh?
1: Reporter.
0: Sino naman yung asab man? Sino naman yung asab man?
1: Hindi.
0: Ano man?
1: Angkorman.
0: Angkorman? Sino nga angkorman naman? Hoy, ba si Alan tapakan ka pulo program sa Lakarlota? Hoy, si Jirilo, di ba ka program sa kwan?
1: Ano?
0: Hindi
1: kami talo.
0: Ay! Eh, puro ka mong uyab! Sige, ang!
1: So far, kagipay
0: doon na minsar, makukusinong ang kurman, ikaw? Sinong ang kurman, man? Si Bibs Gantalaw. Hindi man pwede, kay buot na subong. Si Tito mo, Pakardo. Si Pakardo, basi, guru, kayo daw busy, subong blubligya, paho. Dumatindi ang palang pangangailangan. Pero hindi ah, buot na si Pakardo.
2: Ah, grabe po.
0: Ah, Eric Tinirife? Buot na yun. Buot na. Yan, patay sa kay mga tita Gina eh. Si Tito Mel dyan. Hindi, guru ah. Hindi ah. Buot, patay sa kay... Ate Richelle, di sino da yun, B? Di ako! Why naman, kuya? Balo ka naman niya nga buot, kuya, B. Magpatugmaw na kubya. Ting dasun nga ang purman si Rods.
3: Ano to? Ito?
0: Si Rods, be? Duna si Rods. Alang-alang man si Julius.
1: Tingobla kina pang ubos, walang talan pang mitin.
0: Teka, ihambal mo ang kurman kan.
1: Si Panibugi lang pala.
0: Sin Uman?
3: Tinong to, ito?
0: Si J. Lolo? Anyway, ah, sige na, Big, ah.
1: So far, kag D5 po lang muna ito na dulong update. Hindi nga malita, ginadulong siya sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo Report. Gikan sa patrol, din naman si kag D5 Rovic Mukhal.
0: Beg, Beg, Beg?
1: Yes, sir.
0: Ang abot ko sa muna, yung Big Kapangaluyag, siya si Ethan.
2: Ah, grabe po.
0: Technical staff, ya? Oo, sang una? Ha?
1: Ha?
0: Sang una, si Ethan?
1: Si Ethan.
0: Ba si Angkorman si Iban Gastas? Ay! Si Sir Mo Brian Mordin Angkorman! Sa Iban Galing Estasyon?
3: Tinong to, ito?
0: Sino ba kitang Angkorman man? Si Bomba Marilo?
3: Tinong to, ito?
0: Si Birto Gakit? Lang-alang man. Ay, ambot, Robby, kinkaan mo libog ulo ko, ah.
1: Hindi na gani papalibugin.
0: Oo, oh, sige, ah. Okay, okay.
1: Oo.
0: Okay.
1: Dahil dugay-dugay, chat mo ko bala si Nubik, ha?
3: Tinong to, ito.
0: Sige, ah. Okay.
1: Pwede naman si K5 Robby Mukhal para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, magkalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Again, happy anniversary. 9 years. 9 years anniversary sang K5 News FM Kabangkalan. Amo nang stasyon nga pag-apply ko di, I was the first station manager dira. Nagdugay daw mga 4 ka tuig. Until nga na rin na kuan ako na promote bilang Human Resources Manager. And later on, na-promote pagid as Vice President for Administration and Human Resources sa Bilogna Network. Salamat kay Doc Ramil sa pagsalig. Salamat sa tanan ng mga listeners ng K5 Kabangkalan. Nangin consistently number one most listened station kita sa southern area. Kag utang taina nga loob sa aton nga mga supporters. Madamo na nga mga istasyon ang nagsulputan sa Kabangkalan, but still ang pabilin nga number one is ang K5 News FM Kabangkalan. Lain gid man, ah. Salamat sa pagsalig, people of Kabangkalan and Southern Negros. Kung wala kamo, wala man kami. Amo na?
2: Grabe po.
0: But don't worry, ah. Kay gabalik man, ah. Gabalik man ang K5 News FM. Ginabalik man ang kaayuhan, ah. Rubik, ganilin sa una, may gina-adapt na. Sige. Ma-rest kita, nay, sa kadali. And then mabalik lang after sang Mighty C Network News. Ginakurdam na ko. Ay, kuhanta ni si Michelle, aras siya? Eh, Michelle, kalian na eh. Dahil lang, may anum pa kaminuto, ah. Ining kapitol si Lingko. Nagpagwa ni sila, na itong sang mahal pang gasolina, bangod sang order sa babaw, nga apat lang niya ka adlaw ang ubra. Di subong, ang iban nga LGU nag-okay na balik sa 5, ang kapitol niya daw wala pa, gusto niya apat lang i-gapon ka adlaw. Doon nagtinamara, no? Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: Yes, sir.
0: Ano ang ilang anong ilang nga wala ubrang adlaw, Lunes?
5: Lunes, yes.
0: Oh, di pa dayon gapon niya nga Martis lang si Ima Ubra kag Birnis. Sa Lunes siya ma yagangyang sila yagapon.
5: At Actually, kay K-Pep J, begin consult na ni, no, ni Governor Lacson sa DILG. Kasi given nga ang mando ngayon eh, is from DILG man.
0: Mm-hmm.
5: Karon wala pagidya nagbalik no sa normal.
0: Di may ara na bala iban sila nga mga lugar sila nga nagbalik na ya?
5: Yes, nagbalik na gani kay K-Pep J, pero sa aton niya bahin diri sa Capitolio Provincial.
0: Di nga hindi sa Gyapo. Hindi man niya gali iya kay ang gusto ya ang governor, kundi gahulat siya sa mando sang
5: DILG.
0: Oo. Pero kung gustohon niya bla magbalik, pwede gini bla kabalik.
5: Actually, pwede. Kay
0: Perjay, di galing kiti nami, gimana abi, sa pinsar niya yung apat na yung kadlong ubra mo.
5: Oh, actually, kay KFJP, kung na aton lang tawon, based sa pagpanilag man ni Attorney Rayfriend Dodian, mas damo sila kuno na buhat sitting 4 days work week.
0: Tikiti laba, hours. Laba, extended hours. Yes, oo, sir. Di ka nakikita yung off niya dapat ya, alas 5, why na offices, pwede ka pati yung kapalapit niya kay ti extended.
5: Correct.
0: Galing ang isa naman na ka-drawback, amuni. Paano naman niya kung Lunes, kung may appointment ka to, yaka gusto mo niya gadali, kaya sa dokumento mo, ay sirado yung kapitol?
2: Ah, grabe po.
5: Amo na galing ang outside, dira. Dapat na kuson mo gin siya by Friday, kay KFMJP. So from Tuesday until
0: pero kung ako
5: Friday,
0: pamangkoton mo yamang, mas nami gijamang nga open niya ang kapitol sa lima kaadlaw.
2: Ah, grabe po.
0: Government institution namang mo. Dapat yeah, mas kunin mo pwede pa lang gani nga six times a week kamo ya abriya mas mayo. Di ba? Ano dapat ang nami aw sa isa ka public office, di ba? Dapat ya halos gani everyday accessible kamo dapat.
5: Yes, work days.
0: Hindi lang gani work days. Dapat ya sa government office sa kadi public service manayhan serbisyo man. Mas nami gani nga why na kamo pahuway? 7 days a week, pero galing hindi na pwede. Ginimo na lang kamo gani 5 days a week. Tisa mo ngayon, bakit niya 4 days?
5: Papawaya, mas talaga sa KFMJP.
0: Kaya mo gani na, public service mo.
5: But, see, anyway, ining 4 days...
0: Perdihon pa sila, sang Corazon Locsin Regional Hospital, kay gusto nila 24 ayaw hours, ganyan ganito.
5: Ayawa.
0: Sige, pasugtan ta si Gob, importante yan, isang DILG man, do, hindi man na iya. Unfair na iya ko rung kayo pabangod ta si iya, mang, although ga-enjoy correct man siya eh.
5: Pwede paglaro lang ka kayo sa FJP, ang admin and paperwork lang yan, wala trabaho by Monday, but the rest,
0: ti okay, abi mo bala, abi mo bala, mamang? Ari ang migo, kuya, si Police Major Bonilla? Ay, sige-sige ni O'Brien, mang.
5: Oh,
0: why niya ka pahuway? Di ba?
5: Oo, oh, protekapisan.
0: Ha, kapamati sa blasubong sa live. Oh, si Kuya Elmer.
5: Oh, protekapisan ni Sir Bonilla. Sa ako niya na-send niya ang kaso ko nung nga wala ko pa natapos sa puso. Mga anito.
0: Sige, ma'am, gatigulang yes, na si Gob, basi gusto yung ganyan toon pa, huwai mo na lang, tani, 3 times a week na lang.
5: Araw-araw.
0: Sige, Gob, padayo na, Gob. Oo. Padayo na, Gob, ang report lang ni Michelle, amon untaton kay why na time. Shell? Why na sa? Bye-bye na, Shell, bye-bye na. Ala na sa chimpo. Alas 11:53 na. Standby sa Mighty C Network News. Kag DTX 5 Madrid Health Alert ang 11 Mbps. Magabalik pa.
6: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500!
0: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil?
7: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
0: gusto,
7: ang hindi maulihi sa listahan.
0: Mm-hmm.
7: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imo tiyan, ang edad.
0: Oo.
7: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
0: Uh-huh.
7: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
0: Husto ano? So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
7: Mm. But silingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
0: tachycardia.
7: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
0: Mm-hmm.
7: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
0: Mm-hmm.
7: Suno sa isa ka medical article, Sir GP, ang atrial fibrillation kag heart failure, duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
0: Mm-hmm.
7: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress.
0: Mm-hmm.
7: Siyempre, ang antioxidants.
0: Uh-huh.
7: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
0: hmm,
7: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
0: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
7: Mm.
0: Sa cardiac ionic currents, nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart conditions.
7: Mm. Although, Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
0: Mm.
7: Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaunda mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong.
0: Colitis, no? Spinach.
7: Broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Gusto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually ang mga cellulas ang lawas mo.
7: Yes. So, correct nga, Sir GP. Take for example, ang diabetes.
0: Mm.
7: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries.
0: Mm.
7: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapabnubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension.
0: Mm-hmm.
7: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
0: correct,
7: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uno.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
10: At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
12: Tag-tag ng pimples.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong humuti.
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katikati.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bili na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
19: K5 News Philippines.
18: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Headline.
17: At sa ulo, na mga nagbabagang balita. Unang babaeng hepe ng Santiago Police, formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP nga Pototan, Iloilo kasunod ng impormasyon na transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
18: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police sa formal nang itinalaga ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5 Justin Kiss.
20: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
21: At para naman sa Mighty C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss, K5 News FM.
18: C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
1: Nakatanggap ng emergency response sa vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng disaster fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo, ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Calyan sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hampik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamitin sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balita niya. Atin sa atin ni kay K5, Carol Medino.
22: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpo ang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang puso nito at nababalot panang dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: Network News.
23: Mighty C Network News.
17: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Kabuhan detalye ng balitang niya. Atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
24: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangapototan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabing yakbang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si Alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL palit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: YC Network News.
23: YC Network News.
17: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes at nasabat sa Region 10. Balita hatid sa atin, Rika K5K Buscaino.
25: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo. Ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28-anyos na si alias Jover at 26-anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblacion, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
0: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: ITC Network News.
5: ITC Network News.
17: Gayun din, baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Arestado ang isang motorista matapos maulihan ng ilegal na armas at droga sa isinagawang checkpoint ng kapulisan sa poblasyon Ilawod Panitan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Captain Ronald Tunugan, hepe ng Panitan Municipal Police Station, nagsagawaan niya ang mga ito ng checkpoint matapos na may nangyaring pang-hold up sa katabing bayan ang dumaan ng isang motorsiklo. Hinarang ng pulisyang naturang motor na minamaneho ni Archie Dison, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Maayon dahil sa pagmamaneho ng motor na may open muffler. Kaagad naman na nakita ng motoridad ang nakausli na baril sa baywang ni Dison. Sa isinagawang investigasyon, hindi lamang isang kalibre 45 na armas ang narecover at mga bala, nakuha rin sa suspect ang 11 sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News.
5: ITC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Most wanted person sa Aklana arestado sa sunod-sunod operasyon. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Leonard Veray.
8: Sunod-sunod na naresto ng pulisya sa Aklana ang tatlo sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang magkahiwalay na operasyon noong May 13 at May 14, 2026. Dakong alas 10:20 ng gabi noong May 13 nang maresto sa may barangay Magallanes na base si alias Jis, 27 anyos at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Aklan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, naresto rin sa kapareng lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kapareng piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: ITC Network News.
5: ITC Network News.
17: A 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 Shara Humilio.
9: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalanan ng pulisya ay isang 37-anyos na lalaki at residente ng Purok Makiangayon sa nabanggit na barangay. Humigit kumula 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impidan na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: ITC Network News.
5: ITC Network News.
17: At mga kaka-K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa payag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
4: YTC Network News.
6: YTC Network News.
17: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of the Philippines.
4: K5 News FM. K5 News FM.
6: News FM.

0: 17 minutos magaligan sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa itong programa, 11 Mbps. Ako si Jean Paul Generoso, inyong anchorman.
1: Jean Paul Generoso, komentaryong may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy Squaling Capsule ang tawo nga may malawig na gaantos ang depresyon? So no, sa research sa mga siyentipiko, ang EPA kag DHA, mga klase ini sa omega 3 fatty acids ngayara sa Dr. Pinoy Squaline Capsule, namugid ang makabulig sa mga mood disorders kaangay sang depresyon. Mag Dr. Pinoy Squaline Capsule, ini ang nagapadamo sang happy hormones na serotonin sa lawas agod nga hindi ka na mag-worry pa. Kung manggaranon sang serotonin ng imo nga utok, dula ang depresyon. Dr. Pinoy Squaling Capsule, healthy brain, healthy living. Abakal sa sila'y drugstores, St. Dadico's Pharmacy, Blessed Pharmacy Wakong, Marek's Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, and Visandro's Pharmacy. Mikos, mikos na!

0: Ay, ginhimo nga isa ka SK Functionality Assessment ang DILG. Sang nagligad nga tuig 2025. Magsiling kang functionality assessment or SK Functionality Assessment, ginalantaw ka ginausisa nila, may mga metrics na sila nga para may baluan kag scoran nila, scoran, a score of which will determine kung ano functional bala ang SK sinang isa ka barangay. Magsiling ka functional, gagiho, mapuslan, hindi kay gabaton lang sila alawan, way tupa, tikaron kay nagwa na ang result sa 22 kabarangay sa siyudad sang Cadiz, 3 sigid lang sa ila ang may functional SK. Ang Siam or ang ang Siam kabilog, a kabarangay, Siam ka SK, ay ambot nag-inano sila yan. Yari ang report from Chester Bironki, former kagawad sang isa sa mga barangay sa Cadiz. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bro?
2: K5, bro, JP, 22 ka barangay sa siyudad sang Cadiz. Pero 3 sigid lang ang ginkaluyan. 3 sigid lang ang nakapasar.
0: Ting pamangkot da sa Trisi nga nakapasar, pila nang ginilot-hilot lang?
2: Wala man ginilot-hilot.
0: Pasargid.
2: Si Trisi, ini sila ka K5 JP, ang nakapasar sa SK Functionality Assessment sa 2025. Kung sa limang sakto to kainangin mo nga introduksyon, yun na ba siya, andari ka K5 JP sa Department of Interior and Local Government, ang good governance, kung malama, yung panggoberno sa mga SK, ang accountability, ang pagpagwa pa sulod. Pagpagwa pa sulod, bilang paborito, mugi bilang magpagwa pa sulod, bala? Pagwa pa sulod sang kwarta. Ang pinaka-importante sa tanan kay Kita JP, ang ilang participation sa syudad man o kun sa barangay, kag ang ilabi sa tanan ang transparency. Meaning to say, ining 13 tanan ka mga barangay nagpasar tanan or nakapasar tanan sa assessment ng DILG ng mga honest sila.
0: Honest, hindi kawatan, hindi corrupt.
3: Grabe po.
0: So butsilingon mo pang ining functionality test sang DILG sa SK, determinant ini kung honest sila kag hindi corrupt, kag hindi kawatan, doon mo na?
2: Daw amo na ka K5GP, inisanto sa Republic Act 10742 sa DILG nga i-promote nila kag i-assess nila kun bala maayo ang pagdumala sa mga SK kag ini dapat kag K5GP mandatory yang tanan nga mga SK sa bilog na Negros Occidental. May ara kita sang 601 ka mga barangay sa Negros Occidental kag K5GP, pero ti ang nag-submit ang nakapasar na ni kag K5GP out of 601 aragin lamang ka K5GP sa 268 ang nagpasa or ang nakapasa bisa yung requirement. Pero dukay lang gid ang nakapasar ka K5GP, ang mga idea lang gid mga 183 sa bilog ng Negros Occidental.
0: Ang 22 di Aris Cadiz na nagpasa.
2: Ang 22 ka K5GP alin sa Cadiz, 3 silang nakapasa.
0: Dali lang.
2: Pag diyan sa Sagay ka K5GP, kay 25 ila barangay.
0: Duwa lang nakapasar. Bilang?
2: Duwa lang yung nakapasar, oh.
0: Sure?
2: Duwa lang nakapasar ka K5GP sa Sagay. Amo niyang barangay para iso.
0: Hala, pang? Kasagad siya kung magpakot. Why ko bala kabalog? Yung pakot-pakot ko lang binuang naman tani.
2: Pangalan pala nga daan sa barangay kay K5JP, titadlong, timingin ko siya, tadlong lang ang paraiso, ano bala paraiso? Timingin ko siya, pangabalaan tao da.
0: So meaning, may apektasyon gali ang ngalan sa barangay. Kaya dumahuya man ang mga lideris nga ang ngalan sa barangay paraiso, tapos demonyo yung ara. Hindi gali amo. Do pareho man nga tadlong tapos ang ara galiya tiko. So meaning ang mga balda ang barangay nga si Kwawi eh. si Huawei in ang mga barangay nga kun sa ngalan pangbalda ang barangay Intonses, barangay si Huawei, barangay ano pa?
2: Barangay Tiwas.
0: Tiwas. Oo. Barangay Earth. Ano mga ngalan sa barangay daw? Sa Cadiz daw? Ayan, balb lang ngalan sa barangay. Bla, kaya ako ma-assess, bla, kung nakapakton ko, kung nakapasar o wala.
2: No, pakton, pakton mo.
0: Ha, oh, pakot lang yan, pakot.
2: Barangay pa, Sulfur.
0: Ikwan ko, i-dipin, i-base ko sa ngalan. Barangay
2: Sulfur?
0: Barangay Sulfur? Sulfur? Do hindi, Sunrich? Do Sulfur? Pigado, tawo. Why kapasar?
2: Pero
0: Chakto hindi.
2: Ah,
0: kapasar! Tikita mo sa la ko. Ano pag yun, Iban?
2: Ako niya barangay, barangay kaduhaan.
0: Barangay kaduhaan, duha-duhaan. Wala! Wala kapasar!
2: Ginaduha-duhaan, pero kapasar.
0: Kapasar kay Y ka na. Hindi ka na opisyal. Kung opisyal ka, hindi ito kapasar. Oh, ano pag yun? Ano pag yun ka mga barangay, be?
2: Celestino Villasin.
0: Celestino Villasin, dumahuya sila sa ngalan sang lolo. Pasar.
2: Oh, pasar.
0: Nan. Ha?
2: Oh. Barangay Luna.
0: Luna dulagtok si Antonio Luna mo. Way ka pasar.
2: Oh. Pero ka pasar.
0: Ka pasar. Oh, bisan lagtokon to si Antonio Luna. Ano pa?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay ko sa Tagalog pa ang galing magsaysay ng istorya ng kwento. Why kapasar? Historiador.
2: Kapasar.
0: Why na? Why na?
2: Kabahog. Ano ni silang trise ang ginapaglawag ko kasi pag
0: ang iba. Ang iba niya kabahog.
2: Oh.
0: Dugadahog lang ang budget pero kapasar ha? Kapasar ha? Next.
2: Bakiruhan. Kapasar man ang bakiruhan.
0: Oh, kayo mga bakirong tao daw, ginabakiruhan nilang budget.
2: Tinampaan.
0: Ari, talampaon na. Tinampaan, talampaon. Why kapasar?
2: Kapasar.
0: Ah, kapasar, makapasar. Hindi gid sa ngalan niya, Chisa. Hindi sa ngalan, na.
2: Hindi gali sa ngalan, no? Ang pinakasubo pag idagan ni ka K5JP, ang banwas ang manapla, may dusi sila yung kabarangay,
0: oh?
2: Pero isa lang yung nakapasar.
0: Ipang-close na lang iske nyo da. Sa dusi kabarangay, isa lang yung hindi kurap.
2: Ang ini yung barangay ka K5JP, nang kuwan pangalan, pasang apostoles.
0: Ano?
2: Inablang apostoles niya, alayang nabulag, wala to nga, nagpangbato sa mga kuwan. Sa mga...
0: Ah, si Pablo.
2: Ha?
0: Pablo?
2: Nan, San Pablo. Barangay San Pablo. Ha? Wala na nakapasar.
0: Hindi, hindi na ginaya sa ngalan niya. Si Joseph gani, bana ni Mary.
2: Oo.
0: Tilagtukon mo ni Aton, diyaw.
3: Tinunto, ito.
0: Anyway, sige. Ah, Tiano ni karon ang mga way kapasar, but si Lingon, mga ano sila? Ches? Ay, nadula mo na. Ari, utro mo na hindi kapasar kung itest to. Ay, ambot na lang. Ah. Kanano man na yaman? Ginpang test ng DILG, hindi ka kapasar? Naanok na si mga SK ni man. Di si Kihon tapan eh. Gulugasto-gasto lang tanda budget, gali? Na, ano nga mga iski? Pang? Te, ano ni? Ano may muon?
2: Tiya muna, ang ginapangita ko regarding ka K5JP, ang syudad sang Escalante, ka K5JP, wala, gidla, wala, gidya may nakapasar sa syudad sang Escalante. Kagabi mo, ginalinan mo tong akong sa din station manager ka sa Kabangkalan.
0: Oo?
2: Kaya gani ka ba ng kaya ang Kabangkalan?
0: Ambot kay mayor nila na.
2: Apat lang sa nakapasar na barangay.
0: Sa Kabangkalan, apat lang ang tarong?
2: Apat lang ito nakapasar kay K5GP sa Kabangkalan.
0: Ay, sobra naman niya. Tiyan, nung ito pa niyong escape ang?
2: Tiyan muna sa K5GP, tira ikbirata niya ginatakos sa aton niya DILG ang performances. mga SK naton kay.
4: Tiwaay gid jagali i gagasto-gasto na ni pangni mo na ni bulugasan guro. Oy. Pero tiga, gaanta kwan ha.
2: I-send ko sa ang kwan, i-send ko sa imo ang link sa aton GC para makita mo na kung din yung mga barangay.
4: Ah, anyway, gaanta sila chimpo nga mag-explicar ah. Kung ako kay mayor, kung ako sa mayor, ipatawag ko ni sila ya. Ipatawag ang SK kag pa-explicaron. Anong tabo man? Ha? Kay uldo nga separate ni sila yung SK, pero ti ang budget kabataan amo ipausisa lang tani ko ng budget din kakalaladto. Gaway ka mo programa
2: kasi ini tani ka kita GP ko ano mandatory bala sa DILG yung mga tagsa kay SK ma sir yung dire rason ka kita GP wala nakapasar kay wala sila nakahingaga ko sa deadline di sila exiban kasi wala sa deadline kay hindi makamugyapon ka pasar.
4: Ah, okay.
2: Di ba pa sa kapa kung sa banta mong hindi ka malang kapasar? Kung hindi lang?
4: Oo, no? Oo, no? Hindi na lang. At least may rason ka. Pwede mo marason nga huwag ko kapasa?
2: Kundi kung pagsiling nga wala nagwangalan mo sa wala ka kapasar, pwede mo lang marason niya. Ah. Wala akong binagpasa mo.
4: Tanda. Oo. Tiyan mo na ganis siling sang iban ang iski ko no kung picturean mo kag imon karikature bibi buaya. Kay paglagko na
2: ha? Pilang tawag kami na bilin ah.
4: Tinami isa ka tisya kay 3C gidyang nakapasar.
2: Oon. Kung sa Senado ka kay 5JP ang 3C pwede na maka-change leadership.
4: Na pwede. Kay 24 lang ang kwan mo. Oo, pwede na majority na. Di okay na. Importante majority pang sa 22.
2: Oh, ang sa sagay lang yan, masubo-subo, 25, 2 lang gid.
4: Sa 25, 2, 23. 23
2: gid. At lang.
4: Meaning, 23 gid ang haso. Na ano na yaman? Ano na yaman? Anyway, tiara na sa DILG ah. Mayo maniki mabalaan kung anong mayo ng imuon next katikang para sa SK pang abolis ni bla sila o pang paili kasi yung kaso bla. Sige ah. May ara man aguro sila explanation ah. Plakadlaw ah. Matag mo sila explanation kung nga angaway sila kapasara. Ha?
2: May araman na sila ting explanation ni Balyari pa man ko tang wala ka pasarte. Kay wala sila kuno ka submit requirements.
4: Istoryahe. Ta, ano yang gin rason to yasang isa to ya kay skito yang ang mga ano to? Ang mga kwarta to pangatag sa referee eh, kun gin kain niya to ya. Di blad to na sa Cadiz.
2: Mate ang amo to kay SK ka kay 5GP, wala gito ka basar.
4: Palaila na to gani kaso, di ba?
2: Oo.
4: Ay, ambot na lang.
2: May lang itong barangay, ang alam ito, Andres Barangay Bonifacio. Pero daw, hindi man Andres Bonifacio ka kay 5GP, kiti amo to matabo, wala gito ka basar man.
4: But anyway, bahala na ng DILG sila pa nga.
2: Oo, sila na lang ng DILG kag kung anong plano sinisaila, kung bala, pilakadlaw, dulao na lang na pa, panason na lang ang SK or kadayunon.
4: Kung ikaw biyaw, panason mo man?
2: Awat panaya.
4: Awat. Income pa na, no?
2: Income pa. Parang buyan pa lang sa tao. Kalau ayaw niya pala buyan sa tao, dulaon mo.
4: Ah, sige. Okay. Basta dasun pasaron na kita. Uya, manda ka malapla.
2: Dasun kaluyan ang sagaya kita dito. Ano mo na sila lima.
4: Oo. Sa pila to, sa 22? Oo, ti lima na pa ngayon. Abed 5? Oo. Sige.
2: Sige, mo na mga balita natin ng isang dito na natipondering ya sa may north ng abay sa nagre-sasilin.
4: Meg? Why ka pasar? Domwa, mugli sa kilala, tatong nag-tour ta sa kwan? Sa Sikihur? Why sa kapasar? Asa buhol to?
2: Sa buhol.
4: Ara na tanan, nakasubmit man to. Nakasubmit ilim no, nag-shot-shot. Sa matulog no sa gabi, why ka pasar?
2: May kwan, may superintendent, kita mo lang mga, mga superintendent sa sulam niyo. Oy, pagtulog na ka mo.
4: May DILG. May DILG.
3: Tinunto, ito.
4: Igya, okay.
2: Sige, kaki, pa JP, hoping madugangan sa dason nga.
4: Ang wala kapasar. Ako, abi ko, na yung madugangan, ang wala kapasar.
2: Ang makapasar.
4: Ah, makapasar.
2: Makasiling man mula mga pamatanon nga worthy man ang amon nga pagbutar sa ila, kagpa

0: dito sa may dini sa Sagay, nagligad mga duha kadlaw blamo. Si 29th IB nag-conduct investigation ng army. Daw gagwa sa ilang investigasyon nga daw personal motive galito ya. Hindi galito ya NPA ang nag-itip, ang nag-ambos. Abay baloon ta ang update. Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
2: Yes, Sir Paul Maya Monto, sunong sang militar, kagkapulitan, ang posibilidad sang robbery o kung pagpangatake, Sir Paul, mga rebuilding sa natapong mga pangpaglulutang sa sityo Kalubian, Barangay Makili, Ciudad sa Sagay, base sa pag-usisa sa 79 Infantry Batalyan Battalion, personal nga dumot sa Sir JP, ang ginasubay nga rason sa pagpatay kagka kay Corporal Robert Dador, kagsa kapgo nga member nga si Kandri Mungkatar. Wala siya gitkuha nga pagpangpagabutang, kwarta o kung armas, ang mga susikando sa mga biktima. Dugang pa, di ko sa naman sa nga sigitin ni Patrick Masigal Batalyon nga wala ating kagtangan ang hublag nga sa nga terorista sa nasambit nga krimen, Sir Paul. Kagina sining man sa mga pamukaan, nga si Dador, gin ang tuyo sa mga susikando, din klaro man niya ang biktima, nga assistant detachment commander, nga sa nga Celestino Bilasin Patrol Base, wala na kaupod siya ng ligag enkwentro sa tubuso sa April 19. Bangod, yara lamang ini sa iya duty sa kapuso na tabo nga insidente. Kag sa karon, Sir Paul, panagapadayon ang manhunt operation sa nga PNP Agurbadakpan ang mga responsable kag mahatagan sustisya ang kamatayon sa mga biktima, Sir Paul.
0: Guwapo ang representasyon, duga singgitan gid. Wala susiling sang 79 IB, wala sila yan nakaupod sa operation sa pagpatay to sang mga NPA sa Tubuso.
2: Oo.
0: Why siya kaupod? Ano pa gitang iban nga rason nga ang nakahambal sila nga personal tuya ang pagpatay sa ila?
2: Yes, Sir Paul, kay wala manggod yung pagkumuhay ang mga kabtangan, kwarta o kun armas, yun patay lang yung sa Sir Paul sa jimbiyahan sa mga riding and
0: ang aton di kinahistoryahan kung bala NPA ang nagtira o personal yung atraso. Hindi man guru rabiri, rabiri manguldap kay mo sa army pa. Ano man kuhaon mo sa army, abi? Mayo tani kung gadala to sa kas ng swildos, kapgo kay Wyman. Oh, ano gibing kuhaon mo? Cellphone? Ano gibing cellphone niya? Pareho sa cellphone ni Itan nga iPhone 18?
2: Ang vlog.
0: Oo. Ti, ang konklusyon, ang nagpatay sa iya, gadumot sa iya, personal nga akig mo na? Personal nga akig?
2: May kinalang tao sila subong ang gulo, Sir Paul. Pero hindi pa na naman tagapaya kung sinugit ang mga responsable nga ganman. Pero may aram silang inalantaw, Sir Paul. Kaga may ginakwan lang ang sitwasyon, Sir Paul.
0: Ang nagambal na ang 79 IB ko ng polis?
2: Yes, Sir Paul. Nandito tagay na sa may sagay sirinte. Pero ang lalang nga ang charge na nakakuhaan sa among sirinte. Wala ito nagtagaan sa payag sa interview na nabali nagkakuhaan lang siya. Nagkakuhaan lang sa ito niya update kalabot ng sirinte, Sir Paul.
0: Sige. Simo pang lantaw ya, ano waw?
2: Kaga sa tiyak na bahay, Sir Paul.
0: Dilang, dilang, Ariel. Simo pang lantaw ya, ano waw?
2: Yes, sir.
0: Ano simo ya pang lantaw?
2: Yes, sir.
0: Ay na, ano, nag-kurdam ka na haw? Ano simo pang lantaw? Anong nagtira? Personal gid man o NPA?
2: Personal lang gid, sir. Kay akong malantaw kasi to, sir, sir. Daw gapatay lang sa ido, sir. Kasi bilang ayon.
0: Ati, amo man na magpatay ang NPA? Amo man na? Nga, lain ila pamatay, haw? Ginapapanguros ka pa, haw? Why, man?
2: Yes, Sir Paul. Oo, correct. Correct, Sir Paul. Muna tanong, Sir Paul, nung naglantaw man sa ang grupo, kung anong gitang motibo sa krimen, kung walong grupo magitang nagbuwat sin, eh. Kaya wala man po napagawa sa statement ang walong grupo nga sila gitang naghimo sa pagpatay sa isa ka kultural sa isa ka kapagutin sa may isa syudad sa nga sa ganyan, Sir Paul.
3: Ambot sa langaw.
0: Sige. Ano pag ito sa piyak na bahin mo? Pila ka bahin? Duwa ka bahin? Galini? Ano lang sa piyak na bahin?
2: Kaya sa piyak na bahin, Sir Paul, ang patay ng lawas ni Pupura Robert Dador, pagkadalaon natin ang balay peruanan sa may saraga.

0: theater, Paul.
1: Ah, sa Iloilo?
0: Oo.
1: Okay.
0: Yes, sir, alam mo na subungang update, kalabot nining pagpatay sa isa ka-corporal din sa may sudad sa Gaiter Paul. Pag-inning update to, ginadulong sa details pa rin extend po. So, may details ko pa rin sa pinang nakaditok siya pa. Para sa 11, ito ba, hindi sa gabi ba? Para sa kampiyon niya mga balita.
1: Sir, Yel! Yel! Yel!
0: Sir!
1: Ariel!
0: Sir! Yes, sir!
2: Paano masabi? Paano masabi? Paano masabi?
1: Okay na! Alright! Salamat yun, Ariel Apas. Sa imo nga update, dugo alaala sa pamangkuton kung ano yung siya pananaw. Si Rumar Duran pa doon napunaw. Sa Iluanta si Red, ang ginbuno tublang deputy chief of police na Castellana ay nadula. Tisa ilong ka kay Jong ah. Damo reporter, katunta kay Jong ah. Illegal tapping oh, kag open burn possible kuno rason sa insidente. Sunog gamot ano yung namin niya nga open burn. Jong, IK5 news mo.
3: K5 News FM live report.
1: Jong. Jong, dahil ang blad Jong. Kung ikaw bi Jong ang maitip. Kung ikaw bigin itip blad Jong.
4: Sang.
1: Wala ko naitip ka lang ya. Ako man ba ko yan PE gidya. Idamo ka na sala si ila Jong.
4: Dali lang bala kay may wife pa ko di ganin katapos di ganin may isa na naman di ganin kay incidente na naman ho.
1: Ano na naman na? Ang kwa naman na Black Army ano to gani? Ang hindi. Ang kapangkaon bla lubi. Black bag?
4: May binuno diri nga babae na naman no.
1: Ha? Babae gin buno?
4: Oo.
1: Actually bala kan daga bibla may ginabuno man nga bayi Jong.
4: Ati na ina yan amit na iya ini sakit niya nga buno diri kasi may
1: sa diin.
4: Diri sa tubuso sa Japan bagulang gid pero ari na nagsungka na ang suspect.
1: Ha?
4: Ari nga nagsungka na ang suspect pero ang babae nga nabunuan ato man subong sa may MHO.
1: Wala wala mapatay.
4: Why?
1: Pero di niya ginbuno Jong.
4: Sa liog, sa ulo, sa diri sa likod, damo-damo.
1: Nga ano yung bayi yaw?
4: Doon na init siya, sino pa sining suspect niya, sabi siya ginimisigahan pa siya, abe.
1: Okay.
4: Para sa information na kuha na ito, doon siyang ginpasibangdan nga, nag-ulo asit-asit, tumbala sa tumatabo ng encounter, sa nag-naked nga.
1: Ti, budlay, kung magbulo pa si Bangod, kaya pang ikamataya na iya?
4: Kaya amo na ang nakuha na doon diri.
1: Uy!
4: Ginatingoan pa pang mapusa tanan-tanan ang mga ditanligi pa diri. Maabang, tinatatani mo. Galing kayo may ari nagsulod. Why na nagdiri na lang sa ari nag-dinner. So,
1: sige, Jong? Jong? Pang one danay, pang ispiha danay. Pang ispiha danay, lanto-lanto. Paningad, Jong? Kung sa aton pa na Jong, kung Jong ah? Paningad-tingad. Paningad-tingad ka, nay. Ano gani sa Cebuano na ang paningad-tingad?
4: Mang Marites daw ra.
1: Halain eh Marites bagunan ay ano sa Cebuano ang paningad-tingad?
4: Mang susi-susi.
1: Kana? Kana? Oo. Susi a usa, susi a.
4: Mang susi-susi.
1: Oo, pang susi-susi diya bay. Susi a usa, unsa na?
4: Gani oo. Anyway, ano naman ako naman, gina-plaster pa subong sa nga TNT, kita GP, kung bala ang pamilya man sa itong nabunaan, pasakas ang kaso, or hindi na kay, namadamo to pilas, kasi may kwan sa may sentro. Masunod kita tari galing kay, di naman tayo ang mga medical ano medical staff na bulmo nila danay, at ang silanay.
1: Oh. Ha?
4: Bulmo nila danay ang biktima.
1: Bulmo nanay? Ati natural ialangan nga pabayaan anay. Jong nano ka man Jong man? Jong nano ka man Jong man? Nakapanyaga ka na wala. Nakapanyaga ka na wala. Ano nga bal mo? Bulngon anay ang biktima. Bulngon gidya ialangan. Naan ano dapat tao pabayaan?
4: Hindi sila danay magpadisturbo.
1: Ati sige aw. Uy, baka may disturbo ah. Gapulo pa si Plat, kagid lang da. Laba lang ang liog. Bukag kuhan ang sungad mo mo. Pulo pa nilag ba? Pulo pa nilag?
4: Sige. Sa piyak na bahin, dito sa sunog kay nasang kaagahon sa kita.
1: Okay.
4: Sunog pa sa kay Senior Fire Officer 4. Marino de la Cruz. Posible ang ini balang multi electric wire ang rason bangun sining illegal tapping.
1: Okay.
4: Ang mga rason kay kita GP kan. Ang isa naman is ang ining open burn sa
1: anong dapugan. Open burn man?
4: Ang ini balang dapugan balang wala.
1: Hay. Ah, open burn. Inang dapug lang. Hindi na nabla pang Inglesa bala pang dason pang. Dapug na lang bala. Kaya pa bunla yan. Tikundi kayo siya kabaluya. Sundon mo man siya. Abe, mang kutabi nga to, listener. Abe, mang kutabi si Joseph. Bala. Mang kutabi mga taga-bukid. Yan may ara ka mong open burn. Hindi ka maintindihan ay. Abi ko kaniya, open burner.
4: Hindi, dapog.
1: Di dapog na lang bala, Diyong nga, open burn ka pa. Naglibog ang ulo ko. Ano ang ilang nga ginasuspitsahan? Wire tapping, kag? Dapog.
4: Dapog.
1: Na sige, ya pa da open burn.
4: Na. Pe ang
1: daug jong. Gaug tas ko si mo jong dauban ta kakaron jong.
4: Dali nang bala kay i-plaster naton nga naglambot sa ubos
1: sila. Okay, okay.
4: Ang investigation kay na sa DP. Sa kay Marino de la Cruz. Ang ini abing tagiya sang balay nga amugin bala ang ginsuguran sang insidente sang sunog nga si personally tormentar nag-ako sa ila sa kita dito.
1: Nga?
4: Nga nag-kwan siya, illegally nag-tap siya sang wire sa isa ka service drop. Malapit man sa iya sini nga ginatiniran nga kwarto.
1: Okay.
4: Kag sunog pa sa iya, posible man nga ining ang dapog sa sining balay ni tormentar isa man sa mga posible rason kay hindi lang galit kay isa ka bisis nga dutayan masunog sa kita dito ang
1: ka 900 times na.
4: Kapat
1: pa lang. Kapat, sabi ko
4: na din.
1: Kapat pa lang. Kapat pa lang. Kung kaapat, yutayan masunog, sobra naman na siya ka.
4: Kaya mo rin ganit ka pinangakig niya mga kayo, di ho.
1: Hama, kung mo kaapat, kaapat na yutayan masunog, grabe mo rin kapag babaya.
4: Kaya mo ganit, that's why ang mga kayo rin, hindi ka nalain sinisa kay tatay niyo, kay sunok pa sa ila, 30 ka kwan manabi, 30 ka tiga ulo sa wayon kaki time GT.
1: Italikin sunog na lang to siya.
4: Hindi, what?
1: Te?
4: Mayo to sinagligan kay nang adlaw na tabo, ti kundi ang mga kaingod na talupangdan gilayon, amutong wala magdako ang insidente sa sunog, ti kina, alauna sang kagahon nagbilaab ang kalayo ni Rebe.
1: Daw mo amot ani sa ginimo ni Bobby. Tag ni Joel. Ang ni Joel. Nga before pa man sila masunog, nag-ikyas na sila sa San Carlos.
4: Daw la ida yang sunog.
1: Oo. Nga before pa man sila masunog, before pa man sila ma-burn, nag-ilikyas na. Nagpaamulya si Joel balik sa Cebu. Kuno galain ang matyag. Gano'n niya kayo ginalaga saya.
4: Ginahanting
1: sa isang pamilya. Si Bobby, amo man. Yeah, mapa, hindi na ako mag-regular ah. Hindi na ako mag-regular ah. Makwa na lang ko, mabuluntir. Oo. Masailo lang ko sa tubuso. Kay muna nang para may bantay to ang ano. Oo. Nagiging utro mga ginahanting. Gakala baliskad na sa motor sa Padasig.
4: Ang pasagil gintiklon.
1: Oo. Nagiging purting palagyo yan. Nagkala baliskad. Kita mo nagbakalgin 45.
4: Amo na ang nagpasagil nga nag-slide siya kay Balason ang alagyan.
1: Oh, di ganin nagbakal pag 45. Tiga, oo. Oh. Tiyan mo na, Tani. Ahoy.
4: Tiyan ko wala sini masunog daw. Ako naging lang kay Pag GP.
1: Ang wala pa masunog?
4: Oo.
1: Sige, hagi na pang uyam.
4: Dali lang. Dito sa mula nanay sa report mo lang. Hindi ka na matapos.
1: Ano tuaw?
4: Okay. So, ako na kay 5GT. Ang Doa ka mga bagay nga ginakonsidera subong sa DFT.
1: Oo.
4: Kag ila pa nga gina tinguhaan nga makapwa sang fixed information kung ano gidayahan ang rason sang nagluntad nga sunog diri sa Banua. Kay man sa sining incident pa ka kita GP, anom ta mga kuloyan ang nagkalasunog?
1: Anom na kabilog balok ang pinaka ang pinakaluluoy gid nga nasunog ya nga balay?
4: Oo.
1: Ang balay ni Mayor ay ginsunog to sa buang.
4: Alamot kong buhi pa to.
1: Abuto yung kaluluoy ang balay ni Mayor. Ginaway ya kahalong. Si Mayor ya wala sang open burn. Way sa dalapugan. Grabing halong. May mga tanan-tanan. Tigaling kay ang iya galing on Central House, galing kay ang iya nga tupad balay. Ang iya galing nga tupad balay. Ano ni? Lapit sa eskwilahan, sinunog sang buang ang eskwilahan dalang balaya.
4: Ano ni? Eskwilahan nang dali ang sunogon pati
1: balay. Ah, oo.
4: Ay ay. Na si karon si kita ZP. Ang ining personi medyo makalulu eh, man yung iya sitwasyon kay nakaagom sa first degree burn sa iya sining lawas.
1: No.
4: Iya nga wala nga butkon.
1: Ahay.
4: No, ahay. Ang iya wala nga butkon sa iya nga likod.
1: Uy.
4: Kay sunog pa sa iya, doon na-trap siya kay Kita GP, hindi siya dahil makasak.
1: Na-trap? Ti Ario? Oh. Ario, ang dason nami i-trap si Alala Alan Tapakan? Amuning nami man i-trap dason? Si Alan Tapakan nami man i-trap? Siya ni guro ang angkor ngambal ni Rubik ay gauyab ni Ubri ay siling ito siling ni Alan Tapakan no? Nga sir hindi na nga ako yung ang angkor yung aga pangluyaki Ubri ay si Jun Kapulot guro. Layo-layo ba?
4: Ang bawa.
1: Ngao, ikaw man tani, aw?
4: Ay, hindi, ah.
1: Ah, hindi kaya, hindi kaya. Sa lalaki ka lang ya. Anyway, John?
4: Yes, oh.
1: Hey, sige, hasta pila ka minuto mo pa ni Inaton ang report mo para maglaba, pagin.
4: Kaya mo na ito, tapos na kita.
1: Ati, okay na to, ah. Okay na.
4: Oh, ginabulong na dirisubong
1: sa... Pero sa Dason, okay? Hindi na magluambal, open burn na dapog na lang bala, dapog. Dapugan. Open burn ka pa yan. Naglibog malang ulo ko, alin pa kayo na. Dapugan lang manggali.
4: Wala ko na ginapatay mo. So dapat pat yun kagipan si... Ano pat yun kita ang tabal? Dapat pat yun. Pat yun kita ang dapog.
1: Okay, sige. Pangalangalan ako sa chimpo.
4: Sige, so once again, Kipan GP live, kita halin dito sa may manwa sa nga tumuso para sa 11 Nibites program na dalong sa atasang B3 Bado Text 500 Kag. Mighty siya ako naman, si Kipan Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Galingawan sa Nagros, Kipan News na pa.
1: Ay, salamat, Gid. Tapos na. Happy Preparation Day sa mga Seventh-day Adventist, ng mga sisters and brothers. Tomorrow is our Sabbath of the Lord. Sa mga non-Adventist, happy weekends ito na. Kita sa Lunes, same time, same station, why na oras? Ako si Jean Paul Hineroso. Bye-bye.
3: K3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! GTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa My DC!
3: My DC! Mabaka sa mga butika! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang My DC, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My DC, efektibo.
3: My DC! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka ang butika! DTX Beauty Soap!
9: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Energy booster.
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
4: akong tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon
0: kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Good afternoon to everyone. Welcome to IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Good afternoon sa akon mga partners. Welcome Attorney Ace Joseph Katakutan and uy, nabuhay ka Attorney M, Attorney Rafael Ocampo. Kag happy birthday Attorney Rafael Ocampo.
8: Thank you. Di, thank you.
3: Wala kita da happy birthday itan nga song. Mm. Di, i-greet na aton mga tagpalamati. Attorney Ace, may ngapon.
9: May ngapon Attorney Gab. Ayan, meron na yan. Sige, magsalita ka nga.
8: Alright, good afternoon.
9: Sabi mo sa kanila kung ilang taon ka na.
3: Ilang taon ka na, Attorney.
8: Malapit na tayo magka-discount.

0: both parties. Yun nga lang, sabi ko nga, it is the Supreme Court who has the final say, no? Kung ako siguro mahistrado, no, if one of the magistrates of the Supreme Court, siguro I will rule in favor of the Constitution.
1: Bill of Rights.
0: So, sasabihin ko, which is, padali nyo sa korte. Padali nyo sa korte kasi constitutional...
1: Safe yan na ano, di ba?
2: Ito kasi, ito naman yung aking ano dyan, ang question dyan. Okay, wala naman akong, I have no objection kung dadalhin sa korte. Mm. Pero, paano gagawin dun? No? Do they need to file another case? Or does the court just need to verify yeah. na okay. meron talaga warrant?
1: Wala, kasi ano, Attorney Ems, 9851, walang IRR.
0: Okay, ganito kasi yan, di ba? That warrant of arrest, buti na mention mo yan, no? Kasi pumasok din sa isip ko yan, that warrant of arrest was issued by an international court, di ba? And di ba meron tayong ano, sa ating practice, natatandaan nyo ba, di ba, yung mga divorce or other issuances of other court,
1: recognition of foreign judgment.
0: Nire-recognize dito yan eh, di ba?
1: So dadaan sa court.
0: So, sa akin, no, it's one of the ways, no, kasi, example, may dala akong printout. Sabi ko, ICC to eh. Aarestuhin kita.
1: So, dapat naka-redribbon.
0: Paano mo malalaman kung totoo yun? So, lahat na lang pwede, Attorney Ace, may ICC warrant ka.
1: I-authenticate
0: so,
1: pa.
0: Diba? So, alam mo naman, sa technology ngayon, kayang gawin parehong-pareho. So, yung ganyang concern, pwede rin niya ma-address ng court. Kasi nga, yung divorce decree, pinapa-recognize natin. So, pwede rin na ipa-recognize siguro. Kasi it's a judgment eh, from another court. A warrant is an issuance, no? So,
2: para summary, lang, medyo summary proceeding
0: summary na lang. No,
1: summary
0: diba?
1: In nature.
0: Summary yes. in nature na lang. No, magpapadala na lang ng confirmation. Ipapakonfirm mo
1: at least. The same with extradition, Tornem. Summary in nature.
0: Yes. Oh. Hindi naman kailangan na talagang full-blown. No? Diba? Hindi naman full-blown hearing like sa recognition of foreign judgment. Yes. At least, meron namang ano, steps to ensure the authenticity.
1: Plus may verification.
0: Oo, so diba? Yan pwede, no? So, yun nga, lahat tayo, this is the first time, no, that this happened to our country with regards to ICC, no? Actually, yung kay former president, parang nawala na yung ano doon, question, parang tinanggap na lang nila.
2: Naging modern academic, eh.
0: Oo, so, eto. So, nandito tayo ngayon. So, let's pray that the Supreme Court will really rule on this para to settle this issue once and for all, no? So it's ripe for determination.
1: Yung sagot mo yung opinion mo, Attorney Ems, kagaya ni ano Attorney Medina at saka ni retired Justice Ascuna. The same kayo, yes.
0: Ah, okay. So ano kanila?
1: Dadaan sa local court.
0: Dadaan at least to verify
1: the primacy of the Constitution. Of course, mas ano yan sa international law eh. Mas bibigyan ng importansya, di ba?
0: Oh, maganda naman. But syempre nga, sabi ko nga, meron din kasing legal basis yung kabila, which is the law na hindi naman na-declare unconstitutional. Correct. No, yun yung sabi nga ni Ace, clear.
1: Ang problema kasi, Attorney Ems, hindi na tayo member ng ICC.
2: Yung
1: enforcement, iba kasi sa jurisdiction. Yan yung debate ngayon.
2: Well, that is correct. Pero again, that was already resolved by the Section 127. Mm-hmm. So when we were still members, when we signed the treaty, we also signed all the provisions of the Rome Statute. Isa sa mga provisions ng Rome Statute, sa kita, sa chimpo nga nag-sign kita, is ang Section 127. Kag nagambalda, those nga mga cases, while member pa kita, may residual jurisdiction. No? So, kaya nag-sign man tayo freely. Oh yeah, no? We did sign it freely.
1: Pero hindi nalaga yung ano, no, effects, no?
0: Well, syempre, once you have jurisdiction, no, it is the power and authority, no, to take cognizance, no, and to render judgment binding upon the parties, no. So that's part of jurisdiction, the power to hear and decide the case. So I think yung sinasabing ni Attorney is na residual jurisdiction. Well, kasama dyan definitely yung enforcement because once you have jurisdiction, it continues eh.
2: Correct.
0: Di ba? Mm. Until the end of the case. So yun yung pinapangawakan ngayon ng NBI kabila. Ba?
1: Yes, NBI. NBI.
0: Ng NBI tapos sina PNP, sina SOJ. Former General Torre nung
2: well, the same. That was discussed sa case gan isang Cayetano versus
1: Pangilinan.
0: Wait, no? on that note, agree ako diyan kay Attorney Hayes, no, sa ganyang
1: So pero yung angle. Yung main issue diyan, yun, yung local court.
0: Oh, yun nga. Well, yeah. Sa akin da. Sana ganun, no. But yun nga eh, ang nangyari yung kabila eh. So wala tayong magagawa. So sabi ko nga dalawang view. Well, actually 1,000 views.
2: Well, I guess ang gagawin naman diyan, at tingin ko lang gagawin sa Supreme Court diyan. Syempre they have to weigh both sides, no. Ako it's prudent naman gidya. Prudent na maagi gidya sa local, sa local court, no. Pero ang proceeding should be only for verification.
1: Summary in nature.
2: Summary in nature.
0: Oh, na authentic, no, na diba? Talagang valid.
2: Authentic ba ni? Valid ba ni?
1: Tama na. No? Mas madali yun, di ba?
2: Well, oh, mas madali. And
0: kasi more, wala naman trial dapat dito.
2: Not only mas madali eh. Yung, it's more, yung parang mas madaling ano yun ng mga Pilipino.
0: Tanggapin. Kasi may imprimatur.
2: Correct.
1: Sa 9851.
2: Tsaka pasok sa Constitution. Yes. Diba?
1: Sa 9851, allow dyan mag-create ng ano, special court.
2: Correct. Okay. At least, pasok din siya sa Constitution na a warrant of arrest shall be issued by our local courts. Yeah. Oh, diba?
0: Sa akin, no, let's trust our Supreme Court. Intayin natin, no? 15 sila ron. Matitindi mag-isip yan, no? So, may mga angulo tayo na may mga angulo sila na hindi rin natin nakikita. So, definitely, they will come up with a very sound guidelines, no, after everything.
1: Second time na to eh, Attorney MC.
0: Oo, yung sa first, kasi parang moot, ano eh, nadala na eh.
1: Moot and academic na.
2: Oo, nadala na eh.
1: So, ito, wala pa eh.
0: Ito, wala pa. Hmm. So, ang problema na lang dito,
1: yung in the meantime,
2: dapat hindi ma-
0: Nahuli si Bato.
1: Hindi madala.
2: Kasi pag nahuli si Bato, eh alam naman natin yung position ng government. Magiging mute ng academic yan.
0: Pag nahuli
2: siguro
0: siya,
2: pag nahuli, diretso yan.
0: Pag nahuli siya and may private jet,
2: diretso yan.
0: So baka hindi na rin na...
1: yung habeas corpus, hindi na ma-avail.
0: Outside of the jurisdiction.
2: Yes. Sayang sa ano, no, in an intellectual standpoint, sa ating mga, sayang naman yung jurisprudence, no? Na will be given to the court to finally decide. Hmm. Kasi pag nakuha yan, magiging mute in academic. Eh. Hmm. No, sayang naman diba, yung makukuha nating jurisprudence from the Supreme Court regarding sa pag-implement ng isang warrant from the ICC. Hmm. No, or international warrant.
1: So, okay. Whether we like it or not, Attorney Ems, Attorney Ace, may mga political issues din dito. Eh.
2: Ay, oh, terribly.
1: May napopolitika din, di ba?
0: Well, talagang napolitika. Nakita mo naman, ilang buwan nagtago.
1: Yes.
0: Di ba? Tapos lumabas siya.
2: Bumoto.
0: Intertwined to dun sa feeling ko, ha, sa akin, personal opinion. Intertwined to dun sa nangyayari sa lower house, no? All of a sudden, na lumabas siya, paglabas niya, nagpalit ng Senate President, no, in time for timing. Reception.
2: Tsaka siya ang ika-13th vote para mapalitan.
0: So
2: without
0: talaga,
2: him, hindi mapapalitan.
0: Parang may color of ano,
1: politics.
0: No?
1: Yes.
0: But yun nga, syempre, eh, ganyan talaga tayo. We are in a democratic country, no? So, maraming...
1: Parang gulo, Attorney Ems.
0: Magulo, oo. Magulo, so... Well, nadaming senator na nananawagan. I think ng group ni Kiko Pangilinan, ang group ni na Risa Hontiveros, no, na sana
1: magulo.
0: Sumurrender siya na wag niyang gamitin yung Senate na
2: ako okay lang naman yung magulo, no. Basta wala lang destabilization, wala lang armed conflict, 'di ba? Discourse is a discourse. Kailangan natin 'yan, no. So in order for us na yung maging
1: may mga issue pa kasi sa ano eh, flood control. So, parang tinatabunan lang daw.
0: Wow. Yan yung well,
1: critics.
0: Oo, yun. Pero, well, they can always say that, no? But yun nga, ang point naman ng iba, eh may mga senador naman na na-issuean before ng warrant, no? Sumuko naman. Hindi naman sila nagginamit yung Senado para hindi sila ma-arrest.
2: Safe haven.
0: So, yun din, no? So, kaya nanawagan yung ibang senador, no? Nanawagan yung ibang senador na kay Senator Bato na sumuko ka na and then just avail of your legal remedies. So,
2: kasi kawawa yung...
1: Pero hindi siya maka-avail Attorney Ems ng legal remedies dito sa Pilipinas kasi ibibiyahin na siya eh.
0: Eh, yan ang hindi natin masasagot, no? May possibility yan but, you know, syempre, hindi natin sure but there's a possibility na pareho sa nangyari yung una.
2: Pag nahuli.
1: Pag nahuli.
2: He is now availing legal remedies. Nasa Supreme Court na eh.
0: So, no? Itayin natin.
2: Binigyan na nga 72 hours eh.
0: 72 hours.
2: From Monday.
1: No? Pero since Monday. Baka gamitin yung ano, fugitive from you, justice. Ano yun?
0: You yung cannot, bagong you ano? Cannot, ano? You cannot avail the court. No? Yes.
1: You cannot avail remedies.
2: Mm. If you do not submit to the jurisdiction of the court.
1: Unless you surrendered.
0: So,
1: landmark case ng ano yan, di ba?
2: Oo.
0: May ganyan tayo. No?
2: Kay Lacson yan eh.
1: Hindi, Ceres yan. Ceres.
2: If you're, Ceres ba yan?
1: Balyacar.
0: If you're a fugitive from justice, you cannot avail of the court remedies.
1: Court remedies.
0: So, you have to surrender. So,
1: what if si Bato mag-surrender sa local authorities at dito siya muna ikukulong while availing court remedies. Pwede ba yun, Tor Ems?
2: Depende sa Supreme Court yun.
0: Yan yung gusto niya, di ba?
1: Oh, yes. Exactly. So, surrender ako sa local police, kukulong ako, and then while availing my court remedies. Pwede ba yun?
0: Ang problema kasi wala naman kasing investigation against him.
2: Yan is, pwede yan.
0: Na local.
2: Kung papayag si President, yung executive. Kasi ngayon wala makakapiga sa executive na to arrest ba to at ibiyahe agad dun sa The Hague. Wala makakapigil. Ang makakapigil lang dyan is TRO or injunction from the Supreme Court. Pero kung papayag ang executive at kung magtitiwala naman si Senator Bato.
1: Pero no? Wala pang president no na pwede i-TRO yung ICC, Attorney Ames, Attorney Ace.
2: Wala pa. That's why nga si Bato nagtatago. Because there's nothing stopping the government from implementing the warrant of arrest from the ICC and bringing Bato directly to The Hague. Kaya tatago
1: siya. Yan yung problema ng TRO. Yan yung butas, Attorney Ems. Kasi wala pang president eh, na pwede i...
0: At saka wala tayong jurisdiction sa ICC.
1: Oh.
0: Paano mo i-TRO yung ICC?
1: That's why.
0: Pwede mo i-TRO siguro.
2: Yung government lang. Yung
0: government lang. NBI, wag nila
2: i-implement. Ito malupet. Eh paano pag when the Supreme Court finally decide yung sa habeas corpus ni PRRD kasi paano hindi pa nagde-decide yun.
1: Paano mo i-enforce yan?
2: How can you enforce? Di ba? When the Supreme Court said, "All right, bring the body of PRRD to us." To the court. Eh paano mo i-enforce ICC yun? Wala na yun.
0: Outside of the territorial jurisdiction.
2: And I don't think for practicality's sake na yung Supreme Court magde-decide pa diyan. Or magdi-decide pa na kunin si in favor of PRRD.
0: Maganda. Maraming this will be probably one of the most
1: controversial.
2: Ang daming lilitaw na jurisprudence dito.
0: Dito.
2: No? Ang dami.
1: Okay.
0: All right. So ganun, salamat.
1: 5 minutes.
0: Wrap up.
1: All right. So thank you, Attorney Ems and Attorney Ace. So minsan lang to, no, si Attorney Ems. So,
2: minsan lang yan. Pag kada birthday niya lang.
1: Kada birthday
2: niya. So next ano,
1: see you yan, next year, Attorney Ems.
2: 50%.
1: Ilang taon ka na next year?
2: Pabalik yun, ha?
0: Next year. Next year, sasagutin natin yan.
1: Anyway thank you so much, Attorney Ems. Happy birthday, Attorney Ace. See you next week. If andito si Attorney Ems, edi mas mabuti. Siya na lahat sasagot, Attorney Ace, para hindi naman tayo mapagod. Okay, thank you.
0: Thank you.
1: Good afternoon once again.
3: News, D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala gatabo kung gatigulang ang lawas?
6: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na kaginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata piktado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kaya nga once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imong sulod lawas siyempre hinay na mo.
5: Hinay na. Hindi na balance nun.
6: Kung katigulang ka na, lain ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa.
5: Mm-hmm.
6: Happy ka pa ya sang bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kundi ka ulian nun nang irritable ka.
5: Mm-hmm.
6: Kaya apektado na ilang brain. Mm-hmm. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3Bio. Nga, ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion.
5: Mm-hmm.
6: Ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga brain.
5: Mm-hmm.
6: Tungod sa ketones. Sir Boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, Sir Boy, sa ano?
5: D3Bio. Everyday, no?
6: Preparahan ko akong pagkatigulang.
7: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis, butsilingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio.
5: D3Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
6: Anong solusyon sa weak nga immune system, Sir Boy? Hatagan mo si Kandari, ano, ikaduha nga immune system.
5: Exactly, Dr. Ramil.
6: Nga makita sa D3Bio.
5: Nga, ra sa D3Bio. Ang D3Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
6: fungi man na, parasites man na.
5: Patyon siya ni D3Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
6: Sir Boy, kung palainom ka D3Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria, kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
5: Uy!
6: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, Sir Boy?
5: Suicide, no?
6: Suicide.
5: Suicide sa mga cancer cells.
6: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan niya mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3Bio.
5: Kampiyon.
6: Kag ang good cholesterol sa D3Bio, amutumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
5: Correct,
6: so
5: no?
6: D3Bio amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
5: Kampion.
4: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko, na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. Number 1.5 K5 News.
10: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
11: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
12: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Morning.
1: Do ka dami isang smile sa asawa ko.
0: Siyempre, mas nami man gid kun magbugtaw ka nga aga pa, good vibes na para tuloy-tuloy ang sulod sang grasya.
1: Akon sa bagay. Di buenas gid ko sa asawa ko eh. Wala labot nga gwapa na. Mapisan pa. Responsable pa gid.
0: Into pakuda. Ay, by the way, gali ka. Successful ang pag-meet ko sa client. Nagkuha siya sa isa ka unit.
1: Wow, that's good. Congratulations, babe.
0: Thank you.
1: Ako naman, may good news pagkita ko sa imo.
0: Wow, ha? Ano nang good news mo?
1: Siyempre, tatlo ka unit sa salakyan ang i-release ko this month.
0: Wow!
1: So, kada ko gid sa commission nga makuha ko.
0: Oh, grabe! Mas grabe pagigalian imo sa sakon, babe.
1: No. Para ina sa atin, babe.
0: Oh.
1: Eh, kukwan, next week sa din mo gusto? Palawan, Siargao, or Bora?
0: Wow! Really, babe? Ginapapili mo ko?
1: Yes, babe. Hindi na makapatandog sa komisyon ko.
0: Oh, babe. Oh, babe,
1: ba?
0: May nagapanok to.
1: Sige, ikaw ito na yung abri, babe.
0: Ate, sige.

0: Are ka man lang?
1: Ay, Paco. Ay, kwan.
0: Kwarta? Nano naman ang wala pulos tanga iloyaw?
2: Babe, hindi ka maghambas ang amo si Ma. Ay, saya ko no, ah.
1: Paco, si Nanay, ay, kwan. Nagamasakit siya. Kinahanglan niya nga magpakonsulta.
0: Okay. Ha? Pero, igo na na.
1: Ba, Paco?
0: Lakat kwan... na lang, ah. Oo, ari gali, oh. Ari pagkido. Ari para ni si Imoy, oh. Doa.
1: Salamat, Paco.
0: Sige na lang. Madamo pa kami sa Olo Brownders, balay eh. Oh.
2: Babe! Diyos ko! Ngagulpin mo lang yagin sa radala, magulang mo sa partahan!
0: Kulang pala sa pagdaog-daog nila sa akot sa ito eh. Babe! Pati ikaw kunta ka managani nila eh. Dahil na, mamawa na kita, babe.

0: Sir Paco, congratulations ha. Wala labot nga may 3 kakayunit nga nasold for this month. May nakapareserve na naman.
1: Sir Johnny, masikawan ng idol ko eh. Ikaw nagtudlo sa akin sa mga teknik kung paano mag-handle sa customer.
0: Siyempre, buligay lang ta. Ay, oo gali. Dumayo ka man mag-edit sang pictures. Pwede ka ayo sa imo, Sir Paco?
1: Aba, yes, of course. Ikaw pa, Sir Johnny. Oo nga. Ano yun na?
0: Kukon, birthday habis ang iloy ko eh. 85th birthday niya. Kukon, mapali out ko tani para sa tarpulin kag sa, siyempre, sa invitation letter.
1: Ha?
0: Huh? O, pwede bala, Sir Paco? Hindi ka magkabalaka. Bayran ko ah. Kukon, hindi ko abi kontento sa iban eh. Mas ikaw ang the best mag-layout eh.

0: Babe, pwede kayo?
1: Hmm? Ito sa iban ka bala? Siyempre eh. Ikaw pa. Ah, nga, babe, ano ina?
0: Ay, kukuan, nagayo ang office mate ko bala, mapalayout siya para sa Iloy niya. Birthday ko na eh. Hindi, ako nan, wala ko sanggana sa mga musina. Ay, kukuan, nauya ko bi magbalibad sa iya eh.
1: Tungod bala na dumduman mo naman si nanay mo.
0: Babe, pwede bala? Hindi na inapag-imit lang pa. Hindi ako gusto nga mabatian pangalan niya eh. Gainit ang ulo ko, babe.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Sir, excuse me. May nagapangita sa imo sa guwa, sir?
1: Sino guard? Kung tani ginpasulod mo na lang.
0: Hindi siya magsulod, sir?
1: Ay, ate, sige. Goon ko na lang, guard, ah.
0: Ate, sige, sir.
1: Thank you, kid. Sino ba ni man? Imposible man nga client ini kay dapat kun client masulod gyud siya diri sa office. Sino? Bah. Ikaw naman ang
2: pako. Pagod ko. Nanay.
0: Ano naman siya?
2: Gindala naman siya sa ospital kagabi. Ginatake siya sa hapo.
0: Mabala? Sige. Papadala ko sa kwarta ba, Intimil? Okay na na?
2: Bako. Magluwas sa kwarta. Ikaw ang kinahanglan naman ni nanay.
0: Kinahanglan yun ako, Subong? Kaya may maayo na akong obra, mabala?
2: Bako. Bago naghinulsol na kami ni nanay sa ginpakita na ako niya hindi maayos.
0: Naghinulsol na kamu kay ti wala-wala na kamu Subong eh. Nga asang time na kinahanglan ta kamu? Sa diin kamu? Ha?
2: Bako, tapos na to.
0: Amo nang budlay sa inyo nami. Kaugaligon niyo lang ginpinsar niyo. Kamu ni nanay!
2: Bako, patawara kami.
0: Hindi ko kamu yung mapatawad nang... Nakita niyo naman siguro, ha? Ha? Bisan lakit ko sa inyo. Pero naghahatag pa ko yung giyapon. Kaya nga, tungod sa inyo, naninguha ko. Kag nalambot ko ini. Tungod sa dumot ko sa inyo nang...
2: Bako, dulaan ang tungod sa dugan mo. Labi na gin sa iloy ta. Gabaan ka sini.
0: Ano? Ako pa ang gabaan? Kamuya ang nagabaan ng... Nakatatwa!

0: Babe, kabalo ka na sang balita.
1: Balita? Ano nga balita?
0: Kuhan, wala na sinanay mo.
1: Oh, ano? Nga wala magkanto dismanang sakon.
0: Inatungod na hospital man siya eh.
1: Kita mo? Kita mo gid lang. Ginsukot na sila sa pagdaog-daog nila sa dosakon.
0: Diyos ko, babes. Tapos na ato.
1: Babe, hindi mo ako maintindihan eh. Sang una, ginasugo ko ni Manang mga hawat. Sinanay naman, imbis pa iskwilao niya ko, ginaparuburuboy ako ubra.
0: Oo, naintindihan ko, babe. Pero, kalimtinang mapait mo ngayon nagyan. Ang bottom line, sinadirisubong, wala na sinanay mo. Babe, anong buhaton mo, ha?
1: Tawag to flower shop. Pa-deliver to bulak, ha?
0: Ba-
1: okay na na.
0: Babe!

0: Paco, ang duwa mo gali ka client sa nag-withdraw?
1: Oh. Ano ma'am?
0: Lain na lang ko nung brand ang ilang akuhaon.
1: ingaman ko naman mao. Wala sila makakontak sa akon ba?
0: I don't know. Wala ta sa may mahimo kay amoy ng desisyon nila eh.
1: Kuntani, nakabalo ko ma'am. Kay base kun kulang lang sila sa explain ako.
0: Well, I did everything, Paco. In-explain ko na sila tanan. Inhimo ko naman ang pwede ko mahimo.
1: Toy! Kanugon man ba?
2: Sir? Sir Paco, excuse me. May lalaki nga nagapangita si Musar ato sa kwa.

0: Pako, subong ang lubong ni nanay.
1: Kuntani.
0: Bisan sa katapusan na lang, higayon?
2: Nung, may obra ko ya. Wala ko na chimpo sa mga musina. Ilubong naman bala?
0: Kuntani, mapatawad mo na si nanay.
2: Kaganong labot mo? Ha? Bayaw talang kaya?
0: Oh.
2: Kagbasi ko nalipat ka sa ginimo mo man sa akon.
0: Pako, patawara ako. Kwan, si manang mo, ato pa sa ospital? Hindi siya gani makakanto diri sa lubong ni nanay?
2: Kwarta na naman. Ano?
0: Oh.
2: Kung kwartang kinanglan niyo, wala ko sang ihatag sa inyo. Kaguogali. Hambala itong mga pamilya ko. Hindi niyo na ako pagpaabuta pa. Ilubong niyo na rikta. Kaya hindi man ko makadto.

nagapangibabaw gid sa akon ang kaakig. Oo, makasiling na gid ako nga nagbato na gid ang kasing-kasing ko. Tungod mismo sa lubong ni nanay, wala ako nagkadto. Sa sadto nga tion, ginaway ako sang asawa ko. Tungod wala gid ako nagkadto sa lubong ni nanay. Pero hindi niya ako mabasol, tungod hindi ko kaya mag-atubang sa iloy ko. Kutob na lang dire ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi. Ang tagpadala, Paco.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Live News. K5 News.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, butika.

0: damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
6: Kun may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
5: gusto,
6: ang hindi maulihi sa listahan.
5: Mm-hmm.
6: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
5: Oo.
6: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
5: Uh-huh.
6: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
6: Mm. But silingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
5: tachycardia.
6: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
5: Mm-hmm.
6: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
5: Mm-hmm.
6: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
5: Mm-hmm.
6: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
5: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang antioxidants.
5: Uh-huh.
6: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
5: mm-hmm,
6: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
3: Para sa matilo nga dugo,
0: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
0: happy kanunay,
3: DTX 500.
0: Masaligan,
3: epektibo,
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
5: Gusto, madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
6: Mm.
5: Sa cardiac ionic currents, nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart conditions.
6: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
5: Mm.
6: Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia na possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaunda mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa ato.
5: Colitis, no? Spinach,
6: broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, ti adlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Husto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo kundi tanan actually nga mga selula sang lawas mo.
6: Yes, so correct nga Sir GP. Take for example ang diabetes.
5: Mm.
6: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamage sang coronary arteries.
5: Mm.
6: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension.
5: Mm-hmm.
6: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
5: correct,
6: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Ti syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Number 101.5 K5 News.
10: Friday Flashback.
11: Friday Flashback.
10: Friday Flashback.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. Number 1, the Good Music Station, 101.5.

0: Flashback Friday.
1: Oh yes, this is your Friday Flashback right here on 101.5 K5 News FM. 51 minutes after 3. Ang oras na yan ay halido sa inyo ng ating Super Trio Clinica D3 Bio. Ubo-sibo nagnatrangkaso Clinica D3 Bio. Araw-arawin na ho ninyo. Sabayan ang ating Mighty C at ang ating DTX 500. Susunod na ang ating El Casigador Friday Edition. Makakasama ninyo ka K5 Rods Palma. Maraming salamat. Muchas gracias sa inyo. Have a great Friday weekend, everybody. Adios for now.

0: D3 Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty.

0: may bitbit kayo ng flashlight, ha?
1: Mabuling ko pangita kay Nima, ah. Sasawa bala ni Inso?
0: Ha? Ay, di nga pangitaon pa ninyo. Naglaya, siguro to ya. Ay, basi nagupod sa ibang nga lalaki. Kay man, may katol nga daan.
1: Eh, ano nga may katol man? Kita mo siya nga nagpakalot sa ibang nga lalaki, ha? Pataka ka lang yung muya. Dra, ano lang gani? Wala ka mo yung simpatiya sa pareho nyo nga babae.
0: Okay, ay, Diyos ko, wala na si Neyman nyo! Ay, wala nang idol nyo nga gina-imagine nyo, perme, mga boyset!

0: 妈，你妈，
1: 让你妈，
0: 你妈，
2: 让你妈，
1: 让点个让，
0: 你妈，
1: 让你妈，
3: 来，两个，你妈，你妈，来。Nei! Dinka! Nga kulpi ka lang na dula, dayaw! Day Nima! Sanin ka namun pangitaon! Nga! Sanin ka!
0: Inso. Kakain na pa ang lighot ta diri sa palibot sa idioma. Ginusoy naman namon gani ang mga tanom nga talong kagkabatis. Pero wala man.
1: Kidaligot na naman ang bilog na talamnan sa ngumay, tay.
3: Wala kit si Nima, tay.
4: Nong?
3: Wala kit ang asawa ko.
4: Nong? Wala kit siyansa. Pulit na lang ta. Taga palang ato lang lawas ko sang ligot sang punong-punong diyo. Pero... wala gini. Naglayas tuya, kaya hindi ka abigin tabu yung nga nagpasyudad ka.
0: May punto si Tantan, Inso. Basi na nakapoy na si Nima sa pangabuhi niya diri sa uma?
1: Hindi ako magpati, sinatay.
3: Si Nima tayo. Wala gina sa may ginatago sa akon. Kinakita ko man nga malipayon siya sa pag-upod namon.
1: Nang Nima!
3: Hindi mo sina...
0: Kung amo sina...
1: Ganon!
0: Ano abi ang rason nga mangindulaan lang siya? Basi may lalaki ang asawa mo? Basi, hindi ikaw ang amay sang ginabusong niya.
1: Hindi mo sila ang asawa ko! Kapatid mo!
3: Hindi malahin yung babae ang asawa ko!
1: Kapatid mo!
3: Nima! Ga! Saniin ka na, ga! Saniin ka na!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: А гадай. Wala pang iba ka pa uli si Diba.
1: Amo matuod.
0: Sedih na ang asawa ko man. Sedih na siya.
1: Amo nang ang pamangkot nga hindi ko man masabat. Ayinso, pangamuyuon ta na lang nga wala siya ginpatay.
0: Diyos ko. Hindi ko mabato ni Natay. Hindi ko kitsiguro na mabato. Malakad ko to, Anay Taya. Malibot-libot ko kag magpasimpalan. Gabasi makita ko si...
2: Nang! Nang! Tay!
1: Berne!
2: Nungisaw!
0: Si Berne!
1: Berne! Nga ang nagasing kita!
3: Ano? May balita na?
2: Nung! Nung! Hindi ka lang magpahalin, Nung! Nung!
0: Ano ba?
2: Sinarima! Nakita niya sa bata nga nagpahalap sa karpang, Nung! Sa natasan nga bahay nga sa inyo uman, Nung! Nung! Nung! Sinarima!
0: Buhay ba na sinima? Buhay ba na siya, Berg? Ha?
2: Ba't kaya na siya, Nung? Anong sagot lang ang ulo niya sa lawas niya, Nung?
0: Hindi! Hindi ba sa kanina? Diba! Tay!
2: Diba! Nung! Tay! Si Manong Inso, Tay! Nagtalagad palayo, Tay! Sundot na siya, Tay!
1: Diri lang ko. Babasi ko na. Kung mauna pa ako karon, lipong kun makita ko ang bangkay ni Nima. Kamu lang dito, ha? Apasa itong bagulang mo. Apasan niyo dito.
2: Tutay! Tuwisaw! Tutay!

Jadi ma, hari kita suka juga sang cross aglo berkung sedih dan sabar dan bagai mau. Anak tayo wala pa na tao. Sayga! Buligi ako! Buligi ako ng batagan sa gustisya kamatayan mo! Sige. Buwas. Babalik naman ako, Tri. Kagbahalan sa bulaksay mo. Naghibo si Disanya. Nagabusong ka. Gitlugos ka pa sang sapat. Kagitpatay ka pa! Dimundyo lang makahibo si Di. Day! Hindi sila magpalin ang mga daya! Hindi sila pagpalinunga! Hindi sila pagpalinunga, Day Nima! Hindi sila pagpalinunga! Hindi sila pagpalinunga!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Tatlo katuig ang makaligan, sumugod sang nasapuan ang bangkay ni Nema sang may naglutaw nga isa ka witness sa krimen nga natabo. Isa ka teenager nga mismo nakasaksi gid sa paglugos kag pagpatay kay Nema. Ang suspect wala sang iban kundi ang amay mismo ni Enzo. Kag nakita man ang talibong nga iya ginapanag-iyahan, gasuno sa iya nadula kuno kag wala siya kahibalo kun sa diin nagkadto. Tuman kasakit para kay Enzo ang kamatuoran. Sa subong, hemas rihas na ang iya amay. Kagsanggit pamangkot siya kung nga nahimo niya ato sa iya ubagan. Ang iya rason naging tintar kuno siya. Kagsuno sa iya, may katol ang iya ubagan. Amo nagapanghagad sa iya nga magpakighinawas. Kutub na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamog yung salamat siyang wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapag palayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, may katola! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari anay martista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Enzo, Erljan Liva, Nema Linilia Miranda, Tatay Elmer Obaldo, Rian Ernadisina Amiga, Padang Angeline Buenafe, Tantan Sister John Beronke, Neryo Kagberni, Melvin Potenya, kaupod ban si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
2: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa Trantay Pizza 15 kita karon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026. Pagkapangalagad ng programa ng El Castigador, alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Biyernes kita ng adlaw sa ato si kapagpangalagad. Thanks God, it's Friday. Welcome na sa ato si kapala tuntunan, and of course, ginaupdan na ako sa ako si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upon si kay K5 Ethan James Sarmiento. Upon naman si Kubos ngalagad si K5. Ayara si Adrian Galing. Pod magali si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. O Cho. Abi ko ganin nagpaungot na siya. Kumusta nga to si Kamasuke? Kumusta ang mulo mapaang hapon? Tiyan mo nga oras namin gidya magpangape. Samtang nagapamati kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag magapamati sa mga dalagko ng mga balita nga amon karon nga pagabit-biton para sa inyo. Timpla na kamo daanda sang kape. Walan sang iban nga kape ang paborito sang tanan. Ang DTX sa Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Live magkita ang mabatian kag malantaw sa amon sing social media accounts at K5 News FM Bacolod 101.5. K5 News FM Negros Island. Kag malantaw man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Sa amon si nga TikTok Live at K5 News FM Bacolod man. Mabatian man kami no sa amon si nga live streaming. Sa amon si nga applications which is K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download, ma-install sa inyo si nga mga cellphone. I-search lang ang K5 News FM Philippines. Nanong nga mga balita karon nga aton nga baga tutukan sini nga hapon. Oy si grabing natabos nagligad sa Senado atong shooting incident. Tigin ako mga K5 sang Sergeant at Arms head nga si Major retired Major Aplaska. Ining first warning shot niya kuno. Ngagin basla naman sang NBI nga bratatat. Ah, isa lang kalupok ang iya ka Sergeant at Arms. Ah, ang balos ang NBI yag rinagumba mo. Ti si Aplaska so ginkuan gin suspend na sang ombudsman. Anong kabulan ang suspension niya? Oh, ti how about the NBI? Una pa ya ang Sergeant at Arms nga silang ginatake. Silang ginsubol without any coordination hali naman sa National Bureau of Investigation but yet una pa yan na suspend din si Aplaska. Gamay kapit ni Aplaska no. Sa matandaan naton si Major Aplaska nangin Sergeant at Arms man sang Congress mo. Tapos ang 2025 ginappoint na siya ni Senate former Senate President Tito Soto III. Bilang headman sang Sergeant at ako ng Sergeant at Arms dira mismo sa may Senado. So ti gina gamay lang nga kulo komentaryo ah. Nagmuno ganiya si Aplaska nga. Ngati siyempre ginsita ko sila kay nakita ko yung mga armado nga mga kalalakinhan mo. Ginsita ko gin pamangkot ko. Ti ang response gani NBI. Tapos, doon naghana ko nung magbayaw sang kamot, di siyempre, pulis kay mo niya, nanad kay mo niya, buhi kay mo niya sa may bala, kag-armas. Di ang mindset siya na yung pagkakita, humakya, wagin warning shot. Para siguro, ti, mahatag sang warning eh. Alangan, mana warning shot, hindi warning. Shot lang na karon. Sus, nagpalupok si isak bisis. Niya, isa lang diok bisis pagpa-warning shot ko. Kay kabalok ko yasang itawag ang warning shot. Hindi na yung sulit-sulit nga magpalupok ka. But in the end, lagi pa panaugan sang suspension sang Office of the Ombudsman nga suspended for 6 months. Agoy! Nga, siyempre, nag-challenge ko lang ito yung NBI. Nga, kay ang NBI, way, manigan yung pabalo sa amon, di nga makagtos la di. Ari pag itong isang akon nga namutikan, hulo hapyaw lang yung akon kay way tabi mayo uras mo. Hulo hapyaw lang ni, hindi ang GSIS, nagpangayo sang ayuda sa NBI para kung mag-secure sinila sininga perimeter. NBI naglisubong ang ginapangayuan bulig, no? Meaning, way na ipulos ang PNP itahaw. Di ba daw kalamanan na mga ayos ang escort daw kon crowd control da? Police ang ginatawagan, di ba? Yeah, nanotice ko lang, daw gina-neglect na ang PNP. Daw ay niya ginapadala sa picture ang PNP. Di nangayo iya bulig sa NBI. Di ilang taon ang NBI, dutay lang ni. Tiway man ko yung naghahikay sa National Bureau of Investigation. Pero ti, I don't know kung may training nila sa crowd dispersal. Crowd control. Kay as far as I know, ang mga agents ng NBI, kalabanan da, bugado mo. And I don't think so kung may mga training nila sa crowd dispersal. Crowd control. Pero ti, atag pa sa silak sang adlaw. Nga ginbaliwala ang iyang PNP o kung ang army sa NBI na ngayong bulig. Ano ay yan, no? Ano ka coincidence na? Kaysa totoo lang, ang NBI kilid lang yagali sa Senado. Ang pertahan nga ginadrill sa NBI tugli, ang lapus ito yaba, pertahan man sa opisina ni Senator Loren Ligarda. Iko mangayo ko mangayo may mga rally Iglesia Plaza, hindi ka mo nawag pulis ha, nawag ka mo sa NBI. Ang mga pulis hindi na oy nagkinanglan guro kay ang NBI arama na. Titutod ka National Bureau of Investigation mo, more on investigation ang ginahimo sa NBI. Subong tingalan sa NBI para sa kon National Bureau of Investigation and Crowd Control Dispersion. Okay man ha, muna pangalan subong sa National Bureau of Investigation ng Crowd Control Dispersal or unit sa gobyerno? Bakod ba? Nagayong-yohong man si Ma'am Riza Bauer o kag si Tristan Wyatt Gulay. Ninyo, oo, tuod no, habi ko NBI, more on investigation lang sila. Pati crowd control, gali NBI, pwede man o. Hambal ni Leda Cardinal Belyasa, sir, may nga po, nagkapangapi kami DTX Coffee Mix diri sa may, kwano? Sa may Purok Burmahiko. Ay, oh, grabe. Ma'am Leda, Purok Burmahiko, sa may panukoy, si Ma'am Leda, you know? Binks Delphine, may hapon, Mylin Joy, MC Dayon Canteveros, si Gina Purano, Susan Gillian, kag si Merlita Malvas. Angeline Selva, hi sir, may hapon, Galantaw ko live. Pag-greet na lang sa bana ko nga gwapo, happy happy birthday. Ari sa may Purok, paghigugma, alihis, gapamati gid ko. Wow, happy happy birthday sa bana nga gwapo ni Ma'am Angeline Silva. Sa mga nagahiwat karon sa ilas na ikatlawan, happy happy birthday ha. Kasi na naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa magahiwat buwas, advance happy birthday. Si Sir Kenneth Yungkol, niya, tsakto no, bago ko lang nabinag-binag no. Ti, may mga pulo pamangkutanon ba to? Ato bala, atong shooting sa Senado, stage play, scripted ayhan, or diversionary tactics sang grupo ni Senador Bato de la Rosa. Iti, why na si Senado si Senador Bato de la Rosa mo? Alas 12:30 ay nakagwaan sa Senado. And in fact, si Senador Robin Padilla Ginakabig karon sang NBI suno kay attorney Melvin Matibag ang NBI director nga ginakabig nilang si Robin Hood Padilla alias Robin Padilla bad boy ng pelikula Pilipino ang ginakabig nga person of interest sa pagpalagyo kan bali pagpalagyo mo ni Senator Bato de la Rosa. Isuno gani sa iban nga mga senador, di ba? Ano sa nagpalagyo kay way pamanto sa iya gani kwan? Way nyo mangipakita, way nyo magindakop, way pamanto ma ano sang warrant of arrest? Hindi tiyo palagyo, nagwa lang si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Di nakita sa video, pagwa ito, tohay mo lang. Way manggani ga tiid-tiid ah. So, ti mga iba na nga mga bulubalantayan na ito, mga kakifay. Kay ti sa subong niya mga kakifay, nagpagwa man ganis ang statement ang bag-o nga Senate President kasi Senator Alan Cayetano nga tikwan eh nang nilanggit ano ni man ano ni kakipay betan dahil langgit hindi mabuksan. Oh, ti amoni gani o, bisan si amoni gani ang balko nga si Senator Robin Padilla ang ginakabig nga person of interest. Kay kundi grabe Senator Bato de la Rosa mo kay ang nagpasulod kay Senator Bato de la Rosa, nagupod siya mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ting pagpagwa niya si Senator Robin Padilla gli. Di mo nga ginabulabantayan na ito mga kakifay. But anyway, kinanglan tanabi kong gisa, hibaloon, kay may apikto mo na saton mo. Pero ting matag din mga kakifay, ang articles of impeachment, aran na subong sa Senado, kagimpirmahan naman ni Senate President Cayetano, kay ti magkakonvene sila sa May 18. That would be on Monday. I don't know kung saan, huwag na magsugod ang trial. Nahulat-hulat pa naton mga kakifive. Oh, ti lang taon ta. Kay si Senator Aimee Marcos, nagpanawagan man to mo. In fact, nagsulat man to kay President Marcos man. Nga siling niya. Grabing nervyos na mundi. May naglinok panay sa may Senate. Ti ining si Melvin Matibag sa NBI, dapat ipakakas man si Pistone. Tigabi na sila, nais na subong ni attorney NBI Director Melvin Matibag kag Senator Aimee Marcos. Ang kwan na di kong kisa, ang kwan gali, ang Bureau of Immigration, may ara na gali immigration lookout bulletin. Nga ginpagwa, batok naman kay Senador Bato de la Rosa. Hindi sa magwa. Oh, tiki nagligad to, may mga huring-huring after pagwa ito sa Senado, nagrikta ko sa naiya mo. At ito nakita si Robin mo. Basi kung akwa na ito, diversionary man ito ni Robin. Nga nagrikta siya sa naiya, si Bato yung nagpabilin. Amo ni ang combination ni Robin Padilla, magka-K5. Ang iya ginahimo sa pelikula, gin-apply niya man niya sa matutuod nga kinabuhi. While on the other hand, naginahimo ni Senator Bato de la Rosa, sang-ara pa siya sa field. O, ginhimo niya, gin-apply niya, man sa kwan. Lusot mo. Ayo, masulusad yan, no? Kuti ang aton, dari may kaki-five, kabay pa nga magwagid ang kamatuuran, kag magpanabat ang dapat manabat. May banto yung mga senador nga daw, wala-wala lang yan, no? Tauhay lang ang kwan, ha? Bahala, kamo diya malakat, kuyakon. Si Boss Joe, may hapon Leonardo Relos, may hapon man si Marianne Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Yen Wong Lee, nagpamati man si Christine Joy Paredes sa may barangay Kalumanggan, siyudad sang Bago, nagpamati man si Ana Rosa Villanueva, nagpagwapa, drakono sa may kwano, sa may alihis, nagpamati man si Papang Eduardo Jojo Galuna, nagpamati man si Maricris Navarro nga gwapa man kuno sa Mutulayan. So kag puti-puti niya akong pinakagwapa kag akong pinakaputi sa Mutulayan sunda sa may libertad. Si Papang Erning Poderoso, Papang Erning ang akong motor ha. Ikaw bala ta pagwapo ha. Dalon ko ta si Mupang ha. Alas 4:48, i-check ko na, makuha ko na isa ka-reporter lang. No? Kay Way natin yung oras, kung mapadalong patan sa kwan. Nesend ko na kakifay. Si kakifay Berto, ara. Check ko si kakifay Berto, gakit. May ara naman to, ho. Kundi may ara, ya gas in run. Subong niya, nagpag-gas siya, nangawat pa. Gas i, ano ni, kawatan sa gasolinahan. Yaring balita ni Kagipay Berto, gakit Kagipay Berto, ibalita mo! Way kasulod si Kagipay Berto, si Bings Delphine niya, gamonitor na ko di kapamati kagalantaw sa live. Oy, congratulations, Ma'am Bings Delphine, ha? Tapos ng OGT days ni Russell. Oh, di congratulations ha, sa mga OGTs naton. Yan mo na gani nga ang balkosin ko kung may makita kami nga may mga potentials ti Kwan Gidi. Congratulations anyway sa inyo. Ano? And si ano ni, si Mary Jane Alfonso. Good afternoon sir Ross. Kapamati lang ko di sa radyo. Live. Ay salamat gid Ma'am Mary Jane Alfonso. Regards bata mo da. Actos Rios Akense, may hapon, mayong gabi da, aming gabi, mayong hapon. Actos Rios Akense, kumusta ka na da sa Kabankalan? Roger Dulinio Gomez. Pag-greet ko lang nanay ko Josefa Malakapay de Yapdapan, happy happy birthday. O kumusta ka na da, mang? Duway na ko ka pa Kabankalan, dasun guru malagaw kus Kabankalan ay. Risa Bauer, ha, si Rods, maying hapon lang da sadya sa Pinas. Pagkatapos lagsanay, tiruhay, ano naman ang sunod, siguro bombahan. Eh, hindi man, Ma'am Risa Bauer. Ay, huwag man. Hindi lang. Walang ta sa muna bala, ma'am. Kinityong ko, kung may violation, pwede lang man nakasuhan. Kakipay Berto?
1: Kipay Rods, okay na?
0: Okay pa, okay na sa all right pa.
1: Mm-hmm. Si Broads mo, Diyos ko, nagpatughong lang ang duwa ka nga lalaki nga ni sa may barangay Tango, Bacolod City. Petron ng itugungan nila. Kakipis na tabo inigabi, no? Sa atong sining nga mga kakipipe, may nagpatughong duwa ka bilog ka lalaki.
0: Okay.
1: Kinatuan ka, ginduan sang pamboy, kinstustorya, ang cellphone sang pamboy kakipa Broads dito sa may babaw sa ano gini sa gamay lang bala nga do kasi kasiran bla kakipa Broads.
0: Aha.
1: Dire again tungtong. So kinuha nila nga duwa kag wala pa na bayran.
0: Uy.
1: Ang
0: kita ari din lang kita on sa CCTV aring duwa nagangkasanay ang cellphone biari lang sa konbio sa kilid dinakita gurso nga wala pang mahelmet so ining duha ho. Sus kita ang cellphone gindalagan gidlaot pa sang pampuyo.
1: Oo.
0: Kaluoy, guwahit ka kay Berto.
1: Oo. Sa aton sini nga mga kakipay kay Rod Sono diri sa aton sini nga pagbanalo sa ginatuan to sa ginamong no. Sunod diri sa isa ka upod Manila, wala gid kuno to ka tulupangod kag bag-o lang man kuno na impasan sang pampoy nga ni kay Rod. Nga si Nonoy, ang iya sini nga cellphone ganiti naga-nugunan man to siya matapos nga tiging kawat gani ang iya sini ginpang budlayan sa CCTV dira kag Ibebrods talalo pang don dire nga nagpark lapit sa water dispenser ining motorsiklo nga may duha ka mga sakay nagpanilag pa ining duha top-top nga gintaban sang angkas ang cellphone nga nagatungtong sa lamesa sa kahira no malantamo dala kag Ibebrods nakwa andre sa CCTV man ang paglagas ni Nonoy ining pump boy sa duha ka mga suspect apang tiwala niya gid ni na abdan ang bali Nonoy kina sa ton abi ko sir matugong man lang sir kung tinaglibot ni ko naglibot ni ako
0: sa sumining tapos ng sila tugungan natapos na natugungan na ning mga kawatan
1: yes
0: pagkatapos tugong nagbayad ni sila way pa.
1: Kakipay Broads, wala pa ni sila kabayad mo.
0: Wow. Gas in run with kawatan. Grabe. Ayo. De, dason, anong investigation? May ara na nga mga basikon ining mga kawatan. Sila maning nagapangawat, ibas bakulo daw?
1: Ti raban naban eh galing ti kagahon ni bininatabo mong no kagahon ni natabo kag Ipay Broads kagati sunod diri sa iya wala gid di ba nga tao mong sang gabi nga to o sang kagahon nga to ang basang ninonoy gitong tong ko lang to lasig lang man to sila bag lasig lang man mo impas naman
0: hello ay no
1: tang niya lang ginutang niya lang tong cellphone kag Ipay Broads ay nga wala dito na impasan ng ang cellphone. So actually gin pagigangutan ta man eh ang aton sini nga mga kapulisan in until now no wala gyapon na dakpan kung sinuot ang duha ka bilog no pero ti tigayo mi gyapon nga ti may bisigaran eh ang ila sini nga pagpangawat and the same time nagpalinton diri si Manila ang bag-oblang hepe sa PlayStation set 8
0: Manila oh
1: ng tangubong may amo ni panugyan gapon nga halong no kag hindi pagsayang-sayang ang inyo sini nga mga kagamitan
0: correct sige salamat kag Iperto
1: ang aton sini nga video report kag Ipebro makita dira pag gilagnag sanay isang kawatan kag pangawat ya makita Andre sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM 101.5 Bacolod 101.5. Ako si Kim Alberto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay Kim Alberto Gakit ba mga kawatan maniman. Ginhit gibla ulo ko sa mga kawatan mo. Tani madakpan ka mo kag magkalaipit ang mga kamot nyo magkalautod. Death Del Mo, Tubaga, si Mambig Silvinia, Maying Haponda, Panamyaw, taga Blooming Treat, Smile Village 2, Morsia, Gabamati, Sila Kuno, Nanay Feli, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley, Villamor, Nanette Delphine. Maboy ko na yung commercial, pagbalik ko, tutukan, taling pipila ka mga balita, nga ginaama naman, kag ginapreparar ni Kaki 5 Red Salgado. Pagkatapos, sining pipila ka mga importante, nga mga pahanumdum.
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500!
3: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
3: gusto.
4: Ang hindi maulihi sa listahan.
3: Mm-hmm.
4: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
3: Oo.
4: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
3: Uh-huh.
4: Ang heart mo yag, start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmaintenar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
4: Botsilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
3: tachycardia.
4: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
3: Mm-hmm.
4: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
3: Mm-hmm.
4: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia.
3: Mm-hmm.
4: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kun ano ang pangontra sang oxidative stress?
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: Ang mga tao lang ang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm. malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
3: mm-hmm.
4: palakaon ka mga mantikaon, kamis, at problema kurason gidya.
2: Para sa matilo nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
2: happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligat,
5: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga, hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
3: Gusto, madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals ah. Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart conditions.
4: Mm. Although, Sir JP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa ato
3: colitis,
4: mo.
3: Colitis, no? Spinach.
4: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Gusto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually nga mga selula sang lawas mo.
4: Yes. So, correct nga Sir JP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sang coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: D3 Bio.
10: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
9: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso.
10: Mag D3 Bio ka.
9: Ang D3 Bio.
10: Uno sang MCTs.
9: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
10: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
10: D3
9: yung may VCO
10: yung
9: may D3

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang ng tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kad ako bisan magulid ta sa kalawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: 101.5 K5 News FM.
3: Welcome back mga KK5 sa programang El Castigador. Check na si KK5 Red Salgado. May isa ka granada nga na-recover dara mismo sa may barangay Singkang Airport. Tiyara na sa kustodya sa EOD Provincial Office. Check na si KK5 Red Salgado siya sing balita. KK5 Red, aran siya? Ang balita ni KK5 Red, dulong mas kalawaan sang Mighty C, di alkaline base, vitamin C, nagkababakod ka nagpaptik sa atong singa immune system. KK5 Red, i-balita mo!
4: Yes, KK5 Red, bing hapon sa atong sinay mga tagpalabating sa programa ng El Castigador. Pero nagigagad na, umayo 13, KK5 Red, grabang pasado, gina-11, dira sa may barangay si Kagayo.

0: wagger a kita beronz. Ang mga barangay tanod sa isa ka apple type nga Granada. Kaya sa ring kumundri sa atodri niya sa probinsya Kinimron. Iring apple type nga Granada, ag may ara man sa nga pineapple type nga Granada. Pero dalagating suno sa mga eksperto, ang aton siring explosive ordinance disposal. Iring sa Kinimron sa ag isa ka sahing isang apple type nga Granada. Nawigit na Kitten Rods, kagti sa lokasyon ni Kitten Rods, di pangilagid na hindi siya ang wala mahampangan sa mga kabataan. Kagti ikutirma Kitten Rods, service in Volta. Hamunin nila sila kapag-insende siya nasambit ang Granada Kitten Rods. So hindi siya ginikuhain sa mga barangay tanod ang hindi siya Kitten Rods ang gindala dito sa barangay hall. Dati, gipatawagan na yun sa Police Station 8. Dito kay Rods, ikatuan sa EOD. Dito na kong permargin, service able nga Granada.
1: Delikado, galika kay Pevred. Kaya madubduban mo itong nagpang-strafing lang si Sakbalay. Tapos nalipatan yung Granada niya. Na bit-bit niya tubla ka kay Pevred. No? Kag nabuta na dala sa slakyan, lumupok to, ubos sa tanan.
0: Amo na gani kay Rodriguez din ka doon siya eh. Kag tingi solid sa dira mismo sa dalan dira sa barangay sa Gang Airport to kay sa dira sa may magsungay kay Kevin Rodriguez. May mga kabataan ni isa nga nagalabay balat kay basi masalan si nga lampanganan pag kuno ukson mo kuni ang pin si ni Kevin Rodriguez. Din Hector Ginsorya sa ato ni Police Captain Alberto Sardua nga aton sa nga pamuno siya nga EOD diri sa probinsya. May ara ka lamang dali ni Kevin Rodriguez 5 ka segundo. Kag dapat iniya kung makasigundo, dalagan ka na yun eh, hamoy mo na eh. Kag kung paghamoy mo na eh, kung makabos-kabos ka mga 10 metros, lambot kasi na eh.
1: Sus, my goodness.
0: Ang iba nagadalagan, kay mga 10 to 15 meters ang iya, sinikunong lupok ka mahigo ka kay Fibrods eh.
1: So, na posible ka kay Fibre daw na wigit or ginhaboy dira na naman?
0: Well, actually, sa initial nga investigasyon sa kapulisan, duha actually, apro ang mga pumuluyo dira sa lugar, sulo sa ila, posible nga samtang nagamotor-motor, ba, simbala na wiket, Kevin Rodriguez, amuna ang, ang initial nga informasyon ikan sa mga pumuluyo, pero nagapati man ang kapulisan sa ila, sini nga initial nga investigasyon nga posible, masimbala giniwiget dira, Kevin Rodriguez, ginbutang bala, kagati, masimbala may ara na sila sa kontrabyor, masik may tabuon doon sila, pero galing kiti kung nabutang din ako kay Kevin Rodriguez ang wala malangin kuhaan sang pintido, wala sang intensyon nga may ara sila sa tao, din ang gina-target. So, nakongin din posibilidad nga basi mo na nag-motor, nabutang sa bulsa, kagbasi, may posibilidad man nga nawigit kay Kevin Rodriguez. Pero garanti karon aray na na siya sa kustodiya sa aton sini nga EOD dari sa probinsya. Ang katalana, ini siya Kevin Rodriguez nga pagpalukpon sa kumbaga pa, binat-schedule mo na Kevin Rodriguez eh. Kung magdamo na na yung mga explosive ni ilan, sinikuno Kevin Rodriguez nga matipon na pin-schedule na nila agod nga ti ipalupok sa isa kalugar. Usually, layo-layo na eh. Kag sumadumduman ito sa mga nagliligat ng mga tinuwig ng mga AOD ng mga disposal nila Kevin Rodriguez sa mga lagyo, mga bukid ng mga lugar. Kay sanguna, sa grad ng peace sa may barangay Alangila na damo-damo nagambal nga doon may nagsinigabong kaso may ara sa domicile nga nagtupa.
1: Sus, may good.
0: Kamo ito nga na kumpirmar naton sa EOD nga nagpalupok sila galiya sa mga explosive man dira sa may barangay Alangilan kay Kevin Rodriguez. Pero aray pamatian ato na bahay sa pahayag ni Police Captain Alberto Sardua nga itong sininga pamuno sa EOD din nga sa probinsya Kevin Rodriguez. Sir.
2: Yung certain sir nga Granada, dira nakita sa area sa ano sir, sa singkang barangay singkang dira. So, apan rubing sa duwa katanod, nakita na nila ang Granada sa higad sa dalan.
3: Okay.
2: Garon, it because nga hazard na siya, nagtawag sila sa sa station 8. So, sa pag-abot nila sa station 8, nakita sa station 8 nga at least nakita nila na may Granada agad man. So, validate na yung information. Nga to, agad man. So, ang asid niya Granada, sir, pag-mintation ng grenade, in po kanila pagkadto sa barangay hall katindala dito sa safe area. Oo. Tinawagan nila kami, sir. Immediately, nag-response kami dito. I-confirm ang gintawag nila. So, positive nga may ganadagin man. Ngara sa lugar kundi nila ginbutang ang safe na safe grada dito sa area. So, gin-response naman, sir, to render safe procedure na ginimo naman sa Granada.
4: Oo. Pero ini sir, ang Granada nga na-recover, sir, nang kwan pa ni siya ng active
2: yes sir. So in terms sir, ang term yung ginagamit niya is serviceable siya. Serviceable siya, it is capable to explode, no, in normal operation. So malupok siya. Paging kuhaan mo sa sangpin,
0: iyan ni police captain sir Duwa ating serviceable ang ila si nga term kag iligiling Granada kay Fibrod sa 1 MK2 fragmentation hand grenade high explosive kikitabran sa muna ilat sinigat term sa apple type nga granada. Sa muna sa picture nga itong sinigin padala kikitabran sa doon ka na ano sa actually may mga portion gira kikitabran sa doon katuktoko na pero galikiti isunod sa kaysa sa dua tuktoko na nang iya sinigat sura pag kinakas mo ng pina damo-damo ginsang posible nga magkalamatay kikitabran
1: so may identify na sa ngayon di kikitab red kung iyan ay ka-issued sang army police o nanuman
0: wala pa nila actually ka anti Fibrods matubod kamanti ang investigation kung doon ara sa police station 80. Padayon pa nila gina-check kay Fibrods sa good puti matubod ito sino ang panag-iya sino ka pati-pating backtracking sino isang nga kapulisan sa mga CCTV kay Fibrods ang padayon pa nga ginahimo nila but so far hindi pa nila ma-determine kung ini siya issued sang army issued din siya nga kapulisan hindi pa gid matubod kay Fibrods.
1: Sige, salamat kay Fibrod.
0: Salamat kay Fibrod. Sa mga ito sinigang balita ang madulong sa programa nga El Castigador na dulog sa ito sa Power Trio nga ito sinigang DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio and VCO nga ito man sinigang DTX Beauty Soap sa main code na kapanit may aras ang anapap muli po kagakmi magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta maging kutis artista ka pa kaya ito sinigang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon si Patrol K5 Santiralio sa kapan si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. Madamo salamat kay K5 Red Salgado. Actually, pertik delikado ang granada mo. May mga granada ng mga tao di man. Okay lang ako niya ka-autoridad nga nawigit. At hindi ka blakulbaan na. Pero kung tingnan common tao, may mga bit-bit kag nakabakal granada, delikado na. Sa mga nagahupot granada, hindi man lang kamu otorisado, hindi man kamu uniformed personnel, ipanguli nyo na kay base lumupok ng sabalay nyo, wag tang kamutanan. Kaya isa pa kung madakpan kamu sa mga otoridad na huwag nabla piyansa. Oh, hindi ka na niya kasilingan, ma-plibargin ko, ma-bail ko. Ay, non-bailable inang akaso kung may makuhaan sa imo sang explosive nga granada kag ini-device dira. Ay, bahala, kamuda. This time, check obisi ka K5 Carla Defensor Longa. Kay Kaina, nagpatigayo na sang send-off ceremony para sa mga atleta sa palarong pambansa. O, dira mismo sa may NGC. Tigi pangunahan gito ni ka K5, ni Mayor Greg Gasataya. Tigi may send-off ceremony ang mga atleta nato ng K5. Doon may send-off ceremony man ah. Iba si kung masuya naman ng iban. Kasi kung mahambal naman sila, di pa send-off ceremony man sila. Mahambal naman lang, ano, labot nyo. Able man yung company namon. Kung ang Granada is service-able, ang kampanya sang K5 News FM, able man niya nga makapadala sang empleyado sa Agusan del Sur. Di ang ipadala ko to, hindi lang niya basta yung witty-witty nga reporter. Ang akon si nga Chief of Reporter, si ka K5 Red Salgado kag ka K5 Berto Gakit. Check ta si ka K5 Michelle. Hindi matawagan si K5 Carla. If hindi siya matawagan kay K5 Ethan, the protocol is try gamit sang Viber o kung Messenger. If hindi pagid, so meaning problema na to dito ni Carla. Sige, check tama ka kay Paving Ibad pa nga mabalita. Uy, nagkapamati subong. Alas 5.21, nagkapamati subong si Police Colonel Eugene Rebadomia. Ang City Director sa Bacolod City Police Office, si Police Major Elmer Kuya Bunilla, si Police Lieutenant Colonel Leo Stopa, Kuya, may hapon na sa inyo. Si Wills, Michelle, check ta si Kagi 5 Michelle sa inyong singabalita. Kagi 5 Michelle, please standby. 5 News FM Live Report. Kagi 5 Michelle, ibalita mo.
5: Kagi 5 Rod sa Angot, yan o, sa...
1: Kagi 5 Michelle. Oh, Kagi 5 Michelle. 3 minutes na lang ko nung balnitan si mo at tagi si Mulinga gaan niya ka kuno 2 minutes na lang bilin. Go.
5: A good trip, Mang. So, anyway, ginahandaan na no, kay Kaya Broad sa Office of the Civil Defense upon OCD Negros Island Region in case no maglabot ng gidala sa worst case scenario ang aktibidad sa Vulkan Canlaon ka Kaya Broad ka ngay na lang sa posibleng magmatik eruption bangod sa crater glow o kunining banaag balang nakit ang damlag lang sa baba sa Vulkan ka Kaya Broad. So ang sitwasyon sa karon sa nasambit nga vulkan na bangod sa crater glow may mga na sila no nga mga parameters bala ka Kaya Broad agod nga si hindi bala maglabot sa malala nga sitwasyon ilabi na no ang mga residente dira nga maapektuhan lapit sa tiilan sang vulkan. Kaya si ginabdabaran man ini nila isa pa da no kay tibay ang iya bala nga activity do kaangay sang vulkan mayon kay Kaya Broad sa kabudlay.
1: Kaya Kaya Michelle, kumusta to gali ang ang kundi nang may sunog to sa may kanlaon, kumusta na palong na to?
5: Yes sir, napalong ang sunog pagi sa pagtupa sang ulan kay Kaya Broad sa daligdan nga mga like sa end of the month sa tinalikdan nga bulan kay Kaya Broad kaya si kumbaga do hindi siya makontrol kay si kagulangan kag masami nga daw mga inabalang mga
1: hindi ka man to kapadala fire truck dahon. Why ma? Mayo konsiling nga US na kay bisan US ganing wildfire na diawan basta Japon palong may ban nga naghahakot lang nga may helicopter sang ano na tubig. Ting ato niya sa liglan tatiya sa kwan sa ulan.
5: Oh, tinayo na lang kay nagulan kay Kaya Broad. Amo to nga napalong ang kalayo dito ya sa Canlaon. Inibunga sang pag sunog-sunog na bala kon paaso sang mga
1: kaingin na.
5: Ilan ng mga hani bala kay Kaya Broad ka. Si at least no nagulan kay gatigayon nga napalong atong sunog. Ba't naglabot din sa 150.
1: Why gabi na nga sinyas ni Itan niya, why na kuno oras? Yeah, technical. Sige.
5: Time out. Anyway, kay Kaya Broad balita gikan sa my provincial capital nga ginadulong katon sa Calwan sang my CC. Ako naman si Kay 5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
1: Grabe man na magsinyas itan na matyago daw double technical foul na ba? May dagaling panahon mga kakipay. Bantayan karon ha, ang masunod ka pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa nga naman, sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kakipay Ethan, kakipay Adrian. Ako naman yung si Kubos nga lagad, si kakipay Rods Palma, nagpabilin sige sa kambalanon, gika naman sa Biblia. Sa Romans chapter 8 verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Every bio, every newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod, kagprobinsya sang Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bio Evening News ka sining Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Makita ka mapadiyang kita live sa mong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagbabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz. Sa mga headlines sa Dulungan Kalaman, sang Mighty C ang alkaline base vitamin C. Sa balitang lokal, 1.36 milyones ka pesos nga shabu na kumpiskar sa Bacolod. Samtang, double tire nagbunggo sa poste sa syudad naman sang Bacolod. Sa balitang national, USAA Aplaska, ginako nga nagpalupok sang warning shot, suspendido. Kag sa balitang international, 21 ka mga Pinoy crew sa MV Hondios nga apektado sang Hanta virus outbreak, gin-quarantine sa Amsterdam. Kag sa balitang sports, Alex Ayala maghampang sa Strasbourg Grand Prix. And sa balitang entertainment, Andy Eigenman nagaugyon sa mga lokal nga nagapamatok sa mga Israeli tourists sa Siargao. Sa atong sing, mga detalye sa atong sing mga balita lokal, ang balitang lokal dulong mas kalawan sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang lokal. Balitang balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: Nagkumpiskar sa sangkapulisan ng 1.36 milyones ka pesos ng valor sa ginasuspitsuan siya buo sa Puroka, Lison, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod, sinigid lamang nga Biyernes. Nagabugat sang kapin 200 gramos ang nagkumpiskar nga siya buo. Ginkilala lamang ang mga suspect na Sanday Ramel, residente naman sa Bitan nga Barangay. Samtang, isa ka motorista nga nagapaandam matapos malitan sa mga nagapanghaboy sang bato sa kagbutelya sa dala naman sang circumferential. Suno kay Rulin Ali Garbes, ginabalabagan sa nalagko nga mga bato ang dalan kag ginahaboy ang nagalabay. Nakaangkon sa mga pila sa abaga si Ali Garbes, bangod naman sa pagpanghaboy anti sang Bangga Alakaygan sa banwa naman sang EB Magaluna. Apisar sang natabo, nagapasalamat ini nga wala ini matamaan sa ulo, bangod nagasoksok ini sang helmet. Sa dugang pang mga balitang lokal, nasunog ang kapin, pito ka mga balay sa Purok Malinawon, banwa naman sang Toboso Negros Ori Occidental. Kain na sang kagahon sininga Biyernes. Sunod naman sa nakasaksi sang sunog, naglawig sang 45 minutos ang insidente. Himo sa light materials ang mga balay, rason nga madamo sa mga balay ang nahalitan. Sa dugang pang mga balita, maswerte nga nakadaog sang 35 milyones sa pesos nga jackpot prize ang isa ka negrosanon nga solo parent matapos nga gintaya sa loto 642 ang iya nabilin nga 50 pesos sa bulsa. Suno sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, nagalin sa Negros Occidental ang lucky winner nga nagdaog sang jackpot sa adtong kalikdan nga Mayo 2, tuig 2026. Pahayag sang nakadaog bago lang siya tapos pangumpra sang nagdesisyon siya nga itaya ang nabilin nga 50 pesos sa iyang bulsa sa nagwa ang winning number combination nga 22, 34, 42, 19, 3, and 25. Hindi man makapati ang lucky winner sang naibaluan siya ang nakadaog sang jackpot matapos ang 15 katuig nga pagtaya niya sa loto. Plano man sini nga gamito ng kwarta nga nadagan para sa ilang negosyo kag edukasyon sang iya sini nga mga kabataan. Samtang Granada nga natukiban sa mga tanod sa may Barangay Singkang Airport padayon nga gidimbisigaran sang kapulisan. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Red Salgado.
10: Padayon pa ang inimbestigahan sa Police Station 8 ang nasapuan nga granada sa Barangay Sikag Airport sa Tumayo 13 pasado alas 11 isang gabi. Ginsiling ni Police Major Lindon Manila pamuno sa Police Station 8 nga ang granada nga nasapuan sa mga barangay Tanod ang gin-turnover na sa Explosive and Ordnance Disposal sa probinsya agud dinhi ang matagok at para mapalayo ang mga pumuluyo sa peligro. Ginapatihan sa mga pumuluyo sa lugar nga posibleng ini ang nawigit sa mga naglabay sa lugar apang ini ang ginaimbestigahan pa sa mga kapulisan kalakip na ang mga CCTV agud matubod ang persona sa likod sa nasambit nga granada. Ginkumpirmar ni Police Captain Alberto Sardua pamuno sa EOD sa probinsya nga service able pa ang Apple type nga granada kag may kasarag ini nga maglupok kag malapot ang pumuluyo tubtub 15 metros.
11: So maari na sa diretso sir sa may explosive storage naman sir para safety siya for future major disposal nga imo naman sir i-dispose na ni sila tanan.
10: Para sa D3 Bio Evening Newscast, din sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samtang send-off ceremony kag distribusyon sa allowances para sa mga atleta sa palarong pambansa, ginpatigayon subong adlaw. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
12: Send-off ceremony sa mga atleta para sa palarong pambansa gimpatigayon sa Bacolod City Government Center Lobby. Kag nakabato naman sa mga allowances ang mga atleta. Ginpatigayon ang send-off ceremony kag distribution sang allowances sa mga atleta sang palarong pambansa sa Bacolod City Government Center Lobby subong adlaw Mayo 15. Nakabaton sang tig 20,000 pesos ang mga atleta nga yara sa billeting area kag yara naman sa 30,000 pesos ang mga atleta nga nagrenta bangod malayo ang mga lugar kung sa diin ang mga ini magahampa.
13: Ang malibaw piliin din yan ang upod para sa billeting. We do understand na may iba na teams na may alak yan, may place na, may iba na kakuha na reservations or whatsoever. All in all, approximately about 30,000 per hour ang ating naligyan this. For those naman na maupot sa billing date, may iba sa date sa market reservation, mga 20, or less about 20,000 plus.
12: Kasabaya nga magapadayon ng suporta sa siyudad sa mga atleta. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Ang Balitang National ay dilumas kaluwan sa D3 Bio. Ubo kag sipon, kag trangkaso iga D3 Bio mo. Sa detalye na sa mga balitang nasyonal, suspindido sa karon si Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca sa sulod sang anum kabulan. Sunod naman kay Ombudsman Jesus Crispin Rimolya sa kangtana naman nga preventive suspension sa kinagamo nga naglunta sa Senado sa tugtaligdan nga Miyerkules sa Mayo 13. Rugang pa ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag ginakabig man si Senator Robin Padilla bilang person of interest angot sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa matapos ini nakagwa sa Senado apesar sa ginpedalom ini sa protective custody. Samtang ginpasaka man ni Senator Benigno Bam Aquino IV ang resolution number 397 nga luyag magapatigayon sang maidid nga investigasyon sa tabo nga pagbayluhan na isang lupok sa Senado agud nga may baluan kun may kakulangan sa mga layi kag koordinasyon ang mga ahensya sang gobyerno kag security protocol. Ginhatagan sang nagakaigo nga samtang ginapanugya naman sang Senado nga dapat mag-aligmat sa premises sang Senado. Sa dugang pang mga balita, ginataga naman sa nagakaigo nga pesticide ang mga plantasyon sang tubo sa Visayas. Agud nga matap na ang paglapta sa mga peste o kon red stripe soft scale o insect o kon RSSI. Sunod naman sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA, kapin 1,080 ka mga hektarya sang katubuhan sa rehiyon na apektado naman sa magdagsa sang RSSI. Ang mainit nga panahon ang gitunaan sang bagsugod sang paglapta sa mga peste kon importante importante nga maghimo sang timprano nga tikang sa pagtapna sa paglaptas ang RSSI sa iban pa nga mga talamnan. Ang mga katubuhan sa Capiz, Iloilo kag Negros ang naapektuhan sang nasambitan nga peste. Sa dugang pang mga balita, na bato naman sa mga empleyado sang gobyerno ang ilasing mid-year bonus o kon mag sa mid-year bonus. Sugod sini nga Biyernes, Mayo 15, sunod naman sa Department of Budget and Management kon DBM. Mayara naman sang 63.455 bilyones ka pesos ang ginalukar sang ahensya para naman sa mid-year bonus sa Capin, 1.9 milyones ka nga mga sibilyan, militar kag uniform personnel sa bugos nga ahensya ang gobyerno. Siling pa ni Secretary Rolando Toledo, ginrelease ang pundo sang bonus sa pagsugod sang tuig, agud masigurado nga mahatag ang sabitan nga bidipisyo sa insakto nga tion. Samtang subject naman to approval ang mga lokal sa nga sanggunian ang pag-release ang kwarta sa iban pang mga empleyado sang gobyerno. Ginakaakig naman sang pamilya sang drug war victims ang pagbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa tugliktan ng Huwebes, Mayo 14. Si Senator de la Rosa ang ginakabig nga wanted sang International Criminal Court. Tuma naman ang kaakig ni Lori Pasco sang Rise Up for Life for Rights sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Bangod wala gidakop si Senator de la Rosa. Si Pasco ang iloy nanday Crisanto Caguan Carlos Lozano nga napatay sa tunglaigdan nga tuig 2017 sa police operation sa War on Drugs ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ginpahayag naman ni Dalia Quartero iloy ni Jesus nga ginpatay sa tunglaigdan nga 2019 sa Baybas operation nga dapat mapanabat si Ronald Bato de la Rosa.
14: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Ang balitang international, Dolomas Kalawan sa klinika DTX 500. Ang DTX 500 ang mayara sa mga baskog na antioxidant na nagaprevent naman sa liver damage. Sa detalye na sa mga balitang international, gin-quarantine sa karon sa Amsterdam, Netherlands ang 21 tanan ka mga tripulante sa cruise ship nga apektado naman sa hantavirus. Sunod naman kay Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Hans Leo Kaknak. Samtang ang 17 kay ban pa ang iga-quarantine man sa pagdungka sang barko sa Rotterdam sa Lunes sa Mayo 18. Dugang panikakdak nga magadugay sang anong kasimanang quarantine apang wala pa sang kasiguruan kung saan o ang mga ini makapauli sa pungsod Pilipinas. Ginklaro man sang otoridad nga negatibo sa hantavirus ang 38 tanan ka mga crew sa sambitan nga cruise ship.
14: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
9: Ang balitang sports sa Lumas Kalawan sa inyo sa Klinika Day of Fresh. Alex Ayala magampang sa Grand Prix. May kampiyon nga balita si Kaki 5, Marv Aranuez.
15: Nakadaog sa mga medalya ang Pinay weightlifter sa Asian Sub Juniors and Juniors Powerlifting Championships and University Cup sa China. Inisanday Lyra Silvano kag Kiza Naral nga nakahimo pa sang bag-o nga record. Samtang magapartisipar naman ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala bilang qualifier sa Strasbourg Grand Prix. Magasugod ang sambit nga pahampang sa Lunes, Mayo 18. Ini ang kasunod sang Italian Open, kundi inaluto si Yala sang world number 2 nga si Elena Rybakina. Para sa balitang sports, nga gadulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
14: Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
9: Kag sa ato sing balitang entertainment, Andy Eigenman nagaugyon sa mga lokal nga nagapamatok sa mga Israeli tourists sa Siargao. May kampiyon nga balita si Kaki 5 IV Cordova.
16: pabut siyag sa reaksyon ang aktres nga si Andy Eigenman angot sa ginaligar nga pagpanakit sa mga turista sa komunidad sang Siargao. Ini matapos nga ginreklamo sa mga lokal ang ginpatihan nga pagpanakit kag pagpangguba sang pila ka turista nga Israeli sa isa ka cafe sa isla. Sa Instagram post sang aktres, ginsiling ni Andy nga nadismaya siya nga makita ang mga lokal nga intentional nga ginadaog-daog sa ila mismo nga lugar. Sa isa pa ka post nga ginshare sang aktres, ginpatigayon ang isa ka pagtipon. Kaupod ang tag-iya sang cafe kag iban pa nga naganegosyo sa Siargao. Sa presensya sang lokal nga gobyerno agud istoryahan ang nasambit nga insidente. Apang wala nagpakita sa inisyatibo ang Israeli ambassador. Gani ginapanawagan sini nga mahatagan sang pagtaha ang mga lokal kag mahatagan sang atensyon ang reklamo sang komunidad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Ay grabe man sila yung mga abi kuya ang mga Israeli, ang mga mabukot nimo. Kasi when we say Israelites, daw sila niya ang bida, perbis Biblia, di ba? Mga Palestinhon, namuning mga kontrabida, oh, nag-persecute sa mga taga-Israel. Subong niya galiya, may aragaling nga mga Israeli man, no? Yung nagpanakit, nagpangguba, I don't know, nagsaka, nagurong hangin sa utok nila. Do pariyo man bila sa iban nga mga alpha kami, ha? Kaya siyempre kalyado ang pungsod Amerika. Kabay patuod nga tagaan sa nagakaigo nung atensyon sa imbahada sa Israel, mapalabot sa ila ang ining mga reklamo sa mga taga Siargao. Ikalaw ay tuod nga imo na lugar, ikaw pa yung daog-daogon. Dabo pang kung mga abyan ng mga foreigner ng mga mabuot. Kalabanan din rin nag subreherget, nag-tuman sang layi kung sa diin silang mga lokalidad. Kay di niya Israel nga pagusto katuyo pangguba kung nanadgay mo yung war free ka, nanad ka magkapot imo isang armas, hindi ka displipinas. Kagto ka sa Pilipinas, mag-enjoy-enjoy, bla. Ah. O, nagpamati si Ma'am Bing Selfin, Marlita Malvas, Mary Ann Olvido Salovido, Nomad Hero Lizel, si Veronica Delgado Recton, nagpamati man watching live sa Purok Ray Vargas Sitio Kali. Ilog. Mila Persit, yung Mantamilok, Barangay Isyo Bandos, ang Kawayan, nagpamati man. Irene Palermo Rodriguez, maying hapon. Happy weekend, mga kaki-five from Gina Burha. Romar Duran, shoutout lang si Rod sa Duran family, diri sa Hinigaran, nag-monitor man. Salamat sa si Romar, taga-Hinigaran, kagdi pa pang Romar, isa taga-lugar ba? Nagpamati man si Ma'am Big Selfin. Kag si Ma'am May Dagay, si Papang Jun Ramos, Lydia Wilan, nagpamati man si Papang Eduardo Jujo Galuna. Mga kaki-five, amuyad tong mga dalagkong mga balita subong Biyernes, Mayo 15, tuwig 2026. Sa pangalan sang men and women, sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon singa CEO nga si Doc Ramil Uy. Padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon Facebook pages sa ngalan ni kaki-five Jean Shatita. No, go ahead kaki-five Berto.
17: Kaki-five Rod, pa-flash report lang kita. Oh. Isa ka bangka subong ang nalunod.
9: Uy.
17: O kung nagkapan sa bahin sang Guimaras, Pulupandan nga area. Kaki-five Rod. Sa sining mga tinion, nagatigayon ang search and the rescue operation sa atong sinakapulusan. Again, flash report lang kita.
9: Ini nga bangka, kaki-five Berto, passenger bangka. Ni?
17: Passenger bangka.
9: More or less, kiti taga-Guimaras ikaw, mga pila na bing sakay since nang amabangka. More or less lang.
17: Depende na eh. Actually, ang capacity sina, kaki-five Rod, siyara sa 70.
9: Uy,
17: kabilog.
9: Meaning
17: no?
9: Dako
17: siya. Pero hindi mga... na everyday, Katie, gamay man ang galabay da mong. No? Kung mga Holy Week group, uno, mga iban nga
9: so, mga... So, average mga 40 to 50
17: mga diragid.
9: So, nagkapan and subong ara na ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Bantayan ang mga detalye kay Kipeberto?
17: Yes, bantayan ang detalye. Again, flash report lang kita bago mag-uto ato sininga programa. Isa ka ginapahayag, no? Motor bangka nga may mga pasahero, may bata pa to, may mga kabataan ang nagkapan sa may area sang Dagat, Guimaras, kag Pulupandan. Ako si Kipe Berto Gakit para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Salamat gid Kagi 5 Berto ko naman. Oh, si Kagi 5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.

0: Pino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kagustanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa gyapon, dalayaw ng Diyos, kagpasalamatan ta siya sa tanan ng mga pagkamaayo, kag tanan ng mga ginbubo niya sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, kag hindi tagin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya, bangun sa iya nga, pagkamaluyon, pagkamihinatagon, biskan pa nga may mga trahedya, biskan pa nga may mga damo nga mga biktima, pero inatanan, paandam sa mga nabilin nga mga buhi, kaginsampol ang pila ka mga nagkalamatay, nga posible, huwag itakabalo kung ano gin ang tinutuyo sang Diyos, pero labo sa tanan, amugin ng paghatag sang paandam kag minsahi sa aton nga wala kita kabalo sa aton nga kabuhi kung hasta sano ang aton lamang nabaloan nga kung may mga trahedya, kung may mga biktima, kung may mga nagkalamatay, kung may mga injured, nga bali mga biktima, amo pa na ang tiyon nga ang tao makadumdum sa Diyos. Amo nang pinakanami samtang wala pa na nga mga nagkalatabo, aton pirme nga dumdumon ang Diyos, aton siya pangamayuan, aton siya pangabayon, aton inulsulan, aton mga sala, agod nga maluoy siya sa aton kag iya kita proteksyonan. Muna nga, kamusta kamutanan? Kabay pa nga padayon kamo nga magpamati sa aton nga palatuntunan kay damo gid kita mabalaan, matun-an nga mga pagpadasig ang nga makabulig sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Amo lang na ang aton nga mga pagpangamusta sa inyo kag sa gihapon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Ginoo, mga moyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito, dumulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patubay't gabay na kami po'y inyong pinatumbayan hanggang sa mga sinalipong ito. At maraming salamat po sa mga kataon kung saan kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukumil Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani, nawa ang magpapapala ang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Matanggap po namin mula sa inyo at nawa maingatan po namin ang aming kalusugan, maingatan po namin ang aming sarili, at sa pamagitan ng inyong tulong, patnubay at gabay, kami po ay magkaroon ng kapayapaan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pangkulan at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Pero kita subong sa pagtuon magaturan sa hindi pagin natapos nga ang Diyos kaupod na doon. Kanami, no? Pwerte kanami ni nga mga pulong nga aton nga ginapamatian. Amo nang importante katama nga kita, tani, magapadayon gin sa pagkapangalagad sa Ginoo nga may katutong. Kaysa ginasiling naton pirmi, the only Christian in the Far East, amo lang ang Pilipinas. Amo nang siguro, bangod kay amo ni, muna nga ang Ginoo nagdala sang mga paandam.

0: ang pagtuon subong semanal na pag-usisa, pag-review o kon pagtungkad sa ngatong leksyon sa eskwela sa Bitika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggo nga translation o conversion sa ngatong weekly Sabbath school lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsun na host sa sining aton programang Pagtuon Subong. Ari ang aton duwa ka mga sinaligan diri sa School of Theology diri sa CPAC ang akon subong nga mga partners. Ang una na akong pakilala sa inyo si Pastor Delbert Intapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church, kag isaman siya sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor Delbert, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Loaya. Mayang adlaw sa aton mga kauturan kag mga higugma at kabiyanan nga nagasunod sa sining programa. Akong kamugina tamyaw sa nagkalain-lain ng lugar ng malabutan sa sining programa kag nagasunod kids ang masunsun.
0: Yes, and that's correct. Damo gid Pastor sa mga sunod-sunod gid sa aton nga programa kada semana. Ikaduha na akong pakilala mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, mga kauturan. Isa siya sa aton mga sinaligan mga kauturan, labi na gid sa mga doktrina nga aton nga ginakinahanglan sa aton iglesia. Wala sang ibaan si Pastor Christopher Birian Loaya. Originally alin mga kauturan sa Biliran, pero kabalo na gid sa Mag-Ilunggo kanami na sang iya Ilunggo mga kauturan, because dugay na gid sa diri sa Negros especially diri sa CPAC. Si Pastor, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw Pastor Tomado kag Pastor Hintupanan kag sa tanan nga mga nagasunod sang aton nga weekly nga diskusyon sang aton nga leksyon. Kabay pa nga may madamo na naman kita nga matunaan sa sining pagtuon naton sining adlaw.
0: Yes, and that's correct. Madamo gid mga kauturan. Ara kita sa K5 News FM. Mabatian ini kada Biyernes ang gabi alas 8:30. Tuto alas 9 dira sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, diri sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan sa Negros Oriental and sa bilog ng kalibutan pinagi sa Facebook sa

0: Kabaypaan Diyos, magkapakamayo sa ato. Ato ni Dako ang atong mga ulo. Sa siningat iyon, kapasalamat kami Ginoo. Tungod sa ngimu kayo, kag nga mo na mga natugyan, ini nga pagtuon sumong kabay pa. Ang pinakamanami gid magagawa sa amon nga diskusyon tungod kay ang balaan nga espiritu nagagamit sa amon tanan. Kaupod sa amon nga nagatanaw kag nagapalamati. Bless us all together, Lord. In Jesus' name.
1: Amen. Amen.
0: Pastor Delbert, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Salmos kapitulo 62, Salmos 62:8 nga nagasiling, salig sa iya sa tanan nga tion, kamo nga katawhan. Iula sa atubangan niya ang inyo tigipusoon, ang Dios dalang panaton.
0: Amen. Duha na kasimana ang aton pagtuon sang pangamuyo, prayer.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, we had been studying about the 5 W's and 1 H of prayer.
1: Mm-hmm.
0: The what, the when, the where, the how, and the why. Okay. Aton padayunon, kagkaroon niya ang title sa aton leksyon, Practical Prayer, Lesson 7, para sa Mayo 9, tuntog Mayo, this is size. Yes. Pastor Delbert and Pastor Loaya, karon we will be studying the paano nagamit, paano ginsabat, kag kun ano ang ginhimo sining mga katawhan nga sa aton leksyon are diri si Elijah, si Hannah, si Jesus, ang iyang pagtudlo kung paano kita mga muyo, and much more sa kay Daniel. Si Daniel ay sagit ka dako nga leksyon nga itong makuha sa iya, how Daniel prayer life is a blessing to us. Yes, Pastor Delbert, ano pa ginang ito nga matalupang dan sa sininga simana?
1: Aton matalupang dan sininga simana, Pastor, kung paano, yes, sana mention mo na, paano ang Ginoo magsabat sa aton pangamuyo. Kag magadugang sa aton disiplina sang pagpangamuyo. Kung diin kita nahanuot nga bahid kag kung sa ano nga pamaagi kita masami nagapangamuyo.
0: Yes, and that's correct. Pastor Chris. Yeah. Ano pagidang aton nga talupangdan sa sininga semana.
2: Sininga semana is about practical prayer, no? Ang may topic man ta nagligan nga prayer warriors.
0: Prayer warriors
2: pero diri sa aton nga leksyon subong sa lesson 7 ginapahibalo diri nga prayer is not only a theory.
0: Yep.
1: Mm-hmm.
0: Karami.
2: It's not only a theory, kinahanglan ma-apply siya practically.
0: Yeah.
2: Amo na diri ang
0: it should be a part of our system, a part of our Christian life. Kaya kadamo sa mga tawo nga siling ako Kristohano. Ako ara kagalagad sa Ginoo. Pero how about your relationship with God? Kay di bisan si Kristo gani isang diri sa saduta, hindi gidya madula ang iyang paghatag ihimplo on how to pray. And Christ's life is a prayerful life. Madiparahan siya, primi madakpad siya sa mga disciples nga gapangamuyo siya.
2: In fact, ang atong leksyon, pwede ta magresang pamangkot why prayer matters mo, nga kinahanglan gid mga muyo. Kay ang presentation sa atong leksyon is ang prayer is central to the Christian experience. Kinahanglan may nabasahan nga ni ako nga line nga nagsiling nga ang kuan kuno ang life is not powerful when we pray less.
0: Yes.
2: Amo na bala nga kuan. So kinahanglan gid ang ano,
0: damo
2: ang prayer.
0: Okay. Abundansya.
2: So that is practicality ba? Practicality,
0: yes,
2: sa prayer.
0: Kag may isa gid diyan nga batanon nga namang kutsakon sa una na dugay na to. Ayawan ko kag gin pala malas ko sa ang pamangkot siya, Pastor, hindi bilang Ginoo is all knowing. He knows already our needs. Bisan hindi pag nato ni ambal kay balo na siya sa ating nga needs. Di nga ang ambal pag nato, nga ang pray pag nato. And that's ang iyang nga punto. Ano bala ang Ginoo? Ano nang
2: malipaton?
0: Kulang pansin.

0: nga hindi na lang niya nga isabton abi ang aton nga pangamuyo o yata gina aton nga ginakinanglan nga despite we don't pray. Yeah, so isa na sa aton mga salabton. Yes, Pastor Delbert sa Monday at sa Sunday. Elijah praying in crisis. Kabalo kita si Elijah sa Mount Carmel ginsabat sa ginuya pa mo yo.
1: Yes, sinimo na Pastor. Praying in crisis. So, sana siling muna sa akon lang daw wala na sang crisis. Kaya nasabat na sang Ginoo. Pero ano ang effect sa kay
0: Elijah
1: nga magbubuhat sang Ginoo mismo after the great success kag sang pagsabat sang Ginoo? It kilala eh. It is unforgotten, hindi na malipatan sa istorya sang Israel. Igin sabat sang Ginoo ang iyang pangamuyo. And imagine, hindi lang siya sa tubangan sang mga propeta ni Baal. Those who ridicule prayer, sa pagkakaroon, naka-witness na sila ang Ginoo gid nagasabat. Pero sa kay Elijah, naglagyo siya, kaya na-threaten siya sang hingabuton siya ni Jezebel. As if, para sa akon daw, there is a time in the point, may punto sa kabuhi ni Elijah nga daw siya mismo daw wala, daw unbeliever siya sa iyang sa answered prayer nga iya lang nga na witness. Tapos ang prayer niya pagid, ito siya nag-retreat siya. Mag ato na to siya na retreat, ang prayer niya pagid is Ginoo, tuma na ni. pwede mo na kuguro ko ako, napahuwayan ako.
0: Nasabat mo na.
1: Nasabat na yung pamuyo in that a wonderful manifestation. Pagka pagkakaroon, so ang sila sa Ginoo niya, Ginoo, patsya na lang ko.
2: Okay, nasabat na.
0: Anyway, fulfilled na.
1: Fulfilled na.
0: Imagine ha, sobra 300 ka mga prophet, they all play for praying, pero wala aging sabat. San siya na pangamuyo, isa lang ka-click. Sabat, yes, Pastor Padayon.
1: At the same time, I don't know how does unbelief creep in into his heart nga mahimo ganito sang Ginoo, tapos sa karon nga siya, protektaran siya, daw, ni Ginoo daw, pamatsyon gid ko to how?
0: Yeah, Pastor, magawang ko na. I don't know if that is unbelief or fear.
1: Yeah.
0: Sa akong daw, hindi unbelief kay tiga pati sa mga. Pero sa pagsabat sang pangamuyo siya, tapos nga nasabat, nagtubo ang kahadlok. Pastor,
2: padayon na to anay Pastor ang kuan kay may share ko karon nga nga lesson atong sa inyo anay nga nga punto.
0: Ang akong din nakuha Pastor Pastor Delbert si Elijah. Nabatsyagan niya even though answered prayer. Imagine na everybody ti ginpamatay ganitong mga propeta to, di ba? After ya ginpamatay ang mga propeta, dira nagtubo ang iyang kadlo. Ang akong din nakita nga ang idea ba, it is not easy to be with God.
1: Okay.
0: Kay ti amo na ya ang balos kay ginpamatay ya tumutin nadukan siya nga balusan siya. Sang ano ni Jezebel kag ni Elijah Pastor.
1: So but his prayer right there, sila nga, mapatay na ko Ginoo. Pero ang sabat sang Ginoo is, prayer, nga, it's fulfilled, tuman na akong kabuhi. Pero ang sabat sa iya sang Ginoo is, nga buhiyon siya. kay gintagaan sa bread, inambalan siya sang angel, kaon ka. Kay ang imo na
0: lakton. Hindi na to siya magkaon.
1: So sometimes, Pastor, when we are override with our emotions.
0: Yes, and that's
1: right. Though wala na sang masunod pa, pero kabaluta, gatuuta yapon sa Ginoo, but sometimes we are overcome by our fears. So in that moment we wish to end our life, but in a greater perspective ang Ginoo galan tao gali kung ano pa ang mas labing maayo.
0: Yes, labing maayo. Kay ang si Elijah fulfilled na siya tapos na mo imagine yung sobra 300 kapit ko 350 versus 1. Di daog niya kaging pamatay pa dito yan.
2: Pareho na bala Pastor sa isa katao nga tigulang na pagkatapos nagapaiskwila pa sa mga kabataan. Siling mga tao kisa kung makatapos nila akong mga kabataan, pwede na ako magpahuwaya. Mga mo na ba na? Daw mo na ako na kay Elijah. Yeah, so, mga Elijah, okay, tapos na ang mission ko. Ano pa Ginoo? Ano na ba? Ano pa Ginoo? Kuhaan ako. Ano na ba lang kuhaan? Pero, ang punto diri is, ang plano mo, kisa hindi uyon sa plano sa Ginoo.
0: Yes.
2: Ang iya gusto is, kay diri sa atong leksyon, na-discourage siya mo. Hmm. May discouragement ka na consider it. Pero ang nakanami lang kay the time nga we are discouraged, ang Ginoo, ginapabakod kita. So lain ang direksyon sa Ginoo kaysa iyang direksyon.
0: Yes.
1: Subong ko lang na tulupang dan, Pastor. Kung sabton ay hands ang Ginoo ang aton mga prayers during the time of our discouragement, ano ay hano? Subong ko lang na tulupang dan. Amo ni ang prayer ni Elijah sa panahon sa iya discouragement. Kung sabat to bis ang Ginoo according sa iya nga ginpangayo. but God is a tender, caring God.
2: Mm.
1: He knows us. Kabalugit siya sa, you are just discouraged.
0: Yeah.
1: He responds in a tender way until we are revived again to serve Him.
2: May nalang ani kay ang Ginoo pasensyoso, no?
1: Ah, yeah. That's it.
2: Kay kung kita tuguro masiling, ginsabot ko na ipangamuyo mo, malain pa yung mga pangayo sa ako. Amo na pala nga, Juan. Kaling kay ang Ginoo, grabe yun ka patience. Yes. Sa kay Elijah.
0: Amo na ang saton, sakto na pastor. Sometimes we have the tendency to give up everything anyway. Everything has been given, answered the ano pa. They Ginoo ko alang ko, but God has a plan. May plan mo. Si Elijah bata, tanon pa, bisan mga tigulan, God still a plan for us. Damo pa yun sa aton mahimo. Okay, double lagi ka damo panahon. Yeah. Si Hannah Pastor Chris, anong imo na talupangan? Yeah. Ang akong din nakita, Pastor, before you will answer.
2: Okay.
0: God's time is a perfect time.
1: Amen.
2: Okay, amen.
0: Yeah, kay Hana. Kay tikapila sa mga mga dawagin sabat.
2: Lain man ni ang kay Hana, kag sa kay Elijah. Kang Elijah, ang nangamuyo siya, sige da, sabat. Ining kay Hana naman, sige siya pangamuyo.
1: Wala.
2: Pero dugay pa ang sabat. So ang punto sina is, ang Ginoo, may timing kung saan o sabto ng atong mga pangamuyo. Kisa, Pastor Abi, nagapangamuyo kita nga, nagademand kita sang time ba? Lord, pwede buwas na. Okay, pwede
0: karunda
2: yun. Pero sa case ni Hana, nag-wait. So, hindi lang gali ang Diyos ang kinanglan gali, ginatudloan kita sa Ginoo sang pasensya man.
0: Pasensya.
2: Amo na ginakisa, masama ikaw na mabatian, patience is a virtue.
0: Yeah.
2: Labi na subong pastor ang mga tao daw hindi nakabalo maghulat.
0: Gani
2: kinang gusto labi, gusto.
0: Labi na subong mga bata no, hindi sabto na sa kiya.
2: Patience ang ginatudlo sa kaya na there is patience.
0: Pero na generation instant. No, instant tao. Yeah. Di ang Ginoo nagatagman sa aton sing gamay nga try to change our mentality. Yes. Pastor Delbert.
1: Ay, Pastor na. Nadumduman ko ang bersikulo sa Manugwali Kapitulo 3. Versikulo 11, siling sa English, kag may kanta gani. In His time, He made all things beautiful. Kung kaisa ang hindi mga matahom ng mga butang katabo sa aton kabuhi, natungod kay ginapilit naton sa aton panahon. Hindi sa panahon sa Ginoo. Hindi sa timing siya sang...
0: In our, ano ni, sa aton niyang nga timetable.
1: Yeah.
0: Oo. Pi ang Ginoo, yami iyaman siya. Pero ang kanami lang di kay Hana. Persistent siya.
2: Na lesson.
0: Wala gid siya nagunta. Because she keep on trusting God. Ti bala niya nga Ginoo sabat gid siya. Galing ti hindi lang dira dayon. So she keep on praying. Persistent siya. Yeah, pastor.
2: Ang Dios nagatudlo sa kay Hana sang patience.
0: Yes.
2: Si Hana nagatudlo man sa aton sang endurance, persistence. Amo na bala ang ginatudlo ni Hana sa aton nga mga amo nang practicalities ang prayer nga ginatudlo sa aton.
0: Yeah, we should be persistent.
2: Persistent.
0: Well, don't doubt God will really answer. Pero in His time.
2: In His time.
0: Not in our time. Not in our term. But God's term. Yes.
2: Okay.
0: Yeah,
1: yes, Pastor.
0: Na sa aton nga Wednesday, ari na, Lord teach us how to pray. nagdemanda ang mga disciples.
2: Yeah. Mm-hmm. Sa Tuesday.
0: Sa Tuesday. Mm. And God said, when you pray, pray like this. Yes, Pastor Albert.
1: Ang ako na kuha sa sininga, Pastor, no? Because this is the Lord's Prayer.
0: Yeah.
1: Nga gintudlo niya. But in the book of Matthew, si Ginoong Hesus ga address sa issues ang hypocrisy.
0: Mm.
1: Dapat ang atong pangamuyo is free from hypocrisy kag sang tanan nga klase sang pag you know. Kay kung kaysa I discovered it by myself. Sa akong kagalingon madiskubrihan naman eh. Kung kaysa atong pangamuyo, tanan pangayo.
0: Mm-hmm.
1: So kung kaysa way na tagadayaw kag nagpasalamat, yes, sa iyang ginhimo sa aton, pero aton na lang is to ask. So kung kaisa bisan sa pangamuyo na lang naton, daw tikalon pa ta. yeah, there is an illustration in the same chapter. Ngati, hindi ka mangin kaangay sa parasiyo. Kasi gapangamuyo na siya, pero ay, Lord, hindi ko parehas na to.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Pero ang ako lang di, Pastor, nakita man isa kabutang kay ti ang math, ang kag sa Luke. In Matthew, it is more on public teaching. Mm-hmm. But sa Luke, it is more on private and personal, mm-hmm, intimate relationship upod kay Ginoong Yesus.
2: Mm-hmm.
1: Ang isa lang ako nga na-notice diri is, it is about the honor of the Lord.
0: Mm-hmm.
1: I mean, na-mention diri, our Father in heaven. Mm-hmm. And then sila niya, hallowed be your name.
2: Mm-hmm.
1: So it means to say, to honor your name.
0: Mm-hmm.
1: God answers prayer, I don't know, not because maybe we are persistent. Yeah, Hannah is persistent. But God does not answer because of what we have done.
0: Mm.
1: Kung ano ang aton binuhatan.
0: Yes.
1: God answers prayer of who He is.
0: Yes.
1: Tungod kung sino siya. Because He is an honorable God.
0: Mm.
1: He answers our prayer. Mm. Kabalo siya kung ano ang pinakadabes para sa aton. But He honors only those who honors Him.
0: Mm-hmm.
1: So, pasidunggan niya man ato ang nagapasidungog.
0: Nagakilala
1: siya. So that's why this is attested by the verse when you say, hallowed be your name.
0: Yeah.
1: And thy will be done as it is in heaven.
0: Ang diribla, Pastor Chris, Pastor Derbert, saying our the Lord's Prayer, naging tudlo sa mga disciples sa iya. May isa ko din nga nakita. Kaya na, Pastor Derbert, siling mo, nga daw sisinog kita kung mga muyot.
2: Okay.
0: Ang Ginoo naghatag ng, okay, we pray not because we deserve the answer to our prayers.
2: Yeah.
0: We are nothing. Yes. Okay, isa rin ko tindugan na daw. Amo man sa the same chapter, di ba? Atong publican kagang ano na yung Pariseo. Lord, okay, hindi kuya pariyo sa iya. I prayed 3 times, gatag with tithes. Hindi kuya pariyo sa iya makasasala.
2: Mm-hmm.
0: But this is Jesus. Ato yung makasala was the one blessed. So, ang atong attitude in prayer, it is not that we, as if we God owes something from us. Ang Ginoo mo, ang mong utangan sa atong, kaya we have done good, we help the church, we are elders of the church, mga leaders kita, grabe atong tithes, atong pagbulig sa kwanti, as if we deserve.
2: Mm.
0: So, blessings coming from the Lord. So, hindi kili amuni ang atong attitude sa the Lord's Prayer na ginhatag, gintudlo sa Ginoo sa mga disciples.
2: Na ako nakita dari, Pastor, sa Tuesday, hindi mo lang statement nga, Lord, teach us how to pray. It answers sa imo nga gin-raise kagina nga situation mo lang, may tao magsiling nga kinahanglan po ko mga muyo, nakahibalo namang Ginoo sa iyang sa atong nga need. Ano ang Ginoo, limtano na,
0: kulang sa pansin,
2: wala na bala. Ang prayer, Pastor, based diri sa ginatudlo ni, diri sa Matthew 5 ni, is, it is teaching us dependence.
0: Mm.
2: Kung na-express natin ang aton nga need sa Ginoo, but silingon, nagadepende kita sa iya.
0: Mm.
2: Dira natin ginapakita ang gesture natin sa ginatawag nga dependence upon Him, sa iyang ano. Kay, pareho na sa kita, mga parents naman ta, kabalutas ang need sa atong mga kabataan. Kabalutas ang need.
0: Yeah.
2: Na may need sila, pero gusto nato ng atong mga kabataan, ihambal nila kung ano ang need nila. para makita man natin kung how sincere sila sa ilang pangayo sang ano sa aton, di ba?
0: Kaya kung isa pa sa gawin ko na eh. Kung isa pala, ihatag mo lang, wala sa nangayo.
2: Wala sa ano?
0: Kung hindi daw, baliwala.
2: Baliwala lang.
0: Kaya mapalubo ka, wala ko nangayo. Pero kung nangayo sila, at least, ila i-value.
2: That's it. Masili nga, pa, may kinahanglan ng subong ba? Wala ko kwarta. Pero kabalo ka na nga may needs siya. Kaya ito, nabalaan mo sa mga group chat na appeal ka sa mga group chat nga may need ang mga kabataan ninyo. Muna. Pero hulaton mo ang imong anak na maghambal nga may needs siya. Para makita mo how sincere siya sa isa pagpangayo niya. Amo man ang ato sa Ginoo kung i-apply tayo. Practicality tayo. Practicality. Practical ang Ginoo, nakabalo na sang need ta. Pero kinahanglan ipangamuyo natin para makita niya ang genuine bala ang aton nga desire o sincere bala kita sa aton intention, dependent kita sa iya. Amo na ang gusto makita sa Ginoo.
0: Kaya isa bagay before ako nanta kay Pastor Delbert, inabala ang gugma, love is not love unless you say it. Kaya kung imo lang na tugot-tugon, that's not love. Pareho bala kung kaysa kita ang mga laki, open kita maghambal sa itong mga asawa, I love you. Pero sa itong mga asawa, daw kayo ipos-ipos lang. There are times, nga gadimandagid ko ya kay Mrs. Tomado. Pero may lang ako gambal, I love you. Ti ako mong gusto mo. Ginanumayan ka magmamati. Diba? Ti ako mong mana. So, also tell me that you love me. Kalinggit sa imo ba? Amon man na need, and that's the point.
2: So gusto sang Diyos, Pastor, express na aton ang aton nga need, even though kabalo na sa sang Diyos.
1: It's harper, I don't know, if prayer affects God, or does prayer changes God? I think, sa akon lang siguro, prayer changes us.
0: Yes.
1: Why we need to pray, it is because it changes us. It does not change God. Ang himuon sa Ginoo sa aton. Actually, inisya ang Luke chapter 11 ni siya. When you go to verse 5, may arada abyan eh. Nanuktok siya, pero wala siya ginabrihan, kagintagaan. Pero kay nanuktok pagin siya. Kay hindi man to para sa iya. Para man to sa iya friend nga nag-abot at midnight. And then this is the foundation sang verse naton nga nak and it shall be open, asked and it shall be given, and so on and so forth. So the concept of prayer sa sining nga sistema is that nga the prayer that is answered is not the prayer of the friend who asked for bread. Hindi para sa iya ang iya gin request para sa iyang friend. So I mean, in that point siguro, Pastor, ang mas labing gina-answer sa Ginoo nga pangamuyo based sa kung sino siya is not your prayer, but it is your prayer for your friend.
0: For
1: someone else, not for hindi
0: but
1: para
0: for
1: sa
0: for
1: sa
0: for ano. Myself.
1: So that's why we need to pray for each other.
0: Yes.
2: Okay.
0: Isa pa gid before. Wala na kita time. Inibla ang Lord's Prayer. This is like, you know, our Father.
2: Our Father.
0: Yeah. When we pray, it is always we.
2: Yeah.
0: And then when we close, of course, when we close, it's not I pray, but we pray. Because ikaw ya ang gin-request lang for everybody. Your prayer is everybody's prayer. So you don't mention, Lord, thank you that you answered my prayer, or I pray. It's always, Lord, thank you.
1: We pray.
2: You answered our prayer.
0: We pray, not I pray.
2: Okay.
0: So, amo gina pirmi ang ginatudlo ko sa mga akon mga estudyante about prayer. Ari na, wala na kita time. Well, praise, confession, request, thanksgiving. Pastor, normally, ang aton na ibalaan ng prayer is ang acronym ng ACTS.
2: ACTS.
0: Okay. A is adoration. C is confession. T is thanksgiving. S is supplication. Amo muna diri ang aton nga lesson. Pero may ara akong mabag-o nga. No, different. Ang word nga pray. P-R-E-Y. Yeah. Amo muna. Praise, repentance, ask, and yield. The same gyapon nga nun eh. The same gyapon nga.
2: Hindi na-aksa.
0: Hindi na-aksa. Now, we praise God, the same man, and then we confess, that's repentance, And then that's the time we will ask. And then give it to the Lord.
1: Yeah.
0: Lord, it's to you, it's up to you whether you answer it or not. And that's yield. Or Pastor Chris.
2: Nami ang kwandre pastor nga ginatuddoan kita sa anyway Daniel was a prayer warrior.
0: Mm.
2: Prayer warrior gin man siya. He prayed before the crisis. Hindi lang kay mag-pray siya kung aron ang crisis. He prayed before the crisis.
0: Yeah.
2: Comes. Ang nami diri sa iyang prayer kay hindi siya self-centered.
0: Yeah.
2: Okay, may praise. May praise, may confession, may forgiveness, may request, may thanksgiving. That compose his prayer. Siguro mag-remind sa aton ang lesson natong subong. Base mayara ta dapat i-modify sa aton ang prayer.
1: Mm-hmm.
2: Ang muna bala ako. Mm-hmm. Kay base self-centered lang takay sa aton ang prayer.
0: Pwede. Normally, kung kay saya, direktaran kita, Lord, give me. Wala ka nita nakapangayo ka, acknowledge sa iya. Okay, ganito na pangayo ka pa sa ilo. Direkta lang dayon because that's always our thinking that when we pray, give me right away. Yes, Pastor Delbert.
1: Pastor. But not necessarily nga kasi na ito pangamuyo, kumplituhon tagid ni nga mga elements sa natin prayer. But nevertheless, we need to content to pour out sang content sang aton tagipusoon sa Ginoo as Daniel did. Sisaon taman ang aton kaugalingon as there is a part of conviction dere, Pastor.
0: Yes. Okay. So Thursday, what at the time?
2: Thursday, okay.
0: Yeah. Why, when, and then what, whom, how, and where. These are all practical mga kaugalingon. Mm. Okay. Why we should pray, at least ato na na-answer to Pastor Chris kay na hindi mo gitanan. And then, when we are going to pray, when is God available? God is available all the time. Kita lang ya mukwan.
2: Mm.
0: And then, what is the role of faith in prayer? Si kasakay Hana, kaniyana, grabe kini ya pagsaling sa Ginoo.
2: Mm-hmm.
0: Eh, te wala gid siya nagpahuway because ang iyang pagsaling. With whom should I pray? Okay, say mo Pastor Kaina. Ang prayer sa the Lord's Prayer is not only for us, but for our brethren. Yes, how and so forth. Yeah, Pastor Delbert.
1: Pastor, no, we need to pray with kita lang ba, personal, or with upod natin, or atong family, or with the church members as well. As you have mentioned, Gagina, sometimes gina-requesta to offer a corporate prayer that we should be address it as we. And much more, Pastor, I think we need to not only pray because prayer is talking to God. In the other way also, we need to study the Word so that we will understand God.
0: Yes. Mm. Pastor Chris.
2: Gusto ko lang highlight, Pastor, ang there is a Thursday nga, with whom should I pray?
0: Mm-hmm.
2: Kaya nadumduman ko ang prayer ni Moses bala, itong intercessory prayer niya ginhimo niya in behalf sa Israel. Nakita na akong dito nga true prayer includes concern for others. Hindi, ang prayer is not selfish.
0: Hindi lang imo.
2: Kundi, i-pray mo man sa aton subong, practically sa aton subong, as mature, ang mga mature Christians kuno, gina-pray niya ang iyang family, gina-pray niya ang mga church members, gina-pray niya ang mga friends, mga leaders, the lost. Hindi lang kay iya lang tanong kundi, itong ingod balay mo, bisan kaaway mo nga ni, natunluan kita, nga i-pray ato nga inimi. So, it's not, ang prayer is not selfish, it includes others.
0: Yeah. And then prayer changes us.
1: Mm. Yes.
0: Amo tong muna. Kaiti, kwanta mo may ayahon ta. Ti kun sa pray, we will pray for others. And then it will change our mind to be loving and to care for others as well. Sa atong, why na kita panahon? Pastor Delbert, last take ni mo, and then.
1: Sa atong mga kauturan, atong ninunuman nga ang sabat sang aton pangamuyo, hindi na base sa kung ano ang aton nahimo, kaginahimuon. Hindi na base kung sino ang Ginoo. He is an honorable God who honors those who honors Him.
0: Yeah.
1: Let us keep on that promise naton sa aton nga Ginoo.
0: Yeah, Pastor, please.
2: Lastly, ang mabilin diri, encouragement to everybody, na prayer is not reserved for pastors. Hindi na siya reserved sa mga leaders lang or sa spiritually matured believers. ang mabili naton is prayer is heaven's invitation to every child of God.
0: Amen.
2: So if you believe that you're a child of God, then you should pray. Not for you alone, but for others.
0: Mga kautoran, isa sa akong ibilin sa inyo, mga kautoran, ang pangamuyo nagaliwat sa aton perspective, sa aton karakter, sa aton attitude. Kaya kung isa maiayahon kita, but Christ said, our Father, okay? So, tanan para sa tanan. The more we pray, the more it changes our lives. Sa hindi pa si Pastor Chris, mga muyo, mga kautoran, aton na ipasalamatan nining aton mga sponsors, Dr. Irwin and Dr. Roda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Ibilen Tamoni, Ido and Femi Don Vandes, John John Luciano, and Goldie Joligi Jr., Norvin, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Pejedero and Ma'am Jenna Pejedero Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Sister Antipas Pidad, Ma'am Marlobel Hirota Lorin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, and Dr. and Ma'am Ivy Rose, Ivy Hope Balijong. God will bless you. Ako nga ba yun si Pastor Chris sa pagpangamuyo?
2: Magapangamuyo kita, Amay nga langit nun, tagiya sa mon hulam ng mga kabuhi. Yari kami Ginoo sa sining mga tinion, sining adlaw. Nagahimo sang pagtuon sang diksyon sa Kwila Sabatika. Kabay pa o Diyos nga ang leksyon nga amon nga na kuha, hindi lang asta sa amon nga panumduman, kundi magsulod sa matagsatagsaka mga tagpusoon. Ma-apply na amon Ginoo practically sa matagsatagsaka mga kabuhi. Buligi kami Ginoo nga prayerful sa tagsatagsa sa amon. Kag madamo ang mga tao makakilala sa imo tungod sa amon pagpangamuyo sa ila. Kabay pa o Diyos nga giyahan mong tagsa-tagsa ang ini nga programa kada semana. Kabay pa buligan mo nga ini magpadayon, padamo ang panalanginan mangin pagkamayo ni sa mga tao. Amon ginapangamuyo ini tanan bangod lamang sa pangalan ni Kristo Hesus nga amon ang maluluwas. Amen.